0: awazi ukalala esayithini cings noma ubani osemsebenzi ngathi isikhathi inyakaza inyakaza awulula awuthi upatrole ima wema upatrole awujikele ngale anuzukhohliwe jikela ngale thatha ifone hamba nefone jikele ngalena ubuya kukhamba kwathola uyabonje nathi la kwamentshisi uyababona onogada abakhona abanenhlonipho ngendlela isimangaliso abawuthanda umsebenzi wawo uyabona xa babenyakazi bonje oh ngihlangana nayo oh uyapatrol
1: uyabheka ukuthi simu khamba kahle
0: aphazamiseke imsakazi yazi ngiyanibona nani lapha ezibhedlela bakwethu awu umsebenzini wenza muhle kakhulu abaphila abantu jofa kumjofo siyamdinga ekhaya yazi njengamanje ulalele ngabe usesibhedlela uyasho ukuthi engikhumbula ekhaya manje ngizothi inkosi hambela kubo bonke abagulayo abasezibhedlela nkosi baphile balulame babuyele emndenini yabo ungene nakonesi bonke obahlengikazi odokotela bathi mebenza lo msebenzi uNkulunkulu obaphe wona bathi bebeka izandla zabo baphila abantwana bakho nkosi masibiza wena nkosi sinethemba kuyenzeka asikwazi ungakuthembi nkosi yazi njengamanje nkosi khona osesibhedlela ugula kwakhe akubonakali ukuthi kuyini lokugula kusabathe bathe ababoni odokotela ababoni lutho ababoni lutho nkosi ngenelela kulewo mntwana wakho nkosi alulame kucaca ukuthi ngabe iyiphi inkinga kumele kulungiswe iphi kumele asizwe ngani liphi ikhambe kumele limelaphe ngiyacela nkosi ungene kuleyo ndawo singabantwana bakho siphile nkosi senze ukufanele emhlabeni wakho nkosi yimoro kunomuntu njengamanje ongazazi ukuthi ngempela ngiphethwe yini kulaba kuthe hayi akutholakali kanti mina konake lephi ngempela konake lephi hey madoda ikhali ingane yabantu nkosi ithi ngezwe angikho kahle kodwa manje esibhedlela ayibonakali lento buka ngelinye isuke nawe mntontsundo ngabe ngabonakala leyo nto ngala kwesilungu unyakaza ubhenge ngenye indlela kungaze kwenzeke ezinye izinto kanti bekufanele uyihambe ngomunye umgudu leyo nto ziningi kezinye izinto othola ukuthi kwesinye isikhathi ukahle ulapha ukhona nje into edinga ukuthi uhlehle emuva emsamo wakho into edinga ukuthi amakhambe esinto into edinga wena uqobo lwakho kini nihlale phansi nomndeni nilungise inkinga njengomndeni mhlambuluko ukuthi ke ongakholela esintini engekaza kukholelwa kuloko ukuthi hayi ngeke yazi ukuthi abantu abasingasekho yazi uma ngabe bekhontade beyifuna kuwe uyiziba yazi bayakwazi ukuthi uvana ube nesilonda nje noma ube nento emzimbeni ujethwe na uthola umeqanda kuwona umeqibo bayakhuluma uthi usabathe uyalapha yilapha ekulenda uthi mese uhamba kubantu ababona ngempela bathi cha lalela wena wabalekela ukuthi wena vuma ukuthi wena kunento esele okumele uyilungise iyo le bayayifuna bathi kungani siyakupha amandla siyakupha ukuthi kodwa wena ukwenza 1 2 3 4 kunezinto engeve kuyikuthi uzithola ngokuthi ke weqisiwe noma uloyiwe uthola ukuthi into nje ethinta umsamo wakhe ethinta nje abalele bakini uyo kule into engasindi kanti into hlehle emumva bheke emva ngokungeve kuwumsamo awubheka izinto zakho nje nawe onyakaze awunyakaze ngoba kukhona abantu ababekela abantu izinto imbhulelwa umuntu uyavuka ekuseni nje wakuzokuseni nje eyozama ehe ngifune theqela kuphele ngayo yini umona sekuyabe ingane abantu umlenze usubhlungu unyawa kusahambeki yini.

0: dwa. Yezu mhlawumbe. Uhlulwa yini ukozama na? Uhlulwa yini nam uphante na uhlanganise? Kungani? Ubulale nyingane izamele. Kunabantu enobothi wena baziboni basile ngoba nakube sebenza. Yini ungavuki na uhambe uyozama? Awuboni ngani mhlambe njengoba ume kanje into zakho ile nto oyenzayo awuboni wena? Shintsha. Uyaphakamisa nje amagama abantu uthi osibani bani bayasebenza iy'ngane zabo zisebenza zonke ezama zisebenza hayi khona buka nje lo mcabango ocabangayo njengamanje ongalungile kanjena ukuthi lalela sikhona isikhathi somcimbi omkhulu la ngeyombamba khona ngiyomjuka hayi bo Uthini manje? Lethu icabanga into enjalo. Ngizombamba, uNkulunkulu uzombamba. Ngizombamba, uhamba kamoto ngizombamba.
1: Yey wena.
0: Uthi uyombamba ngoshefu? Eh? Uthini? Yeke phuma kuleyo nto, phuma kuleyo nto, phuma kuleyo nto. Yokuthi abanye abantu abahambe emhlabeni kusale wena ngoba bona belungelwe izinto. Uma utshela ziyokulungela kanjani usunesidumpanzi? Hayi wagadla qhawe eyema nawe. Ucabanga ukuthi lo mndeni owakhala ulahlekelwe ilo muntu owayewutho la ekhaya ebasiza kuyena owayeletha isinkwe etafuleni. Ucabangani vele? Kuningi osamele ukucele, ucele uxolo, ugudu ucele uxolo, uthethelelwe. Madoda uthi lo wamolo bhuti unjani ndiphilile uGxabhashe lo entshela imnyama edabe odabuka eshowe laphi ke empaphala ngilana etohweni ngihleli nawe ngisapatrola nako ke ngisapatrola nkunzi ibambe ngawo sikhale uGxabhashe mkhulu fwe Aphetshela imnyama Ngicwele ngaweza mfowethu Ngicwele ngawe nkunzi yam patrola lapho Uyawazi umsebenzi wakho mfowethu muhle lo msebenzi owenza umkhulu Ubheka isimo usamba njani

0: bafiseleka abanye abantu okuhle ngane kwethu obabona benza izinto ziyendleka ziyaphambili nawe buza ukuthi ke ngabe ngempela yiphi indlela bona abenze ngakho ukuze bafike la bekhona ungaba ungalinge ubenze okuba abantu asebephumelele empilweni babongene ubahalelisele uyazwe mntaka mama kungenzeka ukuthi kubahalelisela kwakho lo ukuthi nje uNkulunkulu abe nani njalo kulomndeni niphumelele njalo yahlambe lokho lo mazo washo kanjalo ayabuya kwathi uNkulunkulu nethongo lapha ayibo uyamuzwa lo muntu uyiso isuka enhlindweni kwejuleni kwenhliziyo lalela asimnikeni 1 2 3 and 4 and 5 uvana uvule lo izinto ngoba uyakwazi ukubongisa noma ukubongela omunye umuntu yayibona nje njalo ziningi izinto othola ukuthi zivalela abantu benganakile abakwazi ukubongisa abanye abantu abakwazi ukubongela abanye abantu abakwazi ukuthi bafowethu ngiyanihalalisela indaba ishoyo bayancimfa indaba yenza uba pretenda kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi uyayi pretend ingane
1: ayazayinto into yakho mfowet right mfowet
0: usujikela ngale oyabe sezitshela wesetshela ngona phela sethenga imoto awusethena umuntu wabantu
1: Ngoba nakuphele senza umsebenzi owukuthi ave sebhampa yo hey ngeke uqhawe
0: Vela umgcwali nje mina ngimpiwe nje lo walova mina hayi elwa mjita wafeli

ngizama ukuveza abantu abangakwazi ukubongisa omunye umuntu abangakwazi ukuthi mfowethu cha siyakubongela mfowethu uqhubeka nohambo mkhulu. Koko kunomuntu okhalayo njengamanje ethi ngiyabasiza abantu qha kodwa mina kukhanya kimina. Lalela kwe mtakama. Yabona ukusiza umuntu awumsiza umuntu manje mase utshela ukuthi kuzobuya manje lento oyidingayo wena. Kukhona isikhathi esizayo kehla lami mtakama dadewethu umfo wethu. Kunesikhathi esizayo kuwe sempumelelo ngolokusiza labantu obasizayo. Kunabantu abaphumelele ngenxa yakho. Wena kodwa akukho lo ufike khona ngokufisayo. Kukhona isikhathi esizayo empilweni yakho utshelwa yini? Lokho kusiza kwakha akulona izelo kokusiza abantu kwakho. Noma bona bangakhuluma bathini kodwa bona baphethwe. Noma bangathini bona njengobasiza wena khona la impendulo eziyobuya khona. Kukhona la izithukuthuku zakho noma owakwenza ebantwini kuyobuya khona. Kubuye sekuyinto ongayazi kuba ngathi uhlamba uthwele kanti awuthwele. Baningi abantu abathi abantu bathwele bengathwele ngenxa nje izinto abazenza ezinhle kwabanye abantu. Seziyabuya izithelo ziyathela. Iziphi izithelo ziyothela kuwe ungabafisela abanye abantu okubi? Ngiyabuza. Iziphi izithelo ezinhle ziyothela kuwe uhlezi ukhuluma kabi ngabanye abantu bangaphumeleli? Iziphi izithelo eziyothela ezinhle kuwe ukwazi wena ukuthi ukhafula abanye abantu ubiza amagama leyo khamba ophehla kulona uthi wena ngampela kuyothela ziphi izithelo ezinto na? Uphenduka, uphenduka, uphenduka, uphenduke. Awungivuse umoya wo. Penduka isikhathi sisekhona, penduka isikhathi sisekhona, penduka isikhathi sisekhona. Ungaphenduka isikhathi sesingasekho usungale kwethuna. Penduka manje usaphila emhlabeni usadla ndlamvana.

impumelelo idinga umuntu onenkani. Osebenzayo ozikhandlayo okhohlwayo abantu ukuthi bathini into enayizamayo enhle. Abantu bawohlezi bekhulu uma wenza into. Kodwa nje all in all umona phansi. Phezulu ngokubongela abanye abantu phambili. Ngiyacela umulalelekele umsakazo lelohlelo ngalesi sikhathi, ngiyacela uma ukuthi unomqondo ke othile obokuthi kusasa ngizombamba usibanibane, ngifuna ukufaka usheve kudlelwa, ngicela nje mntaka ma uyeso asu, ngiyacela uyeka, ngicela abandla yabona nje noboyi obuyisho ukuthi ngizombamba ngempahla yami, ngizombamba, ngiyacela abandla, ngicela usibeke nje eceleni, ngiyacela yeke Leon uzidalela inkinga, uzidalela inkinga usaphila nje. Nawe ucabangela ukuthi ngcono uvana ugoduka ekhaya ezulwini ngoba ngathi impili kwinzima, ufuna ukuthatha intambo uzikhonge, ufuna ukuthatha isikhali samagwala usibeke ekhanda, ngicela uyeke lonto usidalela inkinga, ngiyacela wena utshele ukuthi uyaziphumuza, usidalela inkinga ngoba manje uzobuzwa ngale wenzeni emhlabeni, sikuthume emhlabeni wafike wenzani wena.

Bye. Peacock. Tulamtwana. Yazi ke kuna bantu kusambashiwa abazali babo. Qina ngana kwethu, qina, qina, qina ngana kwethu. Kulunkulu njabe ngakunina. Siyazi khona abalahlekelwe abafula imbiza. Bayakhala kubuhlungu ihlobo zabo. Abangani njalo njalo. Nginje dudu alihlangalunge hlilo nganza kwethu sibekezele nje sonke vele sisendleleni. Silana nje sivakashile nganza kwethu vele nje sizosebenza lokho esibekele kona kulomhlaba siphindele ekhaya lethu. Yebo into enjalo. Mhm. Uthi ke lo makhulukhulu ugabhisa lo lapha ya eUganda uthi hey makhulukhulu uyahleka ke lapha uthi hey wemfowethu uwezala kulele ungenza inkinga manje ngizokwenza njalo bezolala kanjalo kaphela uma ukwenza njalo. Okay, ngiyakubona wegabhisa lapho ke eUganda phesheya kwe 17 ubali lo uthi ke uchulekazi uchulekazi madikizela uthi waze wandibusisa weqhawe elina

Njoba ngena ke mina manje ngoze ngiyibekeke ngo 6 o'clock noma kanjani. Ngiyathanda impela ukubingelela ngwamukele ngithi good morning namhlanje kumhla ka 4 ku August. Augustus 2026. Inyanga ke le ka 8 isishagalombili. Lokho kusho ukuthi kunyaka siyawuphetha noma kanjani siyangena sithi 2027. Lungeleke siyabangena siyaba entrisha. Mawusanda vuna umsazi wakho ngicela ukubingelela ngiwamukele. Leli izwi lomzansi litholakala ku 98.0. Uyawuzwa ngempela umehluko. Ulindani Gumede uthi sebekhulume konke abakuthandayo. Sibingeleleke abantu ku TikTok siyabonga sibingelele kakhulu abazalwane sithi amen ayibongwe inkosi yaphezulu lapha ke ku TikTok uyangena usho igama lakho isibongo bese uthi all things are possible igama isibongo mhlambe nendawo kuyo ungayisho so bese sikumemeza ke moyeni lapha na ke kuona ku TikTok so ngena ke utsho nje igama isibongo bese ke usho ke nendawo kuyo bese uthi ke all things aphosebo lokho kuyokwenza ukuthi ke ngikufunde kamnandi ngikumemeze ungangena lapha ke ku WhatsApp wethu ku 0638208448 uthumela ke umyalezo obhaliwe ngempela izinja zikhonkothi imoto emini.

Right, kumnandi ngempela makunjalo ke thokozani mkhona siyabonga kakhulu Ndonga. Right ke asambe sezweni lenkosi bafowethu. Namhlanje kuseni ke sizwe ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthini kuthina. Ngiyacela ukuthi ungabisaphuma manje endlini. Hlala phansi manje ungabisaphuma. Ngisho kulendlu ka TikTok nini ningena niphuma, aningene nihlale phansi manje. Nizwe izwi lenkosi nje kafushane. Uzu uNkulunkulu ekhulumisana nawe namhlanje ekuseni. Ikhona into uNkulunkulu afisa ukuyikhuluma phezu kwempilo yakho namhlanje ekuseni. Ngihlale phansi manje ningabe saphuma manje.

Right kulungileke asibheke ukuthi ke lithini izulu likaNkulunkulu namhlanje ekuseni. UNkulunkulu uthuba futhi umuhle futhi uthembekile. Iyodwa into engichaza ngoNkulunkulu. Ngichaza ukuthi uthembekile. Kubona bonke abantu esengingahlangana nabo empilweni yami. Angigaze ngihlangane nomuntu othembeke njengoNkulunkulu kweyami impilo. Kwala ngisho izimo sezinjani. Kwala ngisho sengimbetrayile loNkulunkulu. Kodwa uyaqhubeka athembeke empilweni yami. So ke kubona bonke sengingahlangana nabo abantu. Umuntu esengahlangana naye ngangawuvala umlomo uNkulunkulu. Thembekile uNkulunkulu. Akaguquki. Akashintshi. Akajiki. Uneqiniso. Izwi lakhe linguyebo. Mayithe kuzoba njalo, usuke eqinisile kuyakuba njalo. Kwesinye isikhathi izimo esidlula kuzo zenza kube sengazuthi zifuna ukugqiba iqiniso likaNkulunkulu. Kwesi sikhathi ivivinyo esidlula kuzo zenza kube sengazuthi sibone noma sifile sengathi yena akekho. Kodwa ngicela ukukutshena namhlanje sihlobo sami ekuseni ukuthi ukhona uNkulunkulu futhi uthembekile futhi uyolokhu ethembeke njalo. Ukuthembeka kwakhe akuyi kuma. uNkulunkulu uthembekile. uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu khona. Lethi iBhayibheli siwula kuphela esithi akekho uNkulunkulu. Kodwa mawubuka izinto ezenzakalayo, ubuka umhlaba, ubuka imystery kaNkulunkulu yenza ubone ukuthi ngempela akekho umuntu obengenza lento ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu. Bukulwandle. Ubukulwandle indlela elioperator ngayo. Can you imagine ukuthi umhlabathi omileyo u 30% kodwa siroundwe amanzi, 70% siroundwe amanzi, ulwandle imifula siroundwe amanzi u 70%. It only 30% oku dry, it dry land emhlabeni. It only 30%, the rest amanzi. Kodwa amanzi awasimbozi. uNkulunkulu kwazi ukukontrola amanzi amaningi kunathi kulesi siqeshana esisele naso somhlaba sika 30%, kodwa amanzi awasixwilisi. Uyamonta uNkulunkulu uthembeke kangakanani. Uyamonta uNkulunkulu unjani. Uyabona amandla kaNkulunkulu. Uyabona ukusebenza kaNkulunkulu. Asikakhulumi ngemihlola ayenza phezu kweimpilo zethu ke nje as individuals. Sakhuluma nje

ngemsebenzi yakhe nje yomusa. Msebenzi kaNkulunkulu yomusa. Ngisabuka yona nje imsebenzi yomusa. Hey, uNkulunkulu unayo imsebenzi yakhe yomusa. Msebenzi yakhe yomusa. uNkulunkulu sipha ama ideas. Sicabanga izinto abantu bebengayinakile bebengayicabangi. Abantu bebuza ukuthi uyicabange kanjani lento? Umusa kaNkulunkulu okunikela uma ideas. Akwenza ucabanga izinto abantu bebengayicabangi, ucabange ahead kunabanye abantu. Abantu beze bebabaze bethi, "Hey, wazi wahlanganipha uMageba, akho ukuhlanganipha uMusa kaNkulunkulu." Wethembekile uNkulunkulu noNtokozo Shandu Sontshikazi Mthiya. Thembekile uNkulunkulu. Bethi abantu kodwa wazi wahlanganipha lo mfana, kodwa lo mfana ohlanipha kangaka akho ukuhlanganipha uMusa. Umusa. Beze bethi abantu kodwa ngiyafisa ngayo kube ingane yami le engake uMusa kaNkulunkulu, uMusa kaNkulunkulu ukunikeza ama ideas. Futhi uMusa kaNkulunkulu uwenza lawo ma ideas abe fulfilled. Ucabanga ama ideas uwa implement. Maswa implementile uwabona ephumelela, uwabona ekhula ama ideas akho. uMusa kaNkulunkulu abanye banawo ama idea kodwa abakhona ukwa implementa. Uthe safuna ukwa implementa abe nama opposition. I'm overcome ingakwazi ukuba successful into yakhe. Kodwa una ukwazi ukimplement ama ideas abe successful, wabone ihamba, ubusho ukuthi hey, umqondo wami lo osebenza la njengamanje. Hey, umqondo wami lo osebenza la njengamanje. UMusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu unomusa. Hey, unomusa uNkulunkulu, unomusa. UNomusa, ngizothi kwisimo odlula kuso uNkulunkulu unomusa. Khona umusa wakhe. UMusa wakhe ngevinjwe. Makhuluma ngento engavimbeki uMusa kaNkulunkulu. Uma usufikile wakulocator, wadecide uNkulunkulu ukuthi umusa wami namhlanje uyalapha kugugu lethu. Amen, makahle lo gugu lethu. Mase assignile uNkulunkulu umusa wakhe, wo assigna wathi uyalapha kuzodwa, uyalapha kuzanele. Uyalapha kufikile. Uyalapha ngitomfuthi futhi. Uyalapha kuningi. Mase asayinile, akekho umuntu ongavimba okwazi ukuvimba uMusa kaNkulunkulu. UMusa kaNkulunkulu ukwazi ukuhamba ngisho naphekwe imithi yabathakathi. Bevalile bethe ngeke kuze kwenzeke, uMusa kaNkulunkulu vele upenetrate. Penetrate uMusa kaNkulunkulu, upenetrate phakathi kwamazwi akhulunywa negative athenge kube into yalutho. UMusa kaNkulunkulu vele upenetrate ube utho. UMusa kaNkulunkulu upenetrate la ithiwe khona kulo muzi akeke kuba khona umuntu uyoba igraduate, libe khona igraduate ngawe, liqale ngawe kupenetrate uMusa. Bevalile abathakathi bethi lo muzi uyoloku umjondolo utshekile kanje, kodwa uMusa kaNkulunkulu penetrate ingane zivusa umuzi wakhe ube yiblocks zize zibhansele ngamawindi aluminium nangama sliding doors. Ayike feeling emnandi nje njengokuvula isliding door, slide nje, slide kwakho, slide. UMusa kaNkulunkulu. Sikhule thina silale endlini ebekuvalwa ngeyipikili, ukhiye ngesipikili, uvale ngesipikili, kodwa uMusa kaNkulunkulu usilonde. La ungavele ukhahlele khona isicabha ungene, usilonde. La isikhulele khona. That's why namhlanje sifuna ukuslider. Ngifuna sliding door. Ngifuna ukuslider. Kade ngiphakamisa umnyango. Ngoba ngikhule ngihlala emzini ophakanyiswa umnyango, kodwa uMusa kaNkulunkulu wangifica. Hey, bafethu uNkulunkulu noMusa.
lelo kayo hlala

ulo othi Mount Bheke uzusabe nokutshela abantu ukuthi kukini umusa kaNkuluNkulu uzokulocate nawe uzofika lizoshintsha lokho alizovuka uzokulocate uMoya kaNkuluNkulu hey izohlangana iBluetooth kamoya uNkuluNkulu bafuthi uthembekile uNkuluNkulu thembekile kade uthi mawulala embedeni ulala embodeni oyimbobo ongena phakathi ungene uthi uthi khala katha embedeni sikhule kanjalo ungene uphoseke embedeni umbhede uzube nembobo imbhede eyipringe khalayo ingakho umusa kaNkuluNkulu namhlanje mawusifica sifuna izinto engathi zingcono umusa kaNkuluNkulu umusa wakhe usificile uyaficana umusa kaNkuluNkulu nawe uzokufica umusa kaNkuluNkulu kunezinto esasingakaze sicabanga ukuthi soke sifike kuzo angaze ngiyimagine ngisemva kombhobho ngumsakazi angaze ngiyimagine ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngikhulume nezinkumbi zabantu zingilalele abantu berespond bethi baba Magebu uyasibusisa bethi kodwa uNkulunkulu wamozwa wasibusisa angikaze ngicabange angaze ngiyiphuphe kodwa umusa kaNkuluNkulu elithi iBhayibheli uthatha imfabanga ezaleni uyibeke endaweni yamakhosi umusa kaNkuluNkulu uyakuthatha ukususe from nowhere ukususe from nowhere from zero umusa kaNkuluNkulu njalo uma ungakakufici uzokufica umusa kaNkuluNkulu and akuwona umsakazo wokuqala lo engikhuluma kuwo sengihambile umusa nje kaNkuluNkulu umusa futhi angistradlishi imisakazo ngisengasene angistradlishi ukufuna umsebenza ayiki effort engifakayo kuyazenzakalela nje so umusa kaNkuluNkulu uma usukuficile awudingi ngisho amandla amakhulu udinga ukunyathela istep sokuqala zonke iy'tephu ey'landelayo zisuke sey'hlangatshezwa umusa awufaki ngisho i-effort etheni awugwaze ngisho ukugwaza umusa uma usufikile umusa uma usufikile awubribe ngisho ukubribha awungeni nangokubribha kulowo msebenzi umusa uma usufikile umusa kaNkuluNkulu uma usufikile uyakulanda umusa kaNkuluNkulu uyakulanda yonke indawo mina la bengisebenze khona ngiyalandwa bengilandwa nje ngiyalandwa Musa kaNkuluNkulu uzokulocate umusa kaNkuluNkulu monga ngakufici lindela umusa kaNkuluNkulu unyaka ungakapheli lindela umusa kaNkuluNkulu lo nyaka ungakapheli lindela umusa kaNkuluNkulu lo nyaka ungakapheli lindela umusa kaNkuluNkulu ngifuna ukuthi ngelinye ngamangena uthi baba Magebe wakhuluma ngokuthi kulo nyaka angilindele umusa kaNkuluNkulu ngicela ukufakaza ngibona umusa kaNkuluNkulu kunezinto engiyitholayo kodwa amandla ngifaka nge-effort ngalendlela bekumele ngiyifake ngayo kodwa ngibona izinto zenzeka angazi zenzeka kanjani bamageba kuphasa idili yemonto bebengacabanga ukuthi ingaphasa idili kunamadili eyimonto azophasa ungacabange ungawamithi ama-requirements kodwa kuphasa idili umusa kaNkulu kunabantu ekuzophasa amadili amabond ebebekade bengacabanga ukuthi azophasa amadili kuphasa amadili kunemizi abantu abazoyithenga ngemali ababangacabanga ukuthi bebezoyithenga kunevesi elithi siyakuhlala endlini esingazakhanga ngenxa yomusa kaNkuluNkulu kunabantu abazothola imizi ngemali abangacabanga ukuthi bazoyithola ngayo kunabantu abazokwakha imizi besebenza imisebenzi edelelekile umusa kaNkuluNkulu uzokulocate nawe uzokufica umusa kunento ekuthiwa umusa kaNkuluNkulu bafowethu kunento ebizwa ngomusa umusa kaNkuluNkulu awunendaba ukuthi obani abakuvimbelayo obani abavala iminyango umusa kaNkuluNkulu bathi bekuvalela iminyango bevele bekufice ngaphakathi ukuthatha umusa kaNkuluNkulu ukuphose ngaphakathi bebuza ukuthi ungene kanjani uthi nama ngazi

Umusa nkulukulu ukwenza uti nama, wazi nama ngazi. Umusa ukwenza uti nama ngazi. Nama ngazi. Ngipunyuwe kanjani. Nama ngazi. Ngisamangere nama ngazi. Umusa nkulukulu ukwenza uti nama ngazi. Nami ngimangere ngifana nani. Angazi nami. Umusa nkulukulu. Umusa nkulukulu. Ukwenza uti nama ngazi. Nama ngazi. Umusa nje kankulunkulu. Ukwenza uti nama ngazi. Kuna matila zo pasa. Kuna imo. Kuna bandaba zo drive imo. Kuna matila zo pasa. Kusuka manje. Kuna December. Kuna matili. Azo. Kuna banda. Wenunga gazo wikaba nguhlele mva kwesteering udrive imoto. Umusa kankulunkulu. Uzo kwenza uti ushayela imoto. Wena mama okungakaze kupaka imoto egcekeni lakhe kuthiwe yakwakho, ingane yakho. Ngithi kumina kuwena. Kuneyimangaliso ezokwenzeka ingane zakho zizopaka imoto egcekeni. Basazogijima abathakathi, abakaqali ukuthakatha. Imabe sazoqala, imabe sazothakatha ke manje, abakaqali ukuthakatha. Imabe sazothakatha ke manje. Ngoba zekhala ke manje, zekhala ngempela manje. Umusa kaNkuluNkulu ukwelinye izinga manje, ziyakhala lokwangempela manje. Mungakazi uyicabange kupaka imoto kwakho. Mungakazi uyicabange wena uqobo uhlele emva kwesteering. Mungakazi uyibone unokhiye womuzi. Mungakazi uyibone usebenza. Uvuleka ngisho imsebenzi ke manje. Umusa kaNkuluNkulu uvula iminyango ke manje. Uvula iminyango manje umusa kaNkuluNkulu. Uvula iminyango manje umusa kaNkuluNkulu. Uvula iminyango manje. Kunento ebizwa ngomusa. Cela ukukhuluma ngomusa kulesi sikhathi. Kunento ebizwa ngomusa. Nami ngiyibonile kweyami impilo, ngikhuluma ngento engiyaziyo. Ngiwubonile umusa kaNkuluNkulu phezu kweyami impilo. Umusa. Ma ungakaze ubone umusa kaNkuluNkulu, get ready, get ready, get ready. Get ready, get ready. Get ready. Uzo experience into ongakaze uyi-experience ekuthiwa umusa. Angifuna ukukhuluma ngemishado nani nako konke lokho okunye ngoba into vele lezeyizayo. Angifuna ukukhuluma konke kuzokwenzeka, konke kuzokwenzeka. Na uhlela umshado izinto ezingahlangani, isikhathi uyabona siyasondela, uyabona siyasondela, kuzothe emva komshado kuthiwa kodwa wenze kanjani lento enkulu kangaka uthi namangazi. Njoba kungathi akuhlangani nje, akuhlangani, uyahlanganisa akuhlangani. Kodwa ekugcineni uzobe uthi nama ngazi. Kunento ebizwa ngomusa. Kunento ebizwa ngomusa. Uthi uDavid ukhonwa yini ongenzelwa umusa osasele endlini endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan, ukhona yini ongenzelwa umusa? Kusukuma indoda ebingamele izinto zendlu kaSawuli ithi yebo ukhona, ukhona igama lakhe uSiba, kodwa ulunyonga. Kwasho ukuthi umusa ubungenandaba necondition. Ubufuna uMefibhosheti, ubungafuni icondition yakhe. Umusa unandaba necondition, ufuna umuntu. Umusa unandaba ukuthi usune ingane ezingaki, ufuna umuntu. Umusa unandaba ukuthi ukhulele emakhaya, masukufuna uyakufuna. Uthume Mefibhosheti, hayi ukhona kodwa ulunyonga. Ucabanga ukuthi sizoshintsha istatement sika Davide mangabe veza ukuthi u crippled. Kuleyo meko obhekene na

uNkulunkulu akanandaba nemeko yakho. uNkulunkulu akakhathaleli imeko yakho ukuthi isingakanani. Umusa mawusukuficile awunandaba nokuthi imeko. Imeko ibisinzima kanjani imeko. Umusa uvela ufike wishanele leyo meko kube ngathi ayikazi bekhona, kanti ikhona ixakile. Kunomusa kaNkulunkulu namhlanje kuseni. Kunomusa kaNkulunkulu namhlanje kuseni. Unento ebizwa ngomusa kaNkulunkulu. Hayi owakho zinhle da chef. Owakho ntombo wakho. Kunento ebizwa ngomusa. Kunento ebizwa ngomusa. Mongakaze uzwe ngomusa kaNkulunkulu namhlanje ngithi uzo experience umusa kaNkulunkulu. Uzo experience into ebizwa ngomusa kaNkulunkulu. Ukuvuka nje kungumusa. Usuqalile uExperience, yes makhosi, ukuvuka nje kungumusa. Kunabantu abangavukanga, izinkumbi zabantu ezingavukanga namhlanje. Njengoba kumhla ka 4. Akuvukekanga. Kodwa unuvukile, uvuke ngomusa. Awuvukanga ngokuhlanganipha, uvuke ngomusa. Umusa. Na noma niyangibona umsa wakhe. Angazi ke kwenzekaleni. Khona bathi kuthule emsakazweni. Angazi ke noma kwenzekaleni kodwa ke. Angazi kwenzekaleni. Mhlawumbe awuzama ukuklufa. Ukuvuka nje kukodwa kuwumusa. Nakho ukulala kuwumusa. Kunabantu abafisa ubuthongo, abukho ubuthongo. Abufiki, bayafisa ukulala baze baphuza amaphilisi okulala, akulaleki. Kodwa wena uyalala uphinde uvuke. Kungumusa kaNkulunkulu ukuphila. Ngiyabonga nangithi ungilalela efonini uthi ngiyezwakala. Shuthi ngikhona emoyeni, shuthi inkinga icisheke kulabo. Kunento bafethe ebizwa ngomusa. Uthi ukhona inongenzela umusa kubuza uDavide uyaphendula lo baba uthi hayi ukhona kodwa ulunyonga manje engazuthi njengoba elunyonga umusa umfanele abantu ababuka ngamehlo bese beyasijaja kodwa uNkulunkulu akasijaji ngokusibuka futhi uNkulunkulu akabuki njengabantu. uNkulunkulu akabuki njengabantu. Ukube bekuya ngabantu ngaba sikho ngabe kade safa. Ukube kuya ngabantu ngabe kade safa. Ngoba abantu basifisela ukufa, basifisela ukwahluleka, basifisela ukuthi singayindawo. Basifisela ukuthi sibe inhlekisa. Kodwa umusa kaNkulunkulu usigcina siphila. Khona bengasifuni ngoba manje siphile emseni kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu awunandaba ukuthi abakufuni. Umusa kaNkulunkulu anandaba ukuthi izihlobo zakhe zikufuni. Kunabantu abangafunwa, bengafunwa ngisho abazali babo. Ngisho umama okuzalayo uthotha akakufuni. Akakuthandi nje, akonakele ukuthi akakuthandi. Khona abathandayo, khona intandokazi zakhe. Avele uNkulunkulu agile imanga emseni wakhe, bese kuthi laba abayintandokazi
ivele impilo yabo ingabe

uNkulunkulu ukuthathe endla endaweni yosizi akubeke kwimpilo eqhiqhimayo. Mlandeni elodi bar, uNkulunkulu wathi usilandele lodi bar. Endaweni yerejection akulandi rejectiwe. Ulahliwe, abanye balahlwe ngisho abazali. Abanye babazi ngisho abazali babo balahlwa. Abanye bayabazi kodwa babalahla bebazi. Abanye abazali babalahlanga literally kodwa ukwenza uyabona ukuthi lo muntu ungilahlile lo muntu lo. Uyabona indlela okwenza ukuthi ngilahliwe la. Ngiphoswe lodi bhari la, ngilahliwe la ekhaya, ngilahliwe la. Abanye bakhule kanzima, behlukunyezwa ngoba bengenanto, baphile ngokuphaphatha. Bephaphatha ngoba bencenga impilo, bephaphatha. Kodwa umusa kaNkulunkulu, kulokho kuncenga impilo, qhubeka uncenga impilo, uzokufumana umusa kaNkulunkulu. Uzokufumana umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu wangena phakathi elodi bar. Wafika wamthatha uMefibhosheti elodi bar. Wawumbeka la naye ayingasacabanga ukuthi uyokafike uyokahlale khona. Futhi vele uMefibhosheti impilo yasebukhosini uyizwe ngendaba ngoba ulimale emncane akaza kuza ukubusa. Kwasebukhosini wahamba wayolahlwa elodi bar akakaza abuzwe ubumnandi benjabulo. Ngizothi mina wena ungakaze ubuze ubumnandi benjabulo, wena ungakaze uzwe ukuthi umusa umnandi kangakanani. Lalela, vula inhliziyo, receive lo musa namhlanje, mukela lo musa. Ngiyakumukelisa lo musa. Ngiyangimukelisa lo musa. Sonke nathi sikhule emzini etshekile eyodaka. Kwakuthi njalo makade kunimvula, ngiyazi kuma uzongifonela athi udongake luwile, udonga ngemuva luwile. Athi hawo mntanami luwile udonga, ngicela uzame ufake imali. Ngithenga igcobo, ukhona onegcobo la umakhelwane uthe angilethe 200 rand uzonginikeza igcobo. Luwile udonga mntanami luwile. Mangisahlanganisa imali kwakuke kulalwe nje evimbe ngoplastiki omnyama ngemuva esavimbe ngawo, kodwa umusa umvikele evimbeni ngoplastiki omnyama nje udonga lisawile. Ngisahlanganisa amasenti ngingakalungi. Ngiyoze ngiwahlanganise namasenti ngimlethele athenge lezo gcobo aphahleka vala vala. Kodwa ngiyazi uma kunivula kakhulu, hhayi luzowa udonga likamali, luzowa. Luzowa. Kodwa wathi ehamba emhlabeni, wahamba emhlabeni eno-three bedrooms wakhe. Enekhishi lakhe. Wahamba ene sitting room yakhe. Ene TV yakhe, eno beseni wakhe, ebuku beseni, wahamba emhlabeni ngimenzele konke lokho ngomusa. Ngomusa. Wahamba ngamkweleti lutho, wahamba ngimenzelile ngomusa. Kulo muzi odaka, waphuma kuwo lo muzi odaka. Wayeqoqa indawo yonke ukuthi uyahamba uyohlala emzini omusha. Ngomusa nje. Ngomusa nje kaNkulunkulu, ngomusa. Ngomusa nje. Singafunde ngisho ukufunda, kodwa uNkulunkulu asenzele umusa. Singafundile nje asenzele umusa. Akwenzele umusa uNkulunkulu, ungafundile nje uyisichaza sakaNongoma. Akwenzele umusa uNkulunkulu, uyibhinca nje. Lalaleyo kozulu akwenzele umusa uNkulunkulu. Akwenzele umusa. Mawuthi abaxokela abantu, hayi mina ngiyibhinca mina. Bethi hayi, awuyibhinca wena, hayi kanjani, hayi mina ngiyibhinca mina. Mina ngiwakaNongoma inkabami, ngizalelwe kaNongoma mina ngiyibhinca mina. Hawu kanjani, hayi ngiyibhinca mina. Ngiyibhinca mina, ngiwale mina kwaNongoma kwantu.

uthu le kanje ayiphume mina ngibhinqa mina ngiphuma le ngaphesheya ekuthukela mina ngibhinqa mina hawu uyiphinqa wena ngiyiphinqa mina ngibhinqa kanjani uyaza ubonakale hayi ngibhinqa inini ningaboni ngibhinqa Hayi nini ningaboni mina ngiphinqa mina inini ningaboni uNkulunkulu wenza ukuthi abantu bengakwazi nokubona ukuthi uyibhinqa Hey uNkulunkulu wazi ukufihlana uyafihlana uNkulunkulu bengaboni ukuthi uyibhinqa inkosi bala ngayibhinqa Bethe abantu ayingeke Awufundile wena hayi bese sithi ufundile hayi mina ngayigcinela kamatukuletjeni nje Ngayigcina kamatukuletsheni nje mina nawo nje kwakuumatikuletsheni nje ngoba isimo sasingishayile kwakungafundeki nje nawo umatikuletsheni nje mina ngikaze ngibe sevasithi mina hawu awukaze ube sevasithi hayi mina ngikaze ngibe sevasithi mina hawu kanjani umusa nje kankulunkulu pho ubekwe yini la ukhona ngibekwe umusa kankulunkulu umusa kankulunkulu awunandaba nayo yonke into ukuthi ukhulele phi unjani ma usufikile umusa kankulunkulu ma usufikile nango umakhosi uthi ngathola umsebenzi ngi-over 40 weminyaka ngingagwazanga nokugwaza Mawusufile umusa kaNkulunkulu wenza bekubuza abanye bethi ungene kanjani kungenwa kanjani lapha wokubuza into enjalo kungenwa kanjani lapho sike safike lapha hey ugqabhasha akaqashani man sike safike lapha sathi ngathi ngikhuluma naye sise kuneminyaka impela wathi uzongifonela akaza wena wangena kanjani lapha nama ngazi Namangazi umusa kaNkulunkulu ukwenza uthi namangazi Namangazi namangazi Hey unemali wena akunayo imali phone esinto uyiachieve kanje namangazi Imizamo nje ngiyazama Sidlule imene ezinzima kodwa siyanqoba nokunqoba ngaye Sinqoba ngaye Osthandayo osenzela umusa wakhuma inguna phakade awunambandela muso ngenambandela mzukulu umusa ongenambandela abantu basenzela umusa ngoba kukhona abakufunayo baya investa kithi Uma bekwenzela umusa khona abakufunayo ba investa kithi kodwa kunomuntu osenzela umusa ongabhekeli utho kithi futhi osenzela umusa awuqualify ngalutho ukuze uthole umusa lo musa kaNkuluNkulu awuqualify ngalutho uthola ngokuthanda kwakhe abantu basenzela izinto ngoba be investile abantu basenzela umusa ngoba be invest ingakho nje noma umuntu bebabulala abantu mabe benzela izinto base bengenza ngendlela ebebekade befisa ngayo ngisho uthandweni abanye badubula abantu athi umuntu ngimbulela ngoba bese ngimfundisile wase yangishiya bese ngiyambulala ngoba abantu aba invest for nothing kodwa uNkulunkulu uya investor engabheke inzuzo kuwe a investe uNkulunkulu uinveste kithi uNkulunkulu singakholwa nakanga futhi uyazi wena awuthandazi nakakhulu bona gobu ungathandaza ngazi wayi ungathandazi kodwa umusa kaNkulunkulu lokhu kuthandaza kwakho kuncane uyakuhlula kokuthandaza wena kodwa uNkulunkulu ukwenzela umusa uhlula nawe ukuthandaza uhlula nawe ukufast ukudla uyinkinga nje yekhona kodwa hey uNkulunkulu ave kwenzela umusa kona kubi ungathandazi kubi nokungafasti kodwa hey uNkulunkulu uyakwenzela umusa

ngibhedile ngimesaphile. Izinto ezingilahlekele zingilahlekele ngenxa yobudedengu bami nobuthakathaka bami. Nokuhlulwa ukucontrola impilo. Ngalahlekelwa izinto eziningi, ngilahlekelwa zingilahlekela ngoba imina ebengibheda. Futhi uzubona ukuthi angisabona ukuthi ngiyophinde ngiyithole lezi zinto ebengikade nginazo ngendlela engibhede ngayo. Kodwa uNkulunkulu othembekileyo aphinda kwamukele. Besethi ngiyabuyisela konke okudliwe sikhonyana. Ngikubukisela kuphindiwe. Ngiyabuyisela konke okudliwe sikhonyana. Aphinda kwamukele. Akuxolele. Aphinda kwenzela izinto ezinkulu obe ungacabanga ukuthi ziyokwenzeka. Nama haters esekhulumile ukuthi manje kuphelile i-downfall yakhe le. I-downfall yakhe le. Kunenye indoda umsakazi. Iyayisakaza kwenye indawo nje. Umsakazi nomkhulu. Sasingasacabanga ukuthi iyokubuya emsakazweni manje. Namhlanje njoba ngisakaza nje naye yasakaza komunye umsakazo manje njoba sisakaza kanye kanye manje nayo ikomunye wena manje sasingasacabanga ukuthi iyoki iphinde ibuke emsakazweni akekho umuntu owaye esalindele ukuthi iyophinde ibuye kodwa ibuye ngelinye izinga manje iqale phansi iyatrenda manje ekugugeni kwayo igugile manje iphela inkani kodwa iyatrenda manje le ndoda. Uyabona kumusa kaNkuluNkulu uthi njani? Usiyobona umusa kaNkuluNkulu manje. Nakhona ingena nje abalalela bathi sicela izohlukanisa unyaka lendoda ayengeke siyayicela siyacela nilande siyacela bayilanda nangempela. Bayilanda nangempela. Yahlukanisa unyaka kulo umsakazo. Yangena kothi hayi sesiyayiphangela manje izongena njalo ekseni manje ingenile manje umusa kaNkuluNkulu into enjalo ngiyibize ngegama kuyona leshoyo uThembi ayiyona leshoyo umusa into enjalo akekho wayecabanga ukuthi isengashaya i-turn around. And they shy turn around with a bang. You know what is a bang? Guno munyu babu wa Musa Shona with a bang. Kunento ebizwa ngomusa kaNkuluNkulu bafuthu. Engeke izivinje umuntu, futhi engakontrolwa umuntu, futhi engakontroleki ngomuntu. Umuntu akakwazi ukuyikontrola. Kunento ebizwa ngomusa kaNkuluNkulu. Kuwumusa nje ukuthi uzalelwe South Africa. Bungazalo kula kwamanye amazwe kuphila kanzima la ngaphandle ko Burundi kuyaliwa kuphila kanzima kumusa nje ukuzalwa eSouth Africa ube yiSouth African it's a blessing ube yiSouth African it's a blessing. Uyacabanga ukuthi ube wazalelwa kula amanye amazwe nishubuka la kwiTV uyabona namadolobha khona uyabona ukuthi usizi. Nisha madolobha uyabona ukuthi hey usizi idolobha leli noma yini uyabuka idolobha nobhuqu ubona ukuthi idolobha ningena tiyela wena unetiyela kuze kube netiyela ngisho ngakini kwamashu station kwamashu kunetiyela ngakini kwamashu station idolobha la ngakini kwamashu li ukwazi ukuthenga yonke into khona kwamashu. Umusa ukuzalwa eSouth Africa. Yes, amathuba ngathi awekho kodwa khona ngenxa yomusa. Akhona. uNkulunkulu uvuse namadoda njengathi aninikeza ama skills. Ukwazi ukuthatha iskill uqhubekele phambili, ubonga uNkulunkulu ukhuleke, khula into yakho. Ngilethi class le epochs nje. Mawuhlakaniphile ungahamba ibanga elide kabi. Siphila ngomusa bafowethu, umusa kaNkuluNkulu siphila ngomusa.

siphila ngo mongakabonthe siphila ngomusa ngazi ukuthi ufuna kanjani umusa abafowethu umusa unefoni unedata we touch screen uku TikTok manje khona manje abafisa ukuba ku TikTok umusa abafowethu Nalizwi ebengizolifunda. Amakhosi esibili. Chapter 7 verse 1. Amakhosi esibili. Chapter 7 verse 3. Kwakukhona esikhaleni sesanga abantu abane abanochoko. Batho omunye komunye. Sihlaleleni lapha size sife na. Uma sithi siya kungena emzini. Indlala isemzini. Siyakufela khona. Uma sihlezi lapha siyakufa futhi. Ngalokho masihambe sisukele ikamu lama Aram. Uma isiyeka siyakuphila. Uma isibulala siyakufa. Basuka ke kuhwalela baye ekamu lama Aram. Sebefikile emaphethelweni ekamu lama Aram bheka. Kwakungekho umuntu lapho. Inkosi ibisizwile impi yama-Aram, umsindo wezinqola, nomsindo wamahashi, nomsindo wempi enkulu. Aze akhuluma omunye komunye ngokuthi bheka inkosi yakwa-Israyeli, isiqashele amakhosi amaHeti namakhosi amaGibhithe ukuba asifikele. Ayesesuka abaleka kuhwalela. Ashi amatende awo namahashi awo neimbongolo zawo nekamu linjengalokhu linjalo abaleka ukuba sinde lamadoda amane ayinobulepher e-isolatiwe elahlwe ngaphandle ngoba umuntu onobulephero wayeba nestigma wayengakwazi ukuphila phakathi kwabantu mayelahliwe lamadoda ayisekhuluma omunye nomunye engathi uNkulunkulu engakwenzela umusa uthole nabantu ozo associate nabo abaphilayo abangezona iinyoka njengalabo bukade unabo ngathi uNkulunkulu engakwenzela umusa akulocatele nabangani abaphilayo abangezukufaka kule inkingo ongena kuzo engathi uNkulunkulu engakwenzela umusa akulocate kubangani abazokhipha indabeni nikhulume ngamathenda nikhulume ngemali nikhulume ngebusiness engathi uNkulunkulu ngakwenzela umusa akhiphe kubangani abakubackstepayo abakugwaza ngemumva okuyibo abakhuluma kabi ngawe okuyibo abakumakayo abakucekela phansi abakusabotajayo engathi uNkulunkulu ngakwenzela umusa akhiphe kulaba bangane abaneyindaba kangaka ohlangana nabo uphila uhlukane nabo ufile ngoba yonke into abayikhulumayo noma ayikhiphayo abakutshela yona iyakubulala kodwa la madoda ayinolephere erejectiwe kwasho ukuthi kuhlangene abantu abanemiqondo epositive bathi sizohlala lapha size sife na sizohlalela lapha sizosife ikhona into esingayenza kunokuhlala la size sife engathi uNkulunkulu ngakukhipha kulaba bangane abathi ayivele nje eyirandi liyabhetha eyiyabhetha imisebenza yikho engathi ngakukhipha kubantu abane amanengqondo enegative asibheki irandi thina sibheka uNkulunkulu Asibheki isimo somnotho thina sibhe umnotho wethu uNkulunkulu. Umusa wakho senza sisurvive la kungasurvive khona muntu. Bethi bekhala bethi iyabhetha, ibusiness yelebhetha litshekile, kuthina litsheke lethi business. Sinomlomo sikhuluma sideclare alitsheke lethi business. Hawu nenza ngani kodwa amageba nina kwathi ku dry kangaka kodwa nina naqhubeka na pusha nenza ngani uNkulunkulu sinikeza ama new ideas siya declare God

please give us a new ITS. Sinigama ITS amasha. Uma sasibonthi kuyaleka siyahamba siyofundela amanye amakhono siede kumakhono esinawo siyahamba siyofunda sifundela amakhono siede masibona kunama trainings anamakhono siyahamba siye lapho sikhokha imali sifunde lawo makhono sitraine sibuye nawo azoba usizo futhi sisebenzise wona sidayise. Hey, engathi uNkulunkulu ngiyacela ukukhiphe kulabo abangani abanegative, abangani bosizi, abangani abamukela inhlupheko asebekwi comfort zone nenhlupheko sebe comfortable. Hey, thina sixakekile nje, hey mina ngubani Nkosi yami? Kodwa awu mina ngubani? Engathi uNkulunkulu ngakukhipha kulabo abangani abanjalo. Abangani abahlale benosizi njalo uyazi, maye kakufonela kuzocela imali. Mayika kufuna khona icela, mayika kubingelela, oh kodwa Jesu uzocelani? Ufuna yipi favor, hawo Nkosi yami? Yipi? Ngeke angibingelele nje, ngoba engibuza impilo, njobe kubingelele khona kufunayo. Abantu bosizi, abahlale bekhatha usizi. Ayikho imizamo abayizamayo, abenza ilutho, bajabulela nje ukuhlala. Uma uqala wazama wathi uyaphakama noma kunezinto ehlanganisayo ibona abakudiscourage abethi hawu hawa ngebethenga abantu usuqala itafula hawa amafruit awo zabona abantu abathenge abantu balendawo bathenge nje abasupportana abantu balendawo uyabaza abantu abanjani abantu abamukela usizi bafuna bokuthi baphile osizini. Mawuthi uyamxoxela ngento ewumbono enkulu avele ihlaba ihlikiza idiscourage angasho ukuthi hey ake siyithandazele lento eshoyo ake siyikhulekele siyazi ukuthi kona kulula kodwa ake sikhulekele uNkulunkulu akupha amandla engathi uNkulunkulu engasenzela ama association anabantu abanengqondo e-positive kunevesi elithi mayiguqulwe ingqondo yenu yenziwe ibentsha. Yenzi ubentsha. Sasinesifiso ukuthi nathi ngelinye ilanga obaba omncane bayosifaka emsebenzini. Sazama bakaze besifake. Nobaba omdala sizama kubo siya kubo sithi awu manje awubaba nizizamele emsebenzini bengasifake. Abakaze besifake. Asikaze sifakwe emsebenzini njengoba usibona nje. Njengoba usibona siphila asikaze sifakwe ndawo. Kade sizama nasehlobeni engazuthi zinekhundla khundla lapha zizosifaka zifaka abanye abantu singafakwa thina befaka abanye abantu singafakwa thina asikaze sifakwe siphila ngomusa. Akekho umuntu ongaphakamisa amahlombe nje athi hawu nimbona nje ngamfaka emsebenzini njengoba nje esenjena usephakeme angikaze ngifakwe kwasemsebenzini ngiphila nje ngomusa. Sifakwang siyazama nje siphila ngemizamo. Hey, uyabazi konke abantu abangenalo ithemba. Abantu abangenathemba. Nanga konke isitori sami la ukuthi abafoti abanye engangisebenza nabo lapha esibhedlela, ngibaxoxela ukuthi ngifuna ukuyoba umthungi, ngiyoba i-fashion designer, bangihleka bengidiscourage. Bethi awu ngeke ndoda. Kuzona zonke izinto obungayikhetha, ubungakhetha ukuthunga nje. Ubungakhetha ukuthunga. Kubuke lokhu kuthunga kungibeke phi namhlanje? Hey, phuma kubantu abaneyingqondo ezinegative. Kubantu abahlale becabanga abavalela ingqondo eboxini. Abantu abavalela ingqondo eyiphelela la eboxini, ababona ukuthi the sky is the limit. Ababona ukuthi isiphakaphaka sivulekile, ababona ukuthi kuvulekile, umhlaba uvulekile. Silasi khona siyayiphusha umusa kaNkuluNkulu, siyayiphusha. Asilali sihlale sicabanga ukuthi Nkosi yini engayenza manje, Nkosi yini engayenza manje? Zikhala ngakuphi manje? Hlale sicabaze kuphi, ikuphi la ikhala khona? Umthombo uvuleke ngakuphi manje? Ithini into kwenzakalani? Sihlale sifune njengoba usibona nje. Asilali. Sibeka indlebe.

0: noma ngabe ke isiphi isikhathi lokho kwenza ukuthi impilo ibe lula ngohlobo lwangalisayo ungayitholi ke ukhala ngokuthi angikwazi ukunthola mangila ngoba iapp yomsakazo usunayo uyokwazi ukuthi ulalele noma ngabe kuthiwa ukuqamama kangakanani ngena kwaloko ke uyakwazi ukuthi usilandele inkundleni zokuxhumana ungaya ke lapha kwizwi lomzansi ufike nakhona usazise ukuthi ubani ozalwa namhlanje uzoyifica ke post lapho usazise ukuthi ubani ozalwa namhlanje mawufisa nje ukhalaliselo ozalwayo uyobeke usunameka ke umyalezo wakho khona lapho ushela ukuthi ubani ozalwayo sobe sesigijima ke siyobheka nakhona ngale kwaloko ku Facebook siyatholakala izwi lomzansi FM siyatholakala ku X izwi lomzansi FM TikTok izwi lomzansi FM Instagram izwi lomzansi FM bese kuthike lapha ku WhatsApp ikhona inombolo yethu ongabe ugijima uyakuyona uyositshela ukuthi ubani namhlanje othanda ukuthi uthi halala kuyena mufika ku TikTok ufika lapha ya ku WhatsApp 0638208448 WhatsApp loyo 0638208448 bese ke uma usithinta bukhoma 0604807164 mawufuna ukusithinta bukhoma asengabanike ngoba selibumbene ihora Hlobisile Shozi usekhona angivele ngimhlangabeze kanjena.
1: Izindaba zokugamanxa kwehora leshiyagalolunye ekuseni noHlobisile Shozi sawubona mlaleli. Umnyango wezempilo kwaZulu-Natal uzwakalisa ukuzwelana okukhulu nomndeni ngokudlula ke kwesikhulu esiphezulu sezempilo eMthwalume.
2: Kanjalo ke umnyango uyadabuka kakhulu ukuthi lokudlula kwakhe kuqondene nenyanga yabesifazane ke siyamazwa.
1: Undumasipala wethe ukuthi inkinga yamanzi idalwa ke izinto eziningi ezahlukene ukubalwa ukuthutheleka kwabantu kuleli dolobha kanye noguga kwenqala sizinda yamanzi. Ithwalezayo nezinye makubumbana ihora leshumi.
3: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
4: Izilo mzansi, izu mehluko.
3: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
3: Downloada i-app, izwi 98FM.
5: Downloada i-app, izwi 98FM.
3: Izilo mzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izilo mzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: All right, guys, kichimba phambili nje. Sibheke lapha ekubumbaneni kweleshumi sithola indaba egcwele usithembekise kanjalo uHlobisile wathi na kanjani uyobe sekhona nendaba egcwele emalibumene eleshumi sibonge kakhulu Hlobi ebese ke sihlabela phambili ke siya lapha ekutheni sibheke imiyalezo yakho ukuthi ubani ozalwayo osukwini lo namhlanje nomalo ke ka WhatsApp 0638208448 0638208448 bese kuthi ke mawufuna ukusinda bukhoma uthi 0604807164 ngoba ke sebekhona abasithumela imyalezo besitshela lapha ku WhatsApp angivele ngigijima ke ngiyocaphuna imyalezo yabo sophinda sigijima siyocheka nalapha ku Facebook lapha kwizwi lomzansi FM usiza uthi ubani ke namhlanje ozalwayo
6: ngibingelele madlaba ekuseni nabalaleli bezomzansi Hawu mehluko ngozwile impela osukina namhlanje lokhu ngicina ukuzwiza lo mzansi ubaba umfundisi uZulu esathu nje uzofunda izwi ekseni ngo 10:04 kwawunyamalala kwezi lo mzansi ngaze ngahamba endlini ngaze ngaya emsebenzini afike emsebenzini ngavula iradio luthi izwi lo mzansi uqhamuka athethi izinto zokuqhamuka manje 7:55 Nonjomane ekhuluma no nawezomthetho awu
0: asixolise kakhulu bakithi ngaloko kodwa ke sibonga ukuthi sonke isimo sihambe saqonda na njengoba nibikelwe nakhona inkundla zokuxhumana ukuthi isimo siya attendwa ngoba phela bekuyisimo engesisona esidinga thina lapha kodwa ke isimo singanhla kwethu kodwa ke sikho sibonga ukuthi konke kugcine ekhambe kahle kakhulu umsakazo wakho usuyakwazi ukuthola njengoba nakhona inkundla zokuxhumana niye naziswa ukuthi cha yonke isi right sesikhona manje sesibuye uyile moyeni nanjengoba uSentech ibekade

0: bahlala ney'ngane zabayeni babo, omama ingane abangayizali ezala abayeni babo, abangabi nokwenzelela, abayiphathe ngendlela efanayo iy'ngane, bangabi nokwenzelela. Kuhlungabi uyise ngathi uhambe uyise emsebenzini uyosebenzela iy'ngane zakhe, sekuyaba hhayi iy'ngane ayisakutholi okuyisidingo sakho. Kuthokuthi uma wazo unokwenzelela, uthande zakhe iy'ngane kakhulu, akayiphathe ngendlela elinganayo. Ngiyabonga.
1: La sisi Masindi, ngiyabingelela ma ekuseni, ngilele nabalaleli-ke nje bezilomzana. Hhayi sisi wami, ngithi ngicela ukukhuza bandla la kusisi bakithi. Hhayi hhayi, angingathi uma ngabe ngifika kuwena ngikhuluma lowo engukhulumayo kuwena bese ungibuza ukuthi ngiyaphuza yini. Ngima ngutshela ngithi angiphuzi bese uthi hawawawawawu ngeke. Kanjani nje umuntu angaphuzi? Wenza nje umtshele umudayi ngiyadla nje ngiyaliphuza iti, wenza lokho nje kuphela. Hayi hayi hayi, angeke ngize ngikwazi ngithi nenana ngo uyabhora nje uyabhora. Hayi hayi, bahleni bafethu, uloku njani ukuphuza nokulunjani nokudla, kanti kuhlanganaphi? Ngoba phela la sizokhuluma ngey'ndaba zokuthi silungise impilo, manje wena uzongitshela ukuthi nenena ngoba ngiphuza ngeke ukwazi. Yini lesetshwaleni kanti? Hayi hayi, aningahleni nina, nikhuzekeni mani, ningayenzi le nto eniyenzayo bafethu. Yimina ngikhona la kwaMashi ngomkhulu kaMankindosho uButzakhele.
2: Inabesilo inabakamhlobo banavodla amadoda suka malandela, akwenikhuzeke bagibeli, ungihlohla ngemali ungithinta emahlombe, kwenze njani? Awusho ngani ukuthi nathi icindlusele imali? Thinta ngemali mangiphendula ngibuza ukuthi bangakhi, uthi angibuke imali ukuthi bangakhi. Yekani ukuba namamuthi sekuseni, especially abantu simame nenziphe ezinde. Hayi niyasidumaza kunqamango, ungigwaza ngenziphe emahlombe uthi angidlulisele. Uma ngibuza bangakho ukuthi angibala imali ukuthi bangakhi, musiba nemuthi ngoba ngeni lakho umlomo uyovale kungakhulumi. Khuluma ungasabi, umuntu ngabantu. Amen.
3: Sawubona sihlobo sami, uFinas wakwaMthembu Ntuzuma lo. Hawu, hashtag sikhuza umhlola, hashtag siyawukhuza umhlola. Hawu, kodwa makholwa sesikhonze kahle kuyisonto. Umzalwane uma elahlekelwa yinto anisamtholiseli, anisamtholiseli, sekushunyayelwe kangaka izwi lenkosi. Ninjani kanti makholwa? Anisatholiselani. Umzalwane uma elahlekelwa yinto seniyayithatha, anisambuyiseli, anisamtholiseli. Ngiyawukhuza lo mhlola, ngithi khuzekani, ngiyawukhuza umhlola.
4: Usho kanjalo ngempela.
3: Sekushunyayelwe kangaka, umzalwane uma elahlekelwa yinto animtholiseli.
4: Uyakhuza ngempela, ukhuza umhlola, uthi hayi bo, lishunyayela izwi. Umuntu uma elahlekelwa yinto mtholisele phela. Sithathe nangomlaleli yizi lesoba na.
5: Ake ngibingelele Masindi.
4: Yebo, njani?
5: Sisaphila Masindi. Ngushimo ngila empushini.
4: Yebo Shimo.
5: What up Miss Operas? Hayi bo, inyanga yembokodo le ayikhuzeke phela imbokodo. Asingathi zwana kumnandi. Once kwakhona ingane. Bese uba nama demand adlula ukwenza manje. Engathi manje uqala ngawo ukuzala manje phela, nekati liyazala nenje liyazala manje ukuthi sesizalisele manje usho phela ukuthi sefanele kungene ephaketheni lami ngendlela oyithandayo.
4: Manje inkinga phela Shimo, ikati nenje akunazi idingo.
5: Ya, kodwa kubeleselani kanje.
4: Manje umuntu phela lo uneyidingo.
5: Ya, mina neyidingo akangathi umuntu, I don't think ingane sancela idingo 2000. Mawufuna indleko ziya ku 2000. Okay, ngizofaka itawu ke nawe ufake itawu kube 2000 ke contribution. Bese iyatshengisa ukuthi sonke
4: sabazali.
5: Sonke sibambisene. Sengivala-ke manje, akabayeke futhi uma bengani ukuthi makade ngenza zonke iy'mfanelo. Once kwaphela iphalishi nakumina, awu uselange ngane, akusafuneke ngiyibone manje ingane. Ukusho ukuthi mina ngi-right uma bekusekhona ama-benefit aqhama ngakumina. Siyabonga.
4: Kulungile siyakuzwa baba. Uzwakele shomi weshimo. Asiphinde sami sothatha omnye umlaleli sizwe ukuthi uthini besibheka ngapha encingweni sithi #ikhuzeka. Izwi sobona.

0: ngomisalo noma yini.
1: Yeah. Mm. Eyi kodwa ke ngoba sekunophenyo
0: asekwabuhlungu.
1: Sesolindalo na ya. Masipala ya ngala wenzolwawo lwangaphakathi namaphoyisa na wenzolwawo. So asilinde bona ngoba bona abama expert abazosho ukuthi mabomu noma kube yiphutha.
0: Yeah. Uma beyibuka le video.
1: Yeah.
0: Eyi kwaze kwabuhlungu. Asoduduza umndeni wakaZungu. Ngokuthi inkosi baphinduduze phelele ngoba uyacabanga ukuphila komuntu manje futhi akasekho

kunemgomo ke nembandela esebenzayo asikujime ke sibeke lapha kwancanda funerals emsakazweni wakho izilomzansi ku 90.0 FM mawa ukuthi ke ungena endlini uvulela umsakazo sibonga ukuthi ukhona sikanye nawe ngalesi sikhathi ake sithi ke ukuya ngapha ngalomzuzu khona la kumsakazo wakho onqaphambili ingoma emnani kakhulu ngekunika wena ishawa umondlo wakancobo ethi inkanyisi.

0: Ingo mna ni kakhulu esha usifiso mfo kancwane ethi ngipholise inkosi ngipholise lamanxeba sakazweni izwi lomzansi isikhathi sakho manje siqopha ukuthi imzuzu imithathu ngaphambi ngoba libumbane ihora ke lesingakuleli ihora leshumi nanye asikuthi ngeke siyobheka imyalezo yakho mlaleli bengithe ungayithumela imyalezo yakho ikakhulukazi ke sikhuluma nge-SA First Forum abanye ke bayidlulisa bezwakalisa ke ukukhathazeka kwabo nangendaba yesigameko lesabasibonile sevideo ekuyiyona khona ngalesi sikhathi. Sicale ngalo mlaleli sizivoice note yakhe ukuthi thini.
1: Ibingelele si.

0: safana sikasade khona ugogo. Cha ngathatha isinqumo sokuthi ngivele ngibathathe ngibaphindisele maku.
1: Unocingo ke olikhona la sakhuluma naye ke intokazi la. Mhlambe ke khona afuna ukudlulisa izilo lisabona.
2: Ngiyani ngenzayo. Ingane le encane enafomenzi ahamba nayo ingabe ihleliphi yonke?
1: Uthe ingane ekamfoweni.
2: Yebo yamfoweni ngasethe emhlabeni.
1: Khona ungakusho la?
0: Ingane ihlala nogogo wayo kunogogo ohlala nayo.
2: Uma ngabe esihleli nogogo ugogo uhlobene kanjani nengane ahleli nayo?
0: Lo mntwana lona ngimkhulele esaphila umfo wabo. Shuthi ngendlela zokuthi sina sebawuthu besineyimfihlo zethu. Beyazi ukuthi ingane kuyona yakhe.
3: Oh.
0: Kodwa ube nemfihlo yokuthi ayikhiphe ngaphakathi kuyena nake engatshela abantu. Ubaba wakhe ubekhona empilweni yami. Bebekhona nabo babili. Ngibona ukuthi bengamyisi ubaba wakhe ngoba nami bengenaso isinqumo yokuthi sona sona phakathi kwabobabili.
4: Okay. Intombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko.
1: Right, ke emsakazweni izwi lomzansi ku-90.0 FM. Sizama imizamo ukuba sikwazi ukuthola nodokotela njengamanje la kumsakazo wakho izwi lomzansi FM. Imizamo yethu kamanje ayikaphumeleli kodwa ke sihlabela phambili kuona ke lomsakazo wakho ulalele onqa phambili. Ake sithi ukubheka nje kafushane abalela abasithumela imiyalezo kakhulukazi na njengoba kade sikhuluma ngodaba lwayo ke iForum SAFS Forum kuyiyona ke ekade yethulwa sukwini la izolo na njengoba lowo ke ongumholi we March and March uMrs Jacinta ngobe sezuma kade ke eyethula sibeke sesinikeza ithuba mlaleli ukuthi sizokuphawula kwakho kakhulukazi ngalo ke loludaba asihambe ke siyoqalaza eminye imlalezi sitheke sayithola ikakhulukazi ngazo lezi ndaba uthi ke umlaleli la she brings hope to South Africa uJacinta siyabonga uthi ke omunye akabange sazisho ke igama lakhe siyabonga kakhulu mangobe se inkosi nje ayigcine isikhuselele wena kakhulukazi usisiwezwe lasemzansi all right uthi ke omunye umlaleli uNkulunkulu agcine kakhulu mangobe se uma amathemba ethu sesiwabeke kuwe uma kusakhona abantu besifazane abanje ingawe izwe lethu lizophila okay utheke kusho uzandile wakwadlamini osho ke kanjalo all right uthi ke omunye la utheke igama lakhe uvelile uthi hey uJacinta wenza imsebenzi yamadoda siyabonga kakhulu mangobese uthi ke ulapha ya enanda siyabonga kakhulu ke sana right asiphinde ke sithi kuya ngapha ngoba besibheka nje ukuthi uthini umlaleli kakhulukazi ngalesi sikhathi ukudlulisa ke amazwi ngalolu daba asambe ke siyothatha nangomunye umlaleli
5: ha
1: All right, engathi khona ke ukusiphazamisayo lapha kodwa ke kulungile asibone ukuthi simisa kanjani ngako bese sibuyela kumlaleli.
5: Hacks, hacks, gede, gede, abahambe.
1: All right. Angizwa kahle la ukuthi uthini umlaleli kodwa ke kulungile asiphinde futhi sizoqalaza ukuthi uthini.
6: Ngelele mfowethu Msesele.
1: Hayi ke cha ngeke lutho umzwe inkosi isikhathi sakhe asikakashaya kodwa maduzane nje siyashaya ngicabanga ukuthi lo myalazo akanomu late ka noma u early kukhona kodwa kodwa kukhona lokhu ngalesi sikhathi
4: izwi lomzansi FM izwi lomzansi FM FM FM

0: Hora sele nje imizuzu ayishaka lolunye bese ke liyabumbana ihora leshumi nambili emsakazweni izilomzansi angigijime kanjena ngiyobheka mangabe kulesibili sithi hashtag kuzeka angithi ke ikhona imnyalezo abalale kade beyithumele ake ngithi kuyocaphuna eminye yayo kulesele
1: ngibengela le msakazo ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolwane esifundeni sasoyaya ngokuhlala ngila eSavannah Park. Hayi siyakhuza impela siyakhuza. Sikhuza labo sisilaba abenza obaba beyingane ilema. Musane ukwenza obaba beyingane iphukuphuku. Ubaba wengane yakho nje mhloniphe umthande ungamenzi siphukuphuku.
2: Mashezwe yaphila. Ake ngikhuze nami lamba ijana. Kakhulukazi yabona mawusuke ugibele i-transport le yomphakathi. Ake sikhuze ulabo mama, osisi, obaba. Abaqubayo nje baqube begade ukuthi umeke ngehla nje ngakhohle uplastiki wami bona bazokwehla nawo. Noma umeke kanganaka ngathi ehla yena uzokwehla nawo. Siyawukhuza lowo mhlola kubantu abehla noplastiki babantu emathekisini kungavunyelwene uma basemaphephezini.
3: Sawona sawona mashezi nama abantu abakhuzeke usho basendoda lokuthi abantu abakhuzeke laba abamasela dadewethu mashezi amasela abahlupha amasela. Awazi ungathenga iTV yakho mfowethu uyikhokhela imali yakho izothathwa nje umuntu kalulu umuntu aphule nje isicapha sakho aphule iwindi umuntu aphule isicapha engazukusikhokha ke isicapha kwamanje labantu bayabafuna usifake enkingeni ukuthi manihlangana endlini nomuntu ezogqezeza kwakho ngakuphela usumshaya kanzima nawe umuntu atiwaqondanga abantu abafunda ukucela bathethe ukudla emzini yabantu bangena ezindlini sebazi kahle manje ukuthi laphana kulele umuntu futhi ngeke kona amashezi utshontshe lo muntu ongakwazi. Hayi ngeke abantu abayiyeke ndoda lento abayenza uMashezi manje ubuntu abusekho manje siyashutshelana manje isemakhaya manje kusekuyafana nje futhi imbuzi zabantu inkomo zabantu abantu abayiyeke lento phela amasela mina ngizwani nawo nje bandla ningiyafundisa nje ukuthi ayingabi khona ingane ezoba yisela itshontshe imali kagogwe itshontshe imali kamkhulu ingane ayicele umuntu afunde ucela umuntu afunde umuntu ubamba amatoko umuntu abe yisela shoba sendoda futhi ngiyabonga uMashezi.
4: Molo uMashezi. Kunoma noblase la election la second village ekwini. Abantu bebakhuzeka abantu. Abebafunda inhlonipho nje nokukhuluma kahle nabantu la eminyango. Umuntu omefisa ukubingelela asakwazi ukubingelela manje umuntu. Asazi nje sawubona, wathi sanibona. Ubela kubuze manje ukuthi kunjani. Ewathi manje bekufaka imbiza manje na ethi kunjani. Akaza kubingelela. Isteps esimile phela lezo ukuthi unjani noma uphila kanjani. Hayi umuntu abelana abuze ngokuthi kunjani. Angiyazi ngimi ilokuzana ulimo njalo nje angilazi ngekhuleni kwami. Ngazi ukuthi umuntu uqala umbingelele kuqala. Bese umbuza impilo. Le ndaba ukuthi uvela ukuthi kunjani. Hayi. Ake bakhuzeke abantu ake bafunde nje ukukhuluma indlela eqondile. Kuzekani bantu kuzekani akenyeke nje ukukhuluma into ngivelene sihlephule nje isizulu into engayazi usihlephule sinakanakazi noma kanjani akenifunde ukukhuzeka.
0: Alright, yike bakhona ku Facebook abasifakela imyalezo bekhuza umlaleli ukhona uthi ngicela ke ikhuza abantu abangathandazi ngithi nje ayibo ake siyene dolweni uxolile khakhuse lo sho kanjalo kanti ke uthi ngichake ngikhuze la lena ke yokubukela phansi omnye umuntu ngoba nake ngekho ku level yakho uthi ke ngokwempilo nangokwezimali cha phela bakithi ifune imali yakho bakwethu angihlangene nayo mina engikusho ukuthi musa phela ukungibukela phansi ngalendlela nami angisicelelanga ukuhlupheka nami ke angizalwanga ngikufumbethe ngithi nje yobe uma ngabe ke ukuhlupheka ke kanti kuphazamisa impilo zabanye abantu uthi ke uyakhuza ngempela uEric wakantuli losho kanjalo alright uthi sisho sithi abafoweni yobathola phambili ekuhambeni wayeselibonga ithuba esibhalela khona laphana ke ku Facebook.
5: Awu ngiyabingelela lezinto umthansi.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko 12-3
1: Saba mole sithombe salombahla. Imibuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe. Uyabona umuntu xa exoka uvela mamela uvela umbono umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Hayi.
1: Mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwe. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umvezele ibala.
3: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje. Ngakuthi angiva
3: kwenzekeni ngale hle kahle awukusteplela uthi phela nimthithile uthi nifika nina senithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
1: kayikho londo
3: nishintsheleni iveni
1: hayi so bendikhona ngokweva
3: ikuphi nendawo
1: hayi babhayi ndakwethu
3: ndakwethu konke shayisa amanzi apha okwamanje umthwala utshekile ngakuwena umthethandaba 1 not wena
0: Ifuna mwenkali besa ipet. Ikusasa lethu nosobe sefe.

0: yawo umsakazo izwi lomzansi FM inkinga wena number 3 ubhalile kwathi umsakazo unjani ngulalele ngila egoli sawubona
1: baba sawubona njani
0: siyaphila njani nena
1: siyaphila unathe Newlands
0: yes unathe Newlands
1: yes but ngiyakuthanda bothi isihloko sakho mfethu ngoba sakho umuntu sakumdali sakhe ingane mina into engiyayingenze nengayenzanga sami ngiyoregister ingane yami ngabheka ku-admin ukuthi ngiyacela ukuthi uma ngabe sakunamafomu anikezwe ingane edonation vela mina alithathe nezane ingane afake kwi-envelope ayisile anikeze ingane nathi incwadi osukunikeza umzali ekhaya ngikhule mina ngibone nami ngenza okufanayo futhi ngibhale igama lami lapha cause ngibhala ngelangibeto kuze bacace kuba ngabatshela ukuthi angifuni ezane ingane ayifundise ukuthi ihambe ngena u-door to door
0: i-donation
1: faka leyo akhawunti leyo ngisile i-envelope futhi ngiphinde ngihambe nesihambo sokunikeza u-admin lokho ngicabanga ukuthi kuba lula kumina ngoba ingane ayikwazi nanokuthi ibona lelo form mashapho engane ngifuna i zento ngayifundisa iy'ngane behambe kuma yisele lokho ngenza ingane egcekesiwe
0: yes hayi kodwa siyabonga khona ngoba ke inhloso enkulu kakhulu nakhona uqwashisana la ukuthi isema sesihle kahle hle yobona nomuntu uyahamba impela kubonde hey ingane awu ngicela ifo ngicela abandla i-donation malume
1: inkinga sobele lo because ingane intshontela kalula ngayo yona leyo
0: mhm
1: athi umuntu ngene emotini wozo ngomnikeza imali ngathi ingane
0: sayizana mhm siyabonga kakhulu siyabonga Right nangumfazane empandla agcwenza ayikugcwenza kuvela ithathwa ishonisa kude lapha mina ngilaki yena njengomzali kodwa kuthi ke la uma kukhona ke lapho ke kushoda khona ke mzali ngibona kungcono ay okay la makushoda makukhona la kushoda khona ngibona kungcono ayikho sonhlala kahle acele bamsize ngawo leyo fundraising ngoba abaningi abasenabo ubuntu muzothumela kingane emgwaqweni noma ke madolobheni kuyingozi ke lokho kuyona leyo ngane ngoba sesiqube kakhulu kulelizwe sawubona
2: sombe sesese
0: uyaphe
2: siyaphila ngekhaya nokungena lana baba emsakazini uguruji lo mfu wakubheka emzinyane
0: kuvele kwashesha kuvele kwangeneka khathide mfuthu namhlanje siyabonga
2: mina enye into engangenza baba noma sesimpesheningi
0: yes
2: ngangawathatha ama-forms lawa ngiyenawo emsebenzini noma kuthiwa u-2 ngangihamba nawo data ngendlela abelungu abanozelungayo babeyazokuvekushesini maye uthu uyakwazi ngabe nginoku 50 ngiyahlukanisa 25 ngapha 25 ngapha bakunoku 10 5 ngapha 5 ngapha akuhluphi
0: kuphela isitori ingaloko eshaw dot dot
2: isitori isihlanganise 800 rand
0: usho uthi yabo kuthi nangumntwana wami lana
2: ayi nabe yabona uma kwaveza iform nje kubelungu qedile ntephathi isikole hayi angasitori sitini
0: Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu ke
2: mfowethu.
0: Khathide.
2: Siyabonga.
0: Sha. La ku Facebook page yomsakazo ke la uNdu Travis naye uthi sawubona bothi mina nje umsakazi ngivele nje ngivele ngimfakele half then ngihambe naye Sunday sizame esontweni after lapho siqedile. Danko ngelapha ke followweni. Niphile ke mafokza. Khona nasesiphingo esincane ke lapha efollowweni. Angithi febe khona isiphingo. Mufike followweni kube nesiphingo esincane. Hey, bo travela, ba travela. Eh, uzunga zithe. Right. Nangu bani la okay, ngiyambona ke dozen ukula unzuzo zongo. Manzeni siyabonga kakhulu lapha ku Facebook page yomsakazo. Ngali like ake lona ke la page leliyana. Soke kakhulu asike uzokwazi ke nawe la ukuthi kule like lona ke page lethu leliya ukwazi ukuba ingxenye yawo ke umndeni. Kulungele ke ngibonekela sangambamba yini ke la owokugcina kulona ke lolu daba ke lolo. Kona kumsakazi izilomzansi 98.0 FM cities wa umehluko. Okay, kulungile ngo 2 o'clock zobe zikhona ke indaba nohlobisile wakwa-shows. Sawubona.
3: Yebo, sawubona Thomo njalo.
0: Siyaphila njani nena?
3: Hayi, siyaphila manje. Uhope lo wakagcaba.
0: Thembe.
3: Manje ngibingelela nabalaleli yebo.
0: Mhm.
3: Ngithi nje ukubaluleka kwalolu daba okhuluma ngalo, ngiye ngayo emhlanganweni nawo umntanami kule zikola manofi school. Yazi indaba ye-donation indlela esirias ngayo. Akukho ngishukuza ukuphekela ingane. So mangabe sizoqinisa amakhanda singayithathela iphezulu indaba ye-donation ingane ingagcina ingakhe ngempela. Uyayibona lokho. So ngibalekela le ndlela isimanga ngisinjani nami uma ngabe umuntu ebona i-donation

0: Right, lungile sibonga kakhulu kuyena kuhlobisile mntakathi shoze usiphakeleke indaba zokugamanqa zokubumbana kwalo ke ihora lesibili. Awu. Ngeza ngise jaku godi. Jang senishinda bo half past nje yabona?
1: Yeah.
0: Wena jaku godi.
1: Ayi mina ngicahe luzo.
0: Oh jake ndaba.
1: Akuphuthunywa.
0: Usho ungahlala kuze be midnight.
1: Yebo,
0: ngina. Ayishembe baphatha kube niyenza. Uthaya ngazibamba.

0: Outro é que eu O mal me wanza uqhubeka mfuthu. Angithi uyazi bu manje nje khona into sebaba umalume.
1: Ngicela ukuthi lento ukuthi awuthi awuthi ngizule
0: kulenkulumo. Izana leyana.
1: Konje bestie nako. Zawofa. Yabo futhi ukuthi wena cha nje mfuthu ufike ukuthi ixoxa kahle into. Wena ufuna ukudidisa umuntu.
0: Ufuna into eyodwa ukuhlala escripting enginikeze sona.
1: Manje ngakho ngibize ngomalume.
0: Waphuma
1: wena. Ingakho ngibize ngomalume.
0: Vele
1: ngibekho ingakho na
0: ehe
1: hayi close ended question le
0: befuna ukubheka ukuthi imfundiso zami kodwa ngiyabona safuna ngisebenze
1: cha sibuye ngifuna ukisho le yanto iyangihlupa konje bo uthenwana kona naka sasi zikhala mina ngoku isigubu sezayo lo bubu bubu sikhala ngapha nangapha
0: hayi
1: bo utheni bo utheni
0: angifuni ukubuyela
1: sengiphinda kwesithathu bo utheni nakho ke zikhala mlaleli ikhala ngapha nangapha
0: hayi ngibona
1: umgqeqo isigubu sezayona eyi bengithi ngifuna ukumtshela kodwa lento
0: yazi eh ngithi yona inkulumo yami
1: cha angizange ngiyona wena amahasha akho agalopha kakhulu
0: uphumeleni
1: bamba imkhala amatomo wabamba ngiyapi awukho umnyango ovuliwe
0: kunjani manje na
1: kunje
0: uqala ukukhosa
1: ihi madodati kade ngisathi ngiyambamba
0: yezu sasa
1: Yazi ngikwathi best team konje la. We now is all feeling akuwe. Kungene ngala kwadlula ngala akusacoshi na kahle nakuyena. Uyageje. Cha hayi kuyingena ukukhumbuzisana nje. Mina bese ngi
0: bese khumbuza udlala iphi team?
1: Hayi bo.
0: Udlala iphi team?
1: Cha eh ukusho nje ukuthi inkulumo ibigcine iqalwe kanje.
0: Eh uzimela kathathi hlangothi.
1: Usona somlomo.
2: Eh.
1: Oy parliament. Uyazi yasiyangihlupa lento.
0: Awu so.
1: Konje bo 10 kambusha.
0: Kuphela phakho half pint iyangihlupa lento.
1: Man come futhi cha ngisize sala songisiza mfuthu. Hayi sengiyazehlisa manje.
0: Hayi.
1: Eh. Cha nguyena ngempela umalume wengane zakho. Ngiyakuthambulula kambusha.
0: Angithi wayisiba kaya.
1: Eish.
0: Malume wena.
1: Iyangihlupa lento. Cha khuluma phela ke. Cha hayi wakho phela ungangivulela amehlo uthi malume kumina wangena malume ngasuka isiquzi nje senothe ngakasothi malume kumina
0: bahle ka bafoba kwa mangubane hayi ngeke phela nami kabe ngiyamthuka
1: amfuthu usho ukuthi siz
0: ngiyamthuka umuntu amazuma abantu
1: mana usho ukuthi sinjani thina baka mntolo sizibhedi
0: angishongo kodwa bengisho
1: usho ukuthi sinjani sinjani susimbuzo phambi kwakho sinjani
0: hayi angazi ngingazi wena
1: njengoba uthi ba onginjani Oh uya mama theke usukwenza umhlola nginjani mina
0: Eh
1: amadod ngizoyikhumbula lento kodwa mangifika ngale ngizayilengisa sizahlalile futhi ngizayibhala ku diary yami ngale izohlalile ngilithe ah amadod
0: Eh la manje
1: Eh uchonqo sale sephusa amgqabela umlalela uchonqo Khonqo sekunento sewuyenza ngaphambi kokuthi uzela
0: ngihamba naye
1: hayi ungadlali ngonkulunkulu
0: Wena uMosa 007 undisithombe kodwa unesibindi insizwa kithi hayi Lezingalo uyasibona kodwa. Hayi vele umthetho wahamba, umthetho wami.
1: Unomthetho wesibindi?
0: Yeah,
1: unomthetho wesibindi.
0: Hayi angithusa ubala.
1: Unenkinga wena. Akahleki isigebengu lesixoxo umntwana ayila istudio. Uqhuma kuphela insini.
0: No
1: kukulungile mfowethu, hayi ungibambile. Eh uqhume ngomathi.
0: Uyaqhume
1: kodwa ngomathi bani?
0: Usidonsa khona eUnited Kingdom.
1: EUK. Uko London kanje.
0: Yeah.
1: Yeah ne.
0: Umalume khona nje
1: indawo
0: umalume khona nje
1: indawo zami ke lezo siso London
0: oyihambe kakhulu
1: hawo yini hayi ngihambe kakhulu engizihambayo
0: ikukhohlwa kanje hamba kakhulu
1: awukhohlwa wena
0: hayi mina bengingikhohle
1: uhamba kancane wena
0: yeah
1: umcathu kaBhovungane
0: anginendaba usukhu mahlase la
1: cha yisintu leso kunotha kolimi
0: singomahlase
1: yena inkulumo iqale yathi
0: Yona
1: eyinhlupheke.
0: Sewuphuma futhi.
1: Nokuzokrack ikhanda
0: kulungile. Ngiyaphathisa futhi umphala.
1: Ayi ayi ayi ayi.
0: Alo phala ngandza kwethu umntu kanti ubethini ngoba ngathi uneyinkingi eziningi la. Hamba futhi.
1: Awusazi nawe sewudakubhala ingoba usazi.
0: Mina
1: yena njalo lokukhuluma kwakhe kakhulu. Lento bayizokwazi ukuyikhuluma. Inokuma nje ukuthi uyakhuluma kufaka ukuthi uyakhuluma kufaka amazwi emlonyeni. Kuhlale madeveni uyindoda.
0: Mina bengithe bengikhuza wena ngitesta ukuthi Usakwazi ukuhlala
1: kulayini? Yini boyi vivinya
0: kuwona?
1: Yini boyi vivinya?
0: Bemvivinya usakwazi ukuhlala kulayini? Wenza izongena kulayini?
1: Hawo lo kulentshetshana ngathi uma ngomunciwe.
0: Akunendaba.
1: Ngokubamba mfana.
0: Nawe.
1: Qale wathi
0: aba. Kemezethi asiphume isigoda sihluphile. Akusho mina njalo usho umkhemezeli. Angifuni ukuba ngeke sengihlaseleke.
1: Hayi vele angihleli ngenkani. ngibanjwe yiloni ngibanjwe yiloni.

0: ngiqoqa
1: yima phela suka lento yenze eqaleni ngibanjwe yiloni ibhoholo le
0: hlala kulayini mangubekile
1: kulayini wathi omunye ubaba wakamiya ngasekhaya umfama nongazi
0: ngasoba ukhohlwa ke mfana nomngavu lo
1: kahle kahle imabhasi kwehlabani
0: waza mfana ngavu
1: wathi umfama nongavu
0: yeah.
1: Wathi unogwaja kubantu abakhe hlala la
0: awu
1: ungasuki woma uke wasuka
0: maye
1: ziyokudla impungushi manje nami ngimele
0: impungushi
1: hayi kahle kwakuse wakuyona indaba yakho le nami nayo impungushi emlaleli ngimele la indlili
0: kodwa kuwasilale isilulu singanogwaja
1: cha kusona sanogwaja samfama nongavu
0: oh imfana nongavu lo
1: hayi buhle umfama nongavu ubaba umiya lo umfama nongavu
0: umfana ngavu wakhe
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi
3: izwi lomzansi yizwi umehluko
2: njalo ngomsumluko kakulesihlanu ngo-12:03 ntambama
4: yabona amatembu lawa ahlangena umbe wona azosikhaya
0: azoeengane
4: ahlone ngayo yonke into lamaqembu aqembu hlakanipha unke umnotho bayawazi amaqembu ayo awuhloniphayo futhi umthetho kwa phela yeke sibuso umuntu ongawuhlonipha umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akathi befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
0: obana bekufuna
4: ukuyobona kubethwa amaphoyisa nje la i-intelligence ndibisi
0: vele sisekhile
4: ukuthi
0: akukho into
4: abafuna
0: ukuyisusa lapha iboneni yona i-intelligence
4: hayi njengobone kulethwa amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
0: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakho wena yayiku wakhalwa ngawo njengo-2021 yayikuphi pho
4: ngo-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
0: wakubani
4: Hayi ukhona esebenza labantu ababezokwenza
0: le nto uba
4: ukomishinal
2: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi
0: sibonga kakhulu kudla ngamandla
2: isikhulu nobhoko umuthi othithi
5: as umuntu omusha

0: 3 o'clock nanganjani sobe sithola zona-ke iy'ndaba zokubumbana kwalo-ke ihora lesithathu-ke ntambama emsakazweni wakhe zomzansi u98.0 FM sithizwa umehluko suke la ngicaphuna-ke nje la ikakhulukazi-ke abanye-ke la abambalwa-ke bebaphawula-ke la kuzona-ke iy'ndaba-ke ezahlukahlukene
1: sithombe ake ngubingelele ebhuti ngolindane ngingokwantombe la ngikwa-elikwamashumi okuhlala sithombe asizwelane nomndeni wakwazungu lapho e-Adams uhanjelwe yilungu lawo lomndeni elilimale kabuhlungu lilinyazwa imoto okufanele ngabe ibilethu sise emphakathini kodwa angifisi sithombe ukuthi lento bese sidlala ngayi politiki kuyishwa nje ngoba khona sebethi hayi udriver bekuyilungu le MK naba abanye bethi hayi lo muntu bethunywe uNtuli nemeya seThekwini ukuthi ahambise amanzi ayodayisa amanzi ofuthi angazike noma kukhona lomfakazi balokho asingadlali ipolitiki ngento ebucayi kangaka siphelele ubuntu nje ubuntu kahle kahle kithi sephelile sesaphelele ubuntu ipolitiki yathatha ubuntu yabeka eceleni ukuthi singageyiza ngokushona komuntu sesithola kulethuluzi lokuthi sincofane ngokwezepolitiki ihlazo leli silenza yichilo kunomndeni olahlekelwe la ngiyabonga
2: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo ikusasa lethu nosithombe sesele
3: awu sakubona sithombe sesele inkunzi eqhudele cha sithombe sesele siyabonga ama ukuthi ayaphuma ngale amanzi kodwa uyazi abantu bake bakhuphawula ngenye indlela undunankulu wakazulu uhlangana phi lamanzi ngoba kukhona imeya ehlangana nale yonke leyo nto yabo la ngihlala khona mina emachobeni awekho ngihamba ngiyawakha entuzuma ngegubhagubha ngoba phela inkinga eyi sathanda ukushaya nathi elokuzana uma kukuthi bengenze lowo mgodi nje ngalingayihluphi ngangikhala ukuphuza kuphela and futhi impilo yokuphila ngama-water tank ayilungile iphethile yakinkunzi eqhude
4: umuntu abingelele ezweni lomzansi emini bebade awusibonga ukubuya emoyeni hey bese ngiphatheka bekuseni ngithi ngiyangena i-radio i-on kodwa ayikhulumi ngaze ngasizwa yikona-ke ukuthi ngine-app hhayi sibonge nje ngoba sekulungile cha ake ngiphawule kuleli lesakhe ebulala umuntu namanzi okubuhlukuwe kuzwakala ukuthi amanzi-ke e-Adams asekhona njengoba kade kushona umuntu avuka amanzi asekhona mina isifiso sami nomcabango wami umbono wami bekungangcona vele amatrage amanzi angabibikho ma kukhonela khona inkinga yamanzi kulungiswe inkinga emapayipini ukuze kuphele ukuthi kufakwane imali emaphaketheni.

0: esahlangana kwayithina esilentuzane esihambayo njengabantu kwahlanganwa kwathathwa imoto kwayiwe endaweni la ezofika kudayiswe khona lezi zinto ezidayiswayo yonke into eyenziwe ama-proceeds ayonke leyo nto azofaka kuma-donation ey'ngane yabo zame ngale nto ukuze ungagcini ukuthi kube iy'ngane lokho iy'ntanda zishonale nale ithina esabazali nje esivele sayidelegate-a nje ukuthi sizokwazi ukuthi siyisize iy'ngane ngibona ukuthi yona ndlela engcono kunokuthi iy'ngane lokho iy'ntanda nje bangasaphephile nje ngiyabonga Sithombe.
1: Akwengibingelele lapho Sithombe sesele ngiyathemba uyaphila lapho esitudio ngiyaphila nami ukhuluma nomfana omkhulu endwethu esigodini sakwanyeswawundini ngihlala ezwe lishaya emthintanyoni engaziwa ngale likanathi khuzwayo cha nami impela ngiyakufakaza lokho sengikubone kaningi kwenzeka lezi moto ey'khishwayo kuthiwa ayithelele abantu amanzi zivele yifike yishaya ibhizinisi zibize nje ujojo wonke nje u-400 zonke lezi moto lezi ey'khishwa ukuthiwa azihambe ziyofakela abantu amanzi. Uphile nje Sithombolozana umfana omkhulu lo endwedwa esigodini sakwanyeswawundini ngihlala ezwe lishaya emthintanyoni engaziwa ngale likanathi khuzwayo. Uphile nje nabalaleli, bye-bye.
2: Ngone sibonga kakhulu kubona bonke abathe baba ingxenyeke yalo kuhlelo sekusukela siqalileke nakanjani kusasa ngaso isikhathi esifanayo siyakudibana siyagoduka vunhlala
3: ayangifuni ukuhlala. Seyihlala.
2: Mathu complain ngkodwa.
3: Ayi lutho.
2: Ba complain?
3: Ang complain hlobo.
2: Uyangena ukusebenza?
3: Cha.
2: Ufunga njani?
3: Kodwa ngenxa yesikhathi.
2: Oh.
3: Sone sesingibhaxabula.
4: Who came first? Who came first?
2: Nabantwana nopapa ekhanda kamenzi ubhejane phume esikweni mhleko mbani vume ntabudla amadoda otala kamchizi abantu balenala vumboka elamigama ngikumzwenkosi umfoka short division Sithombe sesele umhlakazanhlansi abanye zibashise ngumfoka jojon mantwengu.

0: yitwa esuka sayibona abantu yesuka sezeke Adam. Ya siyakhulisa kule ndawo impilo uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile siyama kusimifika malakhe
1: baba amen.
0: Yes bafo, into engikhalisa kakhulu ke manje ke siya okhethweni sibantu baseSouth Africa siyafisile zabantu abayokwazi ukuthi bakwazi ukusilekelela njengabantu basekuhlaleni. Engikufisa kakhulu manje nathi abantu baseSouth Africa bangake baqonde ukuthi le zinto zethiwa yiy'kipa oqembulam akusilekeleli. Ake sihlangane njengomphakathi ke sikwazi ukukhuluma ngezwelilodwa sikwazi ukugcina sihlanganele ethini sikwazi ukusizakala siphakamise umuntu oyokwazi ukusiza ngoba masihlale emacembeni akusisi ndawo. Mangeze sibonele nje singane babulobilobi kuye kwakhona ama-elections adlula ngomunye unyanga sibeku 2021 uqembu A une-candidate, uqembu B une-candidate, uqembu C awunayi-candidate locally. Then kodwa manje uqembu C esengenayi-candidate wawathola amavoti ngenxa yokuthi abantu aba-understand ukuthi uma ngabe ngingekho-candidate ewadini angiphase mhlawumbe nginikeze uqembu A noma nginike uqembu B then mhlawumbe uzothi mahlala kumasipala ngizoshaya eqembini lami kodwa kulocally ngishaye kuqembu A oqembu B because uqembu C awunayi-candidate. So into ebikanjalo nje yathi ngiyasilimaza babulobilobi. So ngicela ukubonga abanezisela abalandi ba
1: Nkosi baba sibonga kakhulu ixesha lakho siqhubeleke phambili kwizwi lomzantsi olifumana kuhle kakhulu nale 8.0. Siyakwamkela nawe mhlawumbe usanda kusijoyina ke bomgabhazi yandihleke belifunda isizulu kapha uqonda uba hey khona amagama amdidayo lobilobi ohlelweni sabulele ekhaya. Baba siyaphila kunjani? Kwanza siyakwamkela ohlelweni tata.
2: Ya mfethu iyadingake ukuthi ikhulumeke ngoba manje ngempela ngempela abantu abamnyama banenkinga nje ukuhleleka kwabo kubona wonke ama-department empilo banenkinga abantu abangadinga nje isizo zabo ukuthi siyikhulume le nto ba inhloso ukuthi ene nabantu abangaboni bakwazi ukuthi babone nanokuthi ene umuntu osuke esacabanga ukwenza into ebhedayo akwazi ukuthi ene anqandeke ingakayini. Ngibuya le nto namfethu yokungahlongani kuzokwabantu abamnyama ikhathana kancane kulula nje ukuthi ene umuntu omnyama alokhu uzabuya lomuntu omunye umuntu omnyama ama-politician ngapha avalele abantu amanzi ukuthi uma sekwenzeke iy'gameko awavule kathi ngize abantu babika kuthiwa ulokhuzesi nomuntu izolo bethi asevulekile amanzi kade abantu bakuleya ndawo bekhala ngalokhuzana ngamanzi kade bekhala ngamanzi abantu bakuleya ndawo fanele kwafumisa izolo and then nakhu sekwavulile izolo lezenza abantu abamnyama bezenza kwabanye abantu abamnyama ngiyekubeze bethi njengamanje sekuyitheni yabo yokuthi ene badominate umhlaba njengoba badikudominate ezinye iy'nhlanga ingobanakubona bekade bonile njengamanje uNkulunkulu useyabaxolela ibona esebezodominate umhlaba baphathe zonke ezinye iy'nhlanga phezu kwezima ey'ningangaka abafowethu ezenziwa abantu abamnyama esingekho right ukuze ngilokho engane lokhu kuqhamuka kaphi ukuhlukunyezwa abantu besifazane bashawe kusuka abantu abakhulu abanezigunzi eyiphezulu bahlukumeza abantu besifazane kuthi uma kuqala benyusa amehlo ngaleyo nto leyo bagijime benza umkhankaso ukuthi ene abangahlukunyezwa abantu besifazane ihlingento yabantu abamnyama ngempela ibhekeke njengabantu abamnyama uma uthi kukanje angiyiboni ngempela mele into abantu abamnyama mhlawumbe umuntu oyibonayo oyi-understandayo ngingajabula maso mhlawumbe angisize angikhangisele ukuthi ichaze ukuthini kuba ziningi ongayibala kodwa nje le yokuthi ene bangahloniphani ngalolu hlobo kube lula nje ukuthi ene ubulala omunye umuntu kube lula nje ukuthi wenze ebheda komunye umuntu baseceda futhi ene wena njengamanje uNkulunkulu usezobuyisela intambo kuwe usuzophatha umhlaba ntumantumane lo muntu singabonga futhi
1: Nkosi bambanza sibongela kakhulu tata yona iba yingxaki ngempela uba umuntu nje avele asukele omnye umuntu nje ngesandla sakhe amdlulise

0: yami kunalento engiyibukayo ke mina la singabahlali nje njengamanje abafowethu beyinhlangano ehlukahlukene besinxenxa bekhankasa endaweni esihlezi kuzona ukuthi asabe siyovota manje okungikhalisayo engibonayo ukuthi noma singavota ngibona sathi amavoti ethu sobasiwafaka emgodini noma emanzini indlela engibuka eyindawo esihlezi kuyona indlela yokuhlaleke ngazo nangendlela abanephanda ngayo nangendlela abalwa ngayo njengamanje eyindawo esihlezi kuzona ngibona kwehlukeni inhlangano eyodwa isihlukeni isizigaba ngegaba manje bese ngibheka ukuthi ngizoyivota kanjani inhlangano sinabantu abaziyinhlaka ezehlukehlukene kodwa kubekuthiwa inhlangano eyodwa bayaxabana laba bantu benza yonke into bayahubhana abanye manje bayithike sengivotile kavota leyo nhlangano leyo so yini mina ngizoyithola intuthuko ngizoyithola yini uma sengivote leyo nhlangano leyo mangibheka nje isimo sendawo esihlezi kusona uyangizwa nje mntwana
1: ngilale wena ba ngilale wena
0: mfowethu uyabona la endaweni ehlala kuyona mina ngihlala la kwaMashimane la ivele le uyangizwa la ivele njengamanje inhlangano engithola ukuthi iyathenda kakhulu iphezulu iMK la kuMK ngibona uhlukene phakathi manje abanye sebevula ukuthi iMK ngala yethu iMK ngala abanye bathi yethu iMK manje bayithi inhlangano ayinankinga kodwa ngibheka abantu esihlezi nabo endaweni ukuthi bazosilandela intuthuko uma besahubhana manje mhlawumbe inhlangano ingakaphathi yithi intuthuko ezoyithola ekugcineni so umbuzo wami ufika usana lapho ukuthi sizothola yiphi intuthuko uma besahubhana manje once leyo nhlangano yathatha abasemandleni angithi vele bazoqhubeka nokuhubhana ukuthi ona wathatha kanjani wena wathatha kanjani angithi njengamanje behlukene phakathi kodwa inhlangano iyodwa kodwa kuhlukene phakathi hayi mfowethu mina ngithanda ukulahla ithemba mfowethu yabona nje ekuvoteni ngizizwa ngiphelelwa amandla ukuthi ngihambe ngiyovota angisho ukuthi bengizovota i-NK kodwa ngizizwa ngiphelelwa amandla nje entweni zokuvota since ngaqala ukuvota 1994 mthwesi mina angaze ngithole lutho mina angaze ngithole lutho mina mfowethu lo ngayimela nje angaze ngithole ngisho umchafu kodwa nilizwe ngakwazi ukulivota la 1994 kanifake emebusweni namhlanje kuyahutshwana namhlanje amaqembu avinqwaba into ongayazi hayi bafethu kodwa kufuna sibheke ngiyabonga mthwesi
1: phila baba ngosi babuzithi sibonga kakho all right okay inqubo igamalayo shortly call city guest hlubuhlube khasini 2 minutes to 7 kwizilomzansi sekubulisa enqubeni moloka
2: balala mhlekezo
1: baba kunjani
2: sikhona ngosiyami
1: sikhona baba ngicela ukuthi sikhulume nabantu kwephinda
2: hayi ngicela ukwenza igama
1: ah siyakumkela kwephinda kodwa
2: ngikhona khona la eTV
1: okay okay baba
2: danke baba nathilende mhlaba eligwaza nathi ngeke nibuze nathi nayo mbopha kasithayi iyangigwaza isinoke engisibonayo ukuthi nawo amagama akhulunywa yilende ngiyabona namanje asenzeka ngendlela esidivayidele ngayo thina abantu abansundu kakhulukazi labo ezingadala ngikhulume nje iqiniso awubuke nje lezongane ey'bulelene lapha emandleni leyo nto ayiqhamuki nje ey'nganeni nathi sibadala ngiyafeyilile ukubekezelelana nokuhloniphana impilo-ke nje ekhona njebunjwa nje nako-MKP nakwezinye indawo nala ekuhlaleni abantu abansundu abaphathene kahle abaziphethe futhi bona kahle nabantu obucabanga ukuthi bafundile kunolwazane oluthize abanalo ngokwempilo nangokuhlalisana nabo bona bephaphalaza benza izinto eziwumhlangano bekhuluma izinto eziwumhlangano izinto umuzwe lo muntu ukuthi cha inhlonipho ayikho akanayo yabona le nto uyenza public futhi akakwazi nakufihla yuthi so ngiyabuka la magama ukuthi cha kunento efanele yenziwe ngawo la magama akhulunywa yilembe lakaDukuza mhlawumpe uNkulunkulu wesikhumbula bakwethu hhayi ngoba hayi kubi kubi serious angithathe ithuba lokuhlala phansi iyabonga umsakazi
1: nkosi bawo siyabonga kakhulu that right kwizilo mzansi olufumana kuhlakhona nde-8

0: 0.0 sithinge qabusiqhathe loqabuse nawe inqoyinqayi nensimbi yesixhenxe siyakwamkela ohlelweni molweni ekhaya
1: kunjani lobulophi
0: baba siyaphila kunjani tata
1: siyaphila lobulophi
0: yebo da
1: iyahlafuneka noma kuwumuncu
0: amakubaba kuyahlafuneka
1: kunye noma kubaba kuyahlafuneka ngoba phela sizofa uma singasahle uyabona lobulophi konakele indoda yamadoda ungaboni ungangazi impumputhe enjani ngoba phela manje uyabona le nto elamaphathi yona lobulobi amaningi kangaka uyabona ukube ngempela nje le nto besizokwazi ukuyinqamula ukuze kubona athi yiphi imajorithi ethi akwenzeka into yokuthi silandele yona ethi ayenzeka ukuthi kube nje besithe ngeke sivote kumaphathi amaningi kangaka into enjani le lobulobi uyazi ume u-10 amaphathi ngeke ungayiboni naye engamisana naye awuthi ngisebenzise yona at least 10 le ngobe ngaka mfowethu imibi le mbone ngaka ngaka uyabona mfowethu le nto eyenziwa abelungu bayihlakaniphele lawe lobulobi ukuthi labantu ngesibenze lutho beyimbumba kanje uyabona yamaye bazothela umlilo bayahleka nje bafonela ngisho isizukulwane sayo ukuthi hhayi sibambile South Africa njengoba ashona ubaba wakho ngeplani yokuthi asibakhathe kanje hhayi bambe ngakho ubani ozovuma ukuthi angibe yile phathi kunala uyazi lobulobi le nto ayikhulumeki yini bafuthi singashoko ukuthi sicela ukuthi kube amaphathi awu-3 siyavuma ukuthi aliphathwe abantu siyavuma ukuthi aliphathwe abantu nabelungu noma siphakathi nendawo 3 kuvote kulowo-3 kuphela yabona ngoba le nto eshiwo my brother lophuma la ngayisho nami ngathi wathini ushaka wayegwaza amagagasi etshela unkulunkulu uzovela abelungu la umprofethi wokuqala ngiyangithi ushaka wathi aniyikulibusa ngoba kusho ukuthi wayeyazi unkulunkulu le nto ukuthi sinabantu abanomona lobulobi uyabona sincamela ukuthi ngempela izwe lethu libe kanje kuyafiwa lobulobi umuntu ushayisa upitshize omunye nge-truck asazi ngempela kudidekiwe nje lo mhlaba into ongayazi ungayenza kanjani lobulobi so cabanga nawe ngithi awuphumeke phuma kihi ngibothe imphezu kwakhe i-truck lobulobi ngobantu wahlasimula umzimba mfowethu uyazi ngagodola ngisho emathangeni uyabona mfowethu silahlekile lobulobi silahlekile nampa manje abantu bayabulawa ukuyimashini mashi gqwi siyakhala isibhamu ukuyimashini mashi siyakhala isibhamu izwe lethu lidayisekile ngoba sixabene welobulobi ukube siyile yambumba bese yinqoba le nto uyabona manje kwasekuthiwa imashini mashi sizohamba nama-security lobulobi ukuhluleka manje it's a fail ngoba labantu abanandaba bayazi ukuthi obekhona lobulobi lapha ukhulume wathi bavele bagcwele la baziwe ukuthi bawobani agqorho siyakhala isibhamu esiphongweni iy'ngane zakho ziyakhala manje kanti lwelowo masondo ngento yazi lobulobi my brother ake ngidedela manje mina ithi kangibinda le nto yokho nje sekumele ngilalele lobulobi ngithi nje ngizomele ngife nje emkhulekweni unkulunkulu wami makwenzeka intando yakho emhlabeni njengasezulwini ngisho lo mkhuleko nje kuphela ngoba lobulobi there is no solution yalento uma kuwukuthi amaphathi awu-500 banibani yinto enjani leyo saphendule iy'ngane nje ezweni lethu angithi intombi bayiqoma uyebo noma cha oyebo abawu-500 noma ngilinde babhayi lobulobi ayawuthethela abanye
0: mfowethuenkosi kakhulu babamasondo loyo siqhubuleke phambili sibheke uba sifumana bani ngaphea kwele cala ku-WhatsApp sizoya kungekudala 4:07 kwizwi elomzantsi ukwizwi siyakubulisa mona lekhaya sikhona njani
2: babaeubuza
0: sikhuluna bani kweyiphinda utata
2: khulumano kumade la imubom
0: yes babugumede
2: yabona emhlabeni umuntu owaveza imali uwonye isono uphakele umthakathi nongozi besikweleza kahle nabo nami ngingenye noma ngiphethembenethisa kodwa into abayenzeni hhayi hhayi uma ngebethi bam umashayisane inkatha ngento ey'nkatha inkathi yasidayisa kudala isikhathi sikaphelezi yasidayisa inkathi yasiqeda nya yasiqeda nya inkathi isikhathi kuphela impilweni bahlangane nenational party Inkatha ayikasi into yaleningi, ayikasi into yenkathi eningi.

0: athenge imali ngalapho ekhona ngakhona imali inkatha la ngijabula ngingena phakathi umntakazi athi umangazi afika inabempi sambeze ngomqedi sade sokuthekeze mangameli wabo
1: okay mhlawumbe ukoluphi udaba baba ngiyakubona ukoluphi kanye kanye ngathi ugxeke i-IFP apha
0: ngomuntu
1: ya befuna ukuqonda negama
0: ngiyenze nezazi yakho le into ezihamba ngobuhlanga ngobuhlanga kuyatide kadukhona yini bangashayotile bazobeke emk emk enzeni emk yenzeni amto ngoba kwenziwinto kuthi ubujoni ujoni inkatha vele ubujoni inkatha amagweni ngahlala nathi yini manje hayi
1: enkosi ba enkosi da
0: hayi singadlali abantu hayi
1: ngosibawa sihambe siya kwabathumela ama-voice note ngalo eli xesha
2: buti umthosi uyaphila ngithemba ukuthi uyaphila buti wami ntambama ngithemba ukuthi uright ngile nabalaleli bezilo mzansi uthabule ngoba selokhulumayo la ntuzuma ngilawe buti umthosi kulolu likazwelinzima vavi angiqondi indaba yakho ukuthi ukhuluma ngani vele uma ngabe ena efuna ukuthi ena i-KZN ayithathe ngowobuhlanga akube njengoba efisa ngoba ngeke uze ungitshele mina ukuthi angazokhuluma ngalento ayikhulumayo entathelini yaseNigeria ufuna thina ukuspenda kungathi si amazulu angaza abantu abanobuhlanga ngaleyo ndlela yokuthi ena fanele ihambe tshele intathelo ongaze ongawona ezingazona ezala eSouth Africa uchaza ukuthini uchaza ukuthi mhlasiphe njengoba dekuthiwa abantu bokufika bahambe abangena ama-document kulelizwe fanele kwenzeke njani ngempela angimuzwa mina ukuthi uthini uzwelinzima vavi ngoba phela kade ecashile uma ngabe ena ekhuluma ngokuthi-ke thina la sinalokho kokuthi ena ubuZulu bethu umuntu ingane yomZulu angazi uma izalwa kufanele ifundise ukuthi ena kuqala ubuZulu uhlushwe yini pho yena uma ngabe kunjalo yini emkhathazayo ngoba phela lana lesi sizwe sabunjwa futhi sisemlandweni manje ucabanga ukuthi mhlasiphe ngokukhulunywa kwakhe uzothandwa yini mhlasiphe eNigeria hayi angafuni le ndaba le ukuyithatha ngale ndlela ayithatha ngayo uma ngabe faka ukuthi mhlasiphe thina esi-xenophobic noma si-tribalism njengoba bahlele besho akube njalo usefuna ukubukwa ngathi-ke manje la usekhathele ipolitiki akasimele kancane ngiyabonga ubhuti mthwe sithabele ngoba sentuzulu
3: Hey Sipho. Hey, umzawe lo kunoma enanda. Cha mina azokuthena. Ngizomxawuleso uvave. Nendayikhuluma ndayishona. Ngoba vela vele ngeke uthi uyendiye ungelona. Kumele uyitele uthi uye le nto yiyona vele. Mase kuyalandela-ke okunye nokunye. Uqinisile urat nomuntu ongixawulisa yena nje ngendlela yakhe yena uzama ukuthi axabanise abantu abamnyama ngalo nto ayisho ukuthi babandlululane yabo kepha vethu njengoba samazulu nje samazulu ma uqanga ukuthi ngumzulu kuqala masunandelisa okuni usuke urit ngiyabonga
4: Hey lobi kunjani sizwayo uthaphela kodwa bhodi hayi mawuphila ngiyabonga mfethu khuluma nosiyalo ongaphuthele ezinye khwesele emadadini hey lobi nami ngizwayo soma ukudabuka ngalo umfana olimele lomakazungu eyi ngizwa ngempela ngishaqeke lobi le nto ibuhlungu kakhulu ibuhlungu lobi uma uyibuka yenzeka ngempela ungathi ubuka ifilimu uma uyibuka into engakhulakali hayi khona ayilelizwe siphila kulona ngempela lobi uyabona ukuthi ngempela ukuphathwa kumuntu ompisholo kwaba isiqalekiso angifuni ukuqamba mangala amanzi avalwa ngamasibomu ngapha-ke nyukasele lilala engikhona mina cha sisesenenhlanhla phethe ayi awavalekile amanzi cha asinayo inkinga yamanzi njengalapha ethekwini bese ngizalala lobi kulo mfowethu ongathi kuthiwa wanowe-m k ya mina angisilona ilungu le-m k mfethu kuthiwa umakamasho obulele lona belwisana nabantu bokufika ngizwa ngosami nomndeni wakhona ngikhalisana nawo ngendlela phethe okwenzeka ngakhona kube buhlungu.

0: Melville, Catamena, Sydenham, Overport, Morningside, Midlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko.
1: Oh, okay, ngoba sikhulume ngayo nale baba uMgabaza. Asingangeni kona.
2: Yeah.
1: All right, asikholeke sibheke bamhlambi kubane omnye ke esimtholayo kwizwi loMzansi sithi qina emsebenzi khona imethe yakho mhlambi ke ongabuthola ngobulungiswa kuyo ngabe kwi-bargaining council or mhlambi sithi CMA asikuthabathe enqubeni sikwamukele molo likhaya.
3: Molo uMgabaza njani?
2: Molo molo baba.
1: Yebo baba.
3: Baba ngifuna ukubuza lana. Ukhuluma nomntungu.
1: Yebo
3: mntungu. Ngifisa ukubuza lana ukuthi njengoba thina kunenkampani ethize esengafaka la ku-sheriff. Sengihambe ngaze ngaze ngagoba lokuthiwa ngikhokha imali, ngikhokha imali, ngikhokha imali. Izinto ezinjalo manje siyafuna ngathi ke silungiseleke ngoba ayakuye kuphambili.
1: Uzwakala, uzwakala, uzwakala. Yazi uvula uvula ikaphezulu kakhulu.
2: Mfomkhosi angithi ke ngizocela ukuthi uyithumele ku WhatsApp i complaint yakho.
1: Okay, uzocela uMgabaza uyithumele ku WhatsApp i complaint yakho server. Okay, ungasambi.
2: No ngizwile mina mfomkhosi.
1: Oh uzwile?
2: Ngizwile.
1: Mhlawumbe kumlapha nje uzwile ngempela.
2: No ngizwile, that's why ngithi hayi fayi ku WhatsApp.
1: Because manje I sekho SSMA sikushiba nje ibhajo kusheriff manje. So, kusho sheriff odenking. Alright. Asambe siye kuye ke oyithumele ku WhatsApp uMgabaza ukhiphi number ke xa sesivala inqubo pha ku 0604807164 sibheke bangubani nyo simtholayo ngalixesha kwizwi loMzansi olufumana. Baba uMgabaza mhlambi ke kunabantu othola ukuthi as ubushilo uthe wafuna amagwala konje ngabakhulumeli. So i matter yakho yakhe umlaleli noma mhlawumbe umsebenzi mhlambi mebe selilahlile ithemba mhlambi sekunonyaka or mhlambi sekuno 2 years or mhlawumbe no 6 months mhlambi niyasho kulabantu ukuthi okay akube abantu mhlamba abanesikhathi esingaka bengabuthola ngobulungiswa noma mhlambi ke because kenza sibe si discard masibe ngabo siphendi lo uMgabaza ukuze lo mzansi siyakubulisa molo ekhaya
3: sokanthe so ya injani yaphila
1: siyaphila kunjani dad
3: hayi ngiyaphila nami umathoka lona umntwana kuwa 67 Adams Mission
1: yes baba umzansi yes baba umzansi uMgabaza ungena le ndaba ethi qina msebenzi
3: ehe indaba yaqina emsebenzi bengithi ngifuna ukuresearch ngibuyele emuva ngegunya lakho umsakazi
1: sikwesigaba sabasebenzi kuqina msebenzi ba
3: hhayi kusuthi ngicela ukuhoxa ke
1: basiyabonga kakhulu senkosi kakhulu baMgabaza khona la question ke ngayibusa
2: ake ngenze lo mzekelo uMgabaza
1: okay
2: because inhloso yalento leni esifuna ukuyenza ukukhombisa ukuthi ke lezi zinhlaka lezi azisebenzi ngendlela ezimbeleke ukuthi ke isebenze ngayo so ke izinqumo nezenzo zabo zigcina zilimaze amalungelo abasebenzi so ke postina into esifunayo sifuna ukuthi kube nabantu abathembekile lapha nabantu abaqeqeshwe ngendlela abazokwazi ukuthi ke mangabe ke bephese amacala kufanele ukuthi baphathe ngendlela enobulungiswa. So ke ngizokwenza umzekelo nje mfoka Mthwesi yalento esiyifunayo.
1: Okay.
2: Emva kwalokho kunenye ke icomplain engiyitholile.
1: Okay, okay.
2: Now le complain esikhuluma ngayo into eyenzeke 3 years ago. 3 years ago.
1: Yo.
2: Umsebenzi kwahlala icala lakhe e-CCMA.
1: Yeah.
2: Kwaphuma isinqumo sokuthi ke akathole i-compensation. Kushuthe akabuyeli emsebenzini kodwa uzonxeshezelwa ngemali ngenxa yokuthi ke i-dismissal yakhe.

0: ngiyokuxoxela ngelinye ilanga. Uyayizwa indaba? Thank you so much for sharing. Na into engikhuluma ngayo, yabo? Yabo, uthi manje use right. Uyayizwa indaba? Okusho ukuthi lo wenza amaphutha use right. Kodwa inkinga yena use right and usitshela ukuthi upartner wakhe right. Uyayizwa into? Kanti upartner akekho right and uhleli naye uyathunikala. Uyabo, awuboni wena. Uyitshela ukuthi hayi, isithandwa sami uma isilavethi usangixolele. Kanti lutho ke. Hayi, bakumele nigonyulukele namhlanje, igonyulukeni. Wena isiphi isiqiniseko senzayo sokuthi umuntu uma umlimazile niyadlula ngempela kuloo nto? Nisale nipholile. How sure are you ukuthi upartner wakho uyile nhlobo ekuthiwa ke i-easy forgiver? 100% sure ngalo ukuthi hayi, lo usmooth uyashesha ukuxola. Ungayishaya nje izandla ukuthi hhayi, owami uxola manje, noma ngitho wakho awumazi ubuzitshela ukuthi uxola manje. Um, kodwa ikhona le little voice and signs, red flags asuke khona.
1: Sisidodo nabalaleli bakho bezilomzansi, ngiyanibingelela ngenhlonipho. Kepha kafushane nje ngizosho ukuthi ukwenza ezinye zezinto ezifana nokulala nokulalana, singaganile, singaganene, singaganelwe. Ikhona kanye lokho kwenza imiphumela efana nakho lokhu, ukuthi umuntu ubalekela iresponsibility yakhe ngoba akanayo into ye-obligation embophayo ukuthi lo muntu lo umkami, lo muntu lo ngamthatha kubo, lo muntu ngamkhokhele. Manje uma ungakazukhokhele imoto oyigibelile, uhamba ngayo mahhala, isevisi yawo ungayikhokhela kanjani? Kanjalo nabantwana gcina besafara, ngoba abantu abaningi bayimbandakanya nabantu baze benze izinto ezisey'gabele ngaphezu kwabo, begijimisa iy'ndaba zothando. Kanti uthando lujulile, futhi nesintu naso siyadinga ukuthi sisihloniphe singabantu. Yabonga.
0: 0604807164. Siyajula-ke manje, siba deep ngalolu daba. 0604807164. Ngisey'ngcingweni lakikhona, ngizobuya kuma-VN ngabo record uthumela. Makuwe futhi kohamba phezu kwalolu daba, please do share. Khona sokuza 0604807164 kumsakazi Zilomzansi ku98.0 FM. Ungarekhodi uthumele, ngiyabuya manje. Rekhodani uthumele bakithi. Moko nawo wakho bakulesi simo, ngiyakuthanda kakhulu-ke wena, ngoba uzove uhlale-ke emazwini alo dade mina lo ngingazange ngiyifake i-VN yakhe. Bekungelula ukuthi ngiyifake, ziningi kakhulu into azikhiphile laphaya, mhlawumbe bezizogcina ngampela uthuka lokhu. Kanti yazi bakithi, ngihleze ngimcela ngithi ngiyacela phela nifake nokuhle lapha ku-074, bazigcina abantu beyibaleka phela le show. Abantu bazogcina ukubolekela ukuba nothando, abantu bazogcina ukubalekela ukuba nabantu abazobathanda. Uyabona, ngenxa le show ukuthi abantu sebebhala into ezibuhlungu zodwa. Ngiyacela nje nokumna ningibhalele kona, awuNkosi yami ngiyayicelela, yimi lo ocelayo, bhalani nakho. Siyakwamukela izwi, sawubona.
2: Ake ngibingelele sisidodo, ngibingelele abalaleli bonke bomsakazo. Unjani sisidodo?
0: Ngiyaphila.
2: Ngiyaphila kakhulu Nkosi yami. Ukhuluma noMoses Khomalo, ngilayo isava naphakathi. Sisidodo, ngicela bathi kuhlala nje esihlokweni sakho Nkosi yami, sibuhlungu. Into ebalulekile kakhulu iyodwa, nansi iqiniso lithi, othandweni uyamxolela umuntu entweni obonayo ukuthi ungamxolela kuyona, kodwa awukwazi ukumxolela umuntu uma ngabe ezokwenza isilima into aqhubeke ayiphindaphinde. Abantu abaningi balimala nje othandweni ngoba usuke athi umuntu ekwenza isilima, wena uqhubeke uthi hayi, ubani, ngiyamxolela, aphinde aqhubeke. Ngithi manje usebonile ukuthi wena vele uyakwazi ukuthi umxolele, aphindaphinde. Nansi ke mina into enge ngisho mina side lami ngo Moses

0: ngokuxhumana ukuthi uma ukuthi sekunja sekufikela ukuthi khona umuntu osenze into ukuthi awusa afford ukuthi umxolele ethi all letha phela ingane yami phela ngikwazi ukuthi ngithenge izinto eyifunayo. Manje uma ngabe umuntu esengasayilethi ngisho ingane sekungasaveli ngisho lutho usubona lo muntu kusho ukuthi manje uselwa impi ngengane kodwa uvele ubonke kusho la kahle kahle impi isuka ngokuthi manje ngoba nakho wona awusakwazi ukuthi umxolele umuntu uzobamba ukuthi manje okungcono ingane ayibambe ale impi ukuthi wena ukhiphe imali ebe esempilweni enye. A-e, kurong lokho. Umuntu uyamxolela kodwa ube ungeke usakwazi ukuthi ubuyele kuyena ngoba usekwenza
1: enganeni we-But Moses.
0: Ngibambalela point leli elengoma le ethi abantu abangazondla ingane. Leya ngoma leyana uyayibona. Manje yangoma uma usuyilandela usuyibheka nakuleli point leli sis leli. Liyangena ngoba ngalesikhathi umuntu ekwenza isilima bagcina abantu sebeyiyeka phansi iy'ngane zabo sebengasayinaki uyayibona but loo nto kanti ku-wrong lokho kuhle ukuthi ingane nje isapotheke ngendlela efanele.
1: Kulungile bhuti, sikuzwile.
0: Ngiyabonga sesidoda.
1: Siyabonga. 0604807164 umsakazi ezilomzansi ku98.fm isikhombisa imzuzu ngaphambi kubumbani hora elishumi kumsakazi ezilomzansi 0604807164 noma kuye ku 0638208448 izwi sawubona.
2: Yebo sawubona, anonymous lona. Ayi mina ngithanda le comment yalo mlaleli wokuqala, hayi ushayile inkosi yami. Uthi phela manje masethandana afune kulalwana ekho into yokwenziwa noma ngingapromote lokho. Ey mina nga isampe 7 years ago ngaba nje umuntu engangithandana naye wabona umhlathi wami nekomhlathi wembongolo phansi komqamelo into yokuthi umuntu esiyayisikela kini noma ikanjani. Kona umhlathi wembongolo engangigada nawe ibhizinisi engangilenza ngaleso sikhathi. Kuze kube manje lo mdakazi engixolela ngihlangane ngisho nani phaqona. Inamba yakhe ngiyazi ngoba ngizazi ayifuna impendulo.
1: Azoba nzima. 0604807164 nomuthi 0638208448. Obhala kahle yabona ngibamba yonke indawo ke manje siyakwamukela usezweni sawubona.
3: Yebo sister, njani mama?
1: Siyaphila.
3: Hayi ngizothi njengo-anonymous sisidodo. Hey, le nkinga okhuluma ngayo sisidodo, hayi sengivesene ngathi uyabhula.
1: Ngiyabhula vela wazi.
3: Abhini enkingeni enjalo sisidodo.
1: Ya.
3: Yeyi, yeyi, ngihlalele izinto ezinzima kuyena. Wangenza into enzima ke bathi abantu besifazane cha unesibindi.
1: Ya.
3: Ngithi mina hayi shuthi asifani ngisho kanjalo ngithi hayi shuthi asifani abangi-understand abantu besifazane.
1: Ya.
3: Kanti ngisho sisidoda umuntu kwayena lo ngigilile. Mina ngibona ngithi uma ngigilile ngicela ngokukhala.
1: Ya.
3: Angabi nandaba.
1: Okay.
3: Ngi-report kubantu bamthethise. Angabi nendaba. Wakwangigila sisidoda kwathiwa xolisa wathi yena ungibambile. Yena ufike lade ngiganga khona.
1: Hawu, uya.
3: Yabona lokho ke sis. Yabona ke lokho sisidodo ngahlala ngathi iminyaka. Kanti mina ngibona ukuthi uNkulunkulu lengikhala kuyena. Uyangizwela, uyangilalela ukukhala kwami uyakubala.
1: Mhm.
3: Sisidodo zaphenduka izinto kuyena. Zaphenduka izinto kimi ngimbuka kodwa phela angabonzi ngiyambuka ukuthi hawu uJehova usengiphendulela le into leyi ningangaka kuyena. Namhlanje sisidodo ulunge. Umthwalo ke manje ke onzima nangathi selungile.
1: Ngale sikhathi selungile kanjani kuwena?
3: Wesisidodo. Sekumnandi ngaphakathi ke masekwethu nokwashintsha kimi. Ngashintsha ngihlelo lami lokulenzondo nelokumbheka kabi ngathi oh angalingi uJehova sengisize kanje. Uyabona ke manje sengikhuli. Sengimthanda kakhulu sekunezinto nami angisho ngisho imkhuba yasezweni sisidoda.

0: ngikhulekela yena ukuthi inkosi before ahambe emhlabeni sengilindele lo athi ngiyaxolisa kona konke yilokho kuphela ngimzondo oba nawo wazala uma wakhe
1: oh bakithi
0: ngiyabonga sisidoda
1: siyabonga
0: yeah.
1: Oh wow okay 0604807164 at least no good news la ohambeni lethu angibuye ngiphatheka amaseko obhedi kuphela ngazi ngigcine nibalekele uhlelo siyabonga kakhulu ngokushare isitori sakho bakithi hawu bakithi ya ekugcineni love conquers all believe you and me love conquers all akukho konye siyakwamukela izwi sawubona yebo sawubona uyaphila kodwa Phakamisa kancane izwi sikuze bakithi awu Maye ubecwilile angazi usevele wabaleka ucwila ucwila ushone phansi uzama nje ukuphamisa ivoice yakho na sokwazi ukuzwa siyakwamukela nawe izwi sawubona 0604807164 noma ubhale ka 0638208448 uthobhalile eyiwayibeka indaba sisidodo mina wami ke hlezi ngimbamba emaphutheni lapho vele ke avukulako olinzima kabi ngize ngixolise ngingenza ngalutho kuye olubi ngimbamba sengize ngibone seliphela ke manje uthando ngibonge sisidodo yayizwa indaba Luphela uhleli naye akamshili. Bas. Naye ngingozi enkulu engizoyivusa abantu. Ukuthi nina nihleli nabantu ningaboni uma sebephelelwe yilona. Ukuthi ayiphelile manje. Sawubona mamdodo, umuntu wesilisa inkingi uyakwazi ukukhohlisa. Athi uyakuthanda kanti udlala ngawe uyamazi ke yena lo uyamazi yena lo amthanda ngempela mina ngahlala nomuntu ethi uzongishada kanti ungenza isilima unentombi ayakhela umuzi uhlala naye kuyimanje uthi hayi bakithi ngicela ukungazisho siya kwamukela izwi sawubona
2: ayi sister sibingelele emsazweni omkhulu izulu mzansi niyaphila kwathu
1: sikhona thini
2: Ngiyabonga bonke abalalele emakhaya, belo noma pipi elamahle. My sister udaba lakho. Ngihlungu kolunyucala. Usuke ejabula la sukene lenza yena ngihlukumeza, ngibe ngihlukumezeka mina ngithi ngiyathanda kanti umuntu yena uyaphela. Emadoda ayenziwa lento. Umuntu mebona ukuyahlukumezeka makaphumamba ngathi hayi mina ngifuna ukubuyisela mina. Inhliziyo phela lena iphakelwe. Kahlahle mina mi point ngizothi la bantu besifazana mina ngibathembi mina. Ngibathi labe namanga kakhulu inkinga yabantu besifazana.
1: Okay.
2: Akukho labe namanga kakhulu abantu besifazana my sister.
1: Yeah.
2: Uthi umuntu wabafuna ukufunda kudala. Uyazi umuntu besifazana ungahlala naye 10 years, 20 years. Uthi uqala umbambe sephutheni. Ebalisa kumngane wakhe athemi bengamthanda umathumbu bengimthanda imali yakhe bengingamthandi nje kwena usho ngoba sengimbambile sephutheni abeyathini ke mhlambe methanda my sister athayi hayi ngimbambile phutheni njalo my sister yabona asothi hayi hayi wena awungenzi lutho nasembedeni iyangenzela ukuthi kubekuthemiyeze njalo athi esuka athi hayi hayi wena Unenduka encane wena usho sihleli 20 years njalo behleli 20 years
1: kanjani
2: uyiveza ngoba simbambe ephutheni Then you bele ngihlezi nje ngifuna ukuphuma ngamanga abantu besifazana wonke bona ngiqhuya umuntu besifazana mina athi hayi mina indoda yami decent thathi induku yayo kanje kahle kahle wo wo ngoba nami uzohamba ekhuluma kanje nami seqomile omunye sesichabene engichaza ukuthi ema Ngicathi ke mase mbefazana laphinda benawo uphinda badlale ngathi nje ngathi uthi usimbambele futheni abe ngeze safuna ngabe sofuna izwakale nelikhulu ebantwini yabo athi hayi bese ngihleli nje ningasamthande angibona uqisho athi ngihleli thi athi athi umuntu mina ngifuna ukubuyisela nje uma thi ngifuna ukukhombisa athi ngiyamthanda ingami yangiwashela uyangiklinela ngivela yonke into ngithandi kanjalo uhlezi nami lana banamanga abantu besifazana shoma isigobo bhayi
1: sebonga

0: Isho yambili mzuzu libumbeni ihora leshumi kumsakazi izilomzane sidiphu sithulile namhlanje sikahle kahle thina sizombula ukhapethi olapho kwakho ofihle yonke into ngaphansi niloma nihamba phezukwawo yabona namhlanje mawuyizwe noNkulumuzi ukuthi yakuthinta ngiyacela uvundulule lo khapethi uyithathe lento uyibeke phezulu tafulo ngoba iyokulimaza in the long run. Genge cautious. Mama sawubona ngikuyo lento okhuluma ngayo kuyimanje. Uyondla. Kodwa nje akafiki. Anikeze izingane 4. Aka 7 nyanga, eka 7 nyanga engezi maye. Eka 7 inyanga engezi sinomuzi kodwa lutho ngiyafumzwa ngedwa uyafona siyaxoxa kodwa lutho eyokufika haw kumina inayizinto ichazulo sisi uyondla kodwa akafika zobona ingane kukhona ingane na 4 mangibheka la uno 7 months engezi banomuzi usezu uyafomza ngedwa izwani ngaphezulu uyafona baxoxe kodwa lutho ukufika thwa yini le ibizwa ngani lethi shuyilo sisi hayi uma nawe ikikwenze le bhuti suke sesix stage bani la mase sikule echazwe lo sisi ukuthi uyazi ukuthi ukhona umndeni. Uyazi ukuthi ushiya umuntu neingane. Kodwa uze ukuzombheka. Kuzokuphela 7 months. Kahle kahle niswe senihlukene yini? Mhlawumbe le uyayazi wena. Ngapho umama uhlela le uthi uyangena uyangena uzabula umzwa ngethi ukhona. Yini le menza? Uma wena lo lesikhuluma ngayo njengamanje ukuyenze sicela manje usichazele ulaphe nalo dadewethu ukuze ezolapheke ayeke ukubanjwa umzwa ngathi amkele nje ukuthi le ndoda ayisiz okay uyangicacisa ukuthi izingane ziwu4 unibane izingane ziwu4 kodwa une 7 months engaye ekhaya banomuzi uyafona hayi mina ngangazi stage band lan stage band lo akanimlapho sesibakithi lena ngifuna ukuthi alapheke naye ngoba ikhombisa ukuthi kahle kahle konakele yakho mesa kwazi ukufona kwenzekeni kanti izona insuku le card leze ngivele ngithi bakithi ncane ngilande studio Ngoba nami ngikonfuse. Inhlalo nje lo sithi. Yoh. Couples therapy iyonto esikhuluma ngayo le. Ngiyacela ningilaphele naye along the show. Ngivumeleke ngiyobheka lapha kuma VN ukuthi ke sithini ngakhona impela sebethumelile. Ake sola lela sizwe ukuthi ke bathini khona lapha kuma VN siyabuye ngcinqweni.
1: Ibadododoza dayithi tetabe nkulu eyimaya libazala abantu besilisa kodwa ke ngathi mina uJehova ngenzele into enkulu ngoba sivelane sahlukana kodwa kufuna ukuqabanga ngenhlizweni yami ngiyafisa nje kakhulu kakhulu ukuthi engathi umuntu azomthola emva kwami noma lo engibishiye naye engathi engabizwisa ubuhlungu okuzoba ikapa beyibuza into angasoze ayixolela kwayena cause ubuhluku angizwesebona ngihleli naye u-3 years wonke wempilo yami ubuntu ngaso sonke isikhathi ihlale nje ingigabisela ngetayazi kahle ukuthi iyangilimaza kodwa nje ayikhuluma kanakakabi nangaba futhi so nje mina vele angeke sekwazi ukuyibuyiselela kuyena cause ngiyakholwa kumpela kunkulunkulu but ngiyifisa sikwazi ukuthi unkulunkulu angiyibusisela yena

0: ekwazi ukwenza. Nakhona angivinje ukukholwa mamdodo, angivinjiwe into ey'ningi kuthiwa ngikholwa. Kambe ngiyazibuyiselela futhi ngiyazi ukuthi bengizoyakha indlela yokuthi sibuyelane, ngiziphindiselele. Kodwa-ke konke kube enkosini, ngiyamfisela sekathe ngamthola umuntu ozongidlala njengoba bengidlala nami.
1: Maye, maye, maye, maye, maye. Webo, webo me, niyibona le bengisho? Nusawulalela kodwa umsakazi noma ngathi anisavulile. Yabona ke lo sisi lo, ulanda la nkulumo engazange uyifake iVN yakhona engiyichazile. Uyabo manje uyayincamathelisa. Uyayibona into engisho ukuthi uthi angazima nginimzwe kahleni. Ngiyafisa ngisho ukumbuyela bese ngiyayirevenge. Okusho ukuthi lo bhuti uma ngathiwa akalahle athi uyofuna u-love back, lo sisi uyovuma asho angathi uyamthanda kanti uzo-revenge. Niyayibona ni lento engikhuluma ngayo? Niyayibone ingozi eniyifaka kuyona? Eyi, bengithi ngeke ngikhulume kodwa ngizama ukukhombisa ukuthi le nto echazwa yilo sisi le ngifike nayo impela. Ukuthi lo dadewethu uthi ngihlalele i-revenge every little thing e-wrong eyenzekayo, ma ethi uyayikhuluma mina ngiyacelebrate. Can you believe it? Yo, hayi bengithi ngimdala, ngikhule kakhulu namhlanje.
2: Mamdodo, ninjani? Hayi, siyaphila sisi. Yabona le nto okhuluma ngayo, ngiyayazi. Mina nje, sasithandana kukuhle sibancane. Mangabe eseqala ukwenza izinto zakhe, ngamfice nomuntu endlini. Ngambuza ukuthi ngenze njani mangabe sekwenza kanje. Wathi angiyibonele. Ngayibonela ngahlehla. Kwaphela iminyaka singasabonani. Ube ukungibona wacela ukuthi silungise izinto, lowo muntu lowo engamfica naye amsekho. Okay, ngavuma. Ngokuvuma kwami nganganaka. Kanti ngizokhulelwa. Uma ngabe sengikhulelwe umntwana, hawu kuthe nje sekuselisonto elodwa ngiyodeda. Ngiyamfica naye lo muntu owasihlukanisa ekuqaleni. Ngamfica endlini. Ngambuza ukuthi uma kunjena-ke kwenziwa njani. Ngangiye khona ngiyela ukuthi ngizovukela ngiye eklinikhi. Wangangiklinikhi eKing Edward. Cela ukutshela sisidoda ukuthi imali ngangikhishelwa ngewindi eyivalele ngaphakathi nomuntu wakhe lo athi sebahlukana naye. Eyi, kubuhlungu bafethu ukuxolela umuntu aphinde futhi abuyele lezo zinto zakhe. Axolise kanti umuntu uqamba amanga wodwa usahleli leyo nto leyo enanibangile kwasekuqaleni. Ngoba nanje uxolela umuntu ngampela omunye usuke semxolelela ukuthi ayiphindiselele. Mina ngeke ngayibuza ukuthi konje yini engingayiphindiselela ngayo. Kwasho ukuthi manje angiyiboni into engingayiphindiselela ngayo. Ungenze ngangaphinde ngakufisa ukuthanda umuntu. Angimcabangi umuntu wesilisa empilweni yami. Kumanje uyagula, uyamdinga umuntu ozomnesa. Futhi udinga mina lo. Akuvumi ngona Nkosi yami emoyeni ukuthi ngihambe ngeke omnesa. Ngilo ngithi ngiyaye ngihlehlise iy'nsuku, ngithi ngiya ngihlehlise iy'nsuku ukuthi ngiyeke omnesa. Nakhona lokho kugula kwakhe uze watshelwa yimina ukuthi iya eklinikhi, hhayi kodokotela, iya eklinikhi uyothi abakubheke ukuthi unani. Wahamba-ke ngoba sengimtshele kanjalo, wabheka wathola ukuthi i-TB. Hhayi bafethu, uxolela umuntu kona kuyinkinga. Inkinga futhi nonembeza futhi kuwena uma ngabe ungasamsizi kulolo sizo asuke lifuna. Gcina futhi unembeza usudla wena. Yabo manje uyangidla unembeza ukuthi angiko umsiza lo muntu ulele phansi uyagula ubanjwe i-TB. Ngiyasaba nami mhlawumbe ikwazi ba izothelela kumina ngife ngishiye ingane yami, yena asala aqhubeke nempilo yakhe ngoba ngazi.

0: abevuka lapho uzokwenza njani, mhlawumbe uzoqhubeka le gcine ekhona. Hhayi bazalwane, kunzima, ngifuna uqamba amanga. Mina umuntu wesilisa naye ngimcabanga, Nkosi yami, ngiyabonga, ngiyamsaba.
1: Ezini lomzansa sawona msakazi nabalaleli, ake siqala kulokhu kokuqala. Kulokhu kokuqala, mina ngisho mina angithandani nomuntu kabili. Isizathu saloko ngizobe sengimngabaza ukuthi mangimxolela kusengibuyela nayiphi imicabango. Kuyela kulokhu kwesibili, lokhu kwesibili ngingomunye wabo okwenzayo. Ingane yami nalo sisi ifunda u-4 namhlanje. Ngiyamfonela sixoxe, kodwa angimdingi eduze kwami. Uma ethi uza kumina ngicala ukuqamba amanga ngithi angikho. Angimdingi eduze kwami. Isizathu, sendaye naye almost 2.5 years. Mina ngithi umuntu uyangithanda, kanti umuntu ungisebenzisela umuthi. Ingakho ngasamdingi eduze kwami, ngoba ngase ethiwa enhloboni futhi yomunye umuthi. Ngibonga.
2: Sanibona ezweni lomzansi dodo mntana. Sanibona bonke abalaleli abalalela ezwi lomzansi. Ezwi lomzansi liyalapha, liyaphelisa, liyakha. Eyi kodwa ma-2000 abafuna ukwakheka. Awakheka ma-2000. Yabona abantu bama-2000 futhi bona besifazane. Ngiyasho impela kwiy'nyanga yabomama laba besifazane banamakhanda axegayo ngathi iy'mpukane. Khuluma nje khona abanye abake baphambana ngombono bamndeni wami. Owesifazane bathandana, basanda kuthandana. Uyasuka lapho uthi isuka lakho indoda, isuka lakho indoda isuka ngoba abenzena ukuthi wacelwa nje kuphela, kodwa ibaba kuphela. Uthi akamhambise bayayikhipha nodade wabo. Ntambama ayihahambekele owesilisa amhambise ayomshiya lapho udade wabo. Kanti nodade wabo bayogruva beyophuza utshwala. Baphuza utshwala, baphuza ayibo. Lowesilisa mebona sekuhleli kuyosha u-8 iy'ngane seyilele. Unjengomzanyana manje lowesilisa kulwabo elibihleli khona. Wesilisa nje usemzanyana wey'ngane ebezowu-2 azeme zakhe zobaba bahlukene, eyakhe iyodwa isencane. Ayi abona ukuthi iy'ngane seyilele seyilathisile, athathe imoto ahambe yomlando. Hhayi uyafika bayayiduxuza, bayiduxuza, bayiduxuza. Hhayi bo, ngilande wena. Sekuyisikhathini phela manje. Athe bo, ngibona uthe ngilani ngoba bengiyokufonela ukuthi ngilande. Ayelo amduze ngenkani uthi asame ngisho ingane yilele zodwa endlini. Hhayi kavele ahambe emthuka-ke la emotweni, bahamba ngemoto, ahambe emthuka, ahambe emthuka, ahambe emthuka, baze bayofika endlini. Phela ubuhlungu inhliziyo ayiphakele umuntu elithuka ngoba edakiwe yena, wena ungadakiwe. Mina lo muntu ahambe yocelwa sazithi kubo bakholiwe, basindisiwe. Ngoba ngawukuba kwazi kashomi babo wakhona. Masifika siye emngcwabeni, hhayi bo siyafika, hhayi cha abantu abasindisiwe impela. Hhayi nebhokisa umbeso, thina siphethe umbeso phela ngoba sabantu esazi ukuthi kuyambeswa ma kuhambe umuntu emsondeleni naye, saba simakhaya. Hhayi cha belinganawo indaba yethu ukuthi siphethe into yombeso lobaba. Wase kusemathuneni umndeni walo ubaba uthi hawu ibhokisi lomfowethu alimbeswe lutho. Kwathiwa hhayi kakho cansi akhumbi ngubo, waqala phansi kwawuthathwa le ngubo esifike nawo nocansi.

kodwa namhla intombazane ihamba mathavele ishiye lo mfana nengane. Base befika endlini leceke uyamthukumisa ngayo yonke into. Ayaza acasuka esilisele lo ashaye meshaye nathi uyaphindisela yandudakiwawe. Awavuke lapho thi uyangishaya uyangishaya, vele afonela amaphoyisa. Seduze isiteshi samaphoyisa asikho nakuthi afike amaphoyisa. Mefika amaphoyisa lapho kubona yini kwezenjani ntombazane na, ithi yalanda yazi banda lithi iphoyisa hawu wena uyalanda ulanda into esingayizo sithi sifuna ukuze nalo ubhuti phela. Hhayi ingafuni ukuthi lo bhuti akhulume khuluma yona, hayi amaphoyisa abo uthi udakiwe. Hhayi ntombazane sisi okuze kuseni lento yakhe asikuze ukuthi uthini ngoba ukhuluma awuqedi. Akusasavukaye khona afika abhalisa bhalisa athi hhayi wathi amaphoyisa anuze nobabila. Hhayi kuthi ngakusasa futhi afone lo owesilisa usize wathutha iy'mpahla zakhe sayeseyijikifikele iminyango zakhikhishwa emadrobheni. Ayoba uthi cha ngiyaxoshwa impela isidakwa lesi ntombazane siyadakwa manje thina besazi ukuthi ayiphuzi. Thatha iy'mpahla zakhe lo athatha uplastiki omnyama ahamba eze kubo. Ngakusasa intombazane imfonele kuthiwa sifike e-police station nawe. Hhayi babehamba beye lapho ayi kuthi uyicele seliya enkantolo akuhlaleni enkantolo ngo-9 balovele emsebenzini naye umfana lo umawakho umsebenzi awusebenza ngey'moto. Intombazane iyasebenza kwenye indawo ema-ofisi hambe yokwenza leyo nto. Ngikutshela ukuthi umntanami yahamba umfana wayelalewe izwili 2 days, so amasonto amabili 2 weeks lele ewesivili. Intombazane simbuphile imbiza ngayo yonke inhlamba. Yeyi wedoda umntanami, hhayi ngiyawasaba mina amantombazane namhlanje. Ubona bebulawa abafana nje kwesi sikhathi. Suke lapho thengba sekuhambe kuyekuqaleni kuyoqula icala. Hhayi waphindela futhi kwezili baphinda babuye baye enkantolo. Baphuma enkantolo wathola ibheyili umntwana waphuma. Umndeni wayizama ibheyili baphuma. Hhayi ngitshena ukuthi nje ekhaya emndenini ulale 3 days usentombazaneni yona le embuphile abakapheli icala. Ngoba uma bebuze amaphoyisa ukushayephi bekushaya ngaliphi imvimbi akhumvimbo. Tshela bahlendawonye abasawubheka umndeni umfana ngaze ngathuka lamehlo namadlebe. Yeyi ngoba kwethu kubuhlungu ukuzala. Bahleli-ke manje lapho lebehleli khona ngebhadi-ke intombazane ibibasebenzela iyakhe nathi la iyahamba njalo iyelapha iyelapha iyobasebenzela. Hawu izele ngomsombulo intombazane sebeyiye kusumsebenzi abasekho futhi lapha seyahamba sekohlala kwenye indawo. Kodwa manje sikubukayo wonke umuntu okubukayo umfana usengozini. Imathi ixoxa namhlanje intombazane ukuthi umfana usengozini le ntombazane khona emdonsela khona lo mfana ngoba imbiza ngakho konke ekuthandayo. Manje sekuthiwa kawashwe ngoba buya ejele. Hhayi iwashwe inguze iwashwe usibanibani sisi, athi le ntombazane hawu kanjani na, hhayi uzoyiwashwa. Ngithi akasebenzisani ngobusahambe iy'nkantolo. Useyisimba sentombazane ihambe nemoto yayo, inemoto eziwu-2 ithathe enye imoto ihambe ibuye isikhathi esithandayo. Kule weekend yahamba ngolwesihlanu, yaba ngolwesihlanu ntambama. Iy'ngane zasala nentombazane, wayithatha ingane wayiletha kubo kantombazane ze-3 wahamba. Uze wayilanda ngesonto ntambama. Yathi intombazane hayi namangazi kwenzakalani manje, akusacelwa. Le ngane le ncane kula kubo kwayo kudlula nayo ngaphandle. Hhayi ngiyayisaba le ntombazane, ngiyayisaba, ngiyayisaba, ngiyayisaba, ngiyayisaba.

0: Nkosi Jesu, ngiyathandaza uNkulunkulu wami ngithi Nkosi, wena owaziyo nginika wena. Ngoba uhlezi usho uNkulunkulu ukuthi singayithwaleli imithwalo. Uyasithwalela wena amacala abakhabazi. Into esiyibuka kule ngane. Le ngane iyamagcina kubo kwayo emndenini. Bafanele bathathu laba banomakoti babo. Yona-ke nabo esethola umakoti athola umsangano wentombazane. Hayi, ngiyabonga uhlelo lakho Dodo, ngiyaluzwa. Azakhekile lezi ngane zonke nje kuyafana. Kazobona ingane ideliwe kubo. Hambe uyohlala nentombazane eyenza isilima, eyenza isigqili, imenza umzanyana. Uyena usezohlala ngoba akakasebenzi usaqeqa iy'nkantolo, usezogada lezi ngane. Intombazane bayiyekisile ukusebenza ngaphandle kwezizathu. Bangayiholela nemali egcwele. Inyanga ibiphelile. Bayaholela uwa futhi hayi sisi, ngizobe ngikubona imali yakho. Usho unemali umntwana, sebenza kahle. Ukweyisa kuphela into anayo, uyachoma ngemali yakhe. Hayi, ngiyabonga izulu nomzansi, ngiyabonga Dodo mntana. Ibuhlungu into eyenzekayo, ibuhlungu, ibuhlungu. Lezi ngane nama-2000, hayi, mina sengifisa ungagani wayihlalele kanje. Siyabonga.
1: Sanibonani, sanibonani ezweni loMzansi. Ekhaya lempilo, ekhaya lenjabulo, ekhaya lezaluleko, ekhaya lokusherelana iy'nkinga ngey'nkinga. Hheyi, siyabonga wedodo. Hheyi, besingakukhumbula ungekho, ngiyakutshela wena ungayenzi le nto oyenzayo. Usicabangela phela ukuthi ene sesiyifemeli. Yebo, nobe khona phela uyifamily yethu, kodwa nje sesiyazi nje uma kungena unanga uma kushaya u-9 uyeza uma wethu esizoxoxa naye kuze kuyohlangana usa. So nje hawu, ngiyayizwa le nto oyishoyo. Yebo, le nto oyishoyo uyisho kumina, uyisho kumina. Ngincenga umuntu so many years, ngimthanda, ngimthandela ukuthi ashintshe. Yebo, yabona igama elithi in the name of love. Ngiyakutshela ngimthanda nokuthi ene athanda uNkulunkulu. Ngimncenge, ngimncengisise uNkulunkulu, ngize ngimbuze ngithi Nkosi, angithi wena ngelinye ilanga washintsha amanzi wawenza iwayini amnandi abanetheysti. Ungeke wangishintshela lo muntu Nkosi, ngelinye ilanga ngimthole netheysti eshintshile kulesi simo ayisona. Ungeke ngelinye ilanga, hheyi, ngitshele uNkulunkulu, ngimtshele ngamazwi avela kuyena uNkulunkulu ukuthi wena waphilisa ene impumputhe eyayingaboni. Waphimisela amathe phansi, wayigcoba ngamathe engodaka emehlweni, wathi ayihambe iyogeza emfuleni waseMara. Ungeke ngeke ungivulele amehlo kulo muntu Nkosi engihleli naye, ngoba ngiyamdinga empilweni yami. Kodwa nanamhlanje Dodo, angazi, ngeke ngiblame uNkulunkulu, ngoba ngelinye ilanga Dodo ngenza isimanga, ngathatha iringi, kuneringi yami enganginayo yomshado, neringi sasesiyithengile sithi sizocelebrate sasino 10 years, yes, sathenga iringi sizocelebrate sirenew umshado wethu. Ngisho ukuba ayihluphe, kwayimina nje ngihlupha ngayo yonke le nto engisha phansi phezulu engifuna ukuyenza, ngoba ngifuna ukuthi ene sibe nenjabulo nje. Kubonakala ukuthi emshadweni wethu sahlala after 13 years kade sihleli singashadile, saphinde sashada, sahlala lo 10 years. Hayi ukuthi ene ngithi awenziwe loo nto nje mina ene khona injabulo ekhona. Cha, anginanjabulo, ngiyahlukunyezwa, ngiba yonke into. Kodwa phezu kwalowo ngizama ukuthi ene ngimbonise ukuthi njengoba ngihleli lo mshado nje yize kungekuhle kodwa ngiyamthanda. We, ngawathatha lawo maringi ngelinye ilanga Dodo, ngawadayisa, ngayonikela ngayo yonke leyo mali kuNkulunkulu. Ngathi yabona nje lo mshado Nkosi, uma kuwukuthi ene wawungiphe wona kowami, uzoyibuyisa le ringi, izobuya le ringi isiye ingewona la maringi. Ngawadayisa ka-Kench Converters isithanda sami, ngahamba ngayonikela ngayo imali, ngayowenza i-sacrifice ngayo enkonzweni. Ngathi nje Nkosi, nginikela ngemali yalamaringi, ngoba ene mafakisa.

0: Ngeke kodwa yena awawenza umehluko empilweni yami. Na namhlanje ngisaphila lo mpilo inhlungu. Okunaloko kuba worse okunokuba kube ngcono. Imina ke lo dododa okhuluma ngaye. Usathanda umuntu waze wagcina ene ingisana nokumdabukela. Ngisho kuthiwa sekwenzekani empilweni yakhe angisamdabukeli. Kodwa okubuhlungu ngoba sisahleli ndawonye. Uxolisa namhlanje ngakusasa, hayi nangakusasa. Uma ixolisa namhlanje, uxolise ephuzile futhi. Uma ixolise namhlanje ephuzile, mhlawumbe kwenzeke wabuya emajoyintini imini, ubuye azoxolisa, ahlale phansi athi cela hlala phansi axolise. Uyoxolisa ke mhlawumbe kuphele i-hour ekhuluma into eyodwa, ufuna leyo nto ngiphendule futhi. Ekubeni ngamtshela kahle athi noma ufuna ukukhuluma nami into esile, woze uzokhuluma nami ungaphuzile. Uzoxolisa, xolise, ngigcine sengivume into engekho, ngivume ukuthi agudlu kasuke eduze kwami. Kodwa ngicela ukutshela uzothi angaphuma nje, aphume ahambe. Uma ibuya futhi ubuye uzongigila, uzongithuka. Kade xolisa, same day. Into ethini ngayithini-ke leyo? But nje ukuthula, ukukhohlwa. Ukuthanda umuntu uzogcine-ke ungasamthandi, ungasenandaba naye, imina loyo sisi, sithando sami. Umama wase-Bellington, hayi bandla. Philani ke ezweni lomzantsi.
1: Sawubona mdodo, sawubona kunjani? Sawubona nabalaleli. Hey, mdodo. Ngiyayizwa inkinga kasisi. Hayi ngiyayizwa nkosi yami. Uyayiphindiselela manje. Hayi ngobe esethanda. Sisi dodo unezwa uyiphindiselele. Kulaba balisa lapha. Hey, sisi dodo. Mina nje owami sisidudu sathandana naye 10 years ukuya ku-12 years. Sisidudu sasihleli naye kukuhle noma sasingahlali-ke phela endlini eyodwa. Wayehlala le ehlala khona nangihlala engihlala khona, kodwa efika noma inini nami ngangiya noma inini, kukuhle nje kudelile. Sisidudu inkinga konakala ukuthi athenga imoto ubaba wengane. Hayi sisidudu kwabe konakele. Hayi kwabe konakele sisidudu. Mina ngaphaphama sekezalise amantombazana ahlukene iy'ngane ziwu-4 wey'ngane sisidudu, ngithi 4 wey'ngane. Waphuka umoya wami, waphuka sisidudu umoya wami, aphindanga ngakwazi ukuxola. Sisidudu ngathi ngiyazama ukuxola, ngiyazama ukudlulisa. Aphindanga nje ngamethemba sisidudu, aphindanga ngamethemba. Kwasho ukuthi kuphela lona impela uthando. Lwaphela sisidudu, lwaphela. Ngoba yonke into wayenzayo kwakuvele kuvukele amabhomu la. Eyi sisidudu ngaphoka kakhulu, ngaphoka. Engakusho nje ukuthi ngaphoka kakhulu, ngaphoka. Noma sekexolisa esegubhe ngamadolo exolisa sisidudu. Eyi kwasho ukuthi sengiphukile sisidudu, angikwazanga nje ukuphinde ngimxolele. Sahlukana kanjalo sisidudu, kwabe nje iyaphela indaba yami naye. Kumanje uyayiphila impilo yakhe, nami ngiyaziphilela impilo yami. Ingane ikhulile, iyayihambela, iyayiyela uma ifuna ukuya nje. Sisidudu kwaphela kanjalo. Eduze kwami aphindanga ngamcabanga umuntu wesilisa. Uma eke wathi sorry kancane sisi, vele ngibona ukuthi sefuna ngenze isilima, ngivele ngidinwe, ngijulule, ngibe manzi sisidudu kuvuka ulaka. Angikwazi nje ukukhuluma nomuntu wesilisa, ngiyamhlafuna. Ngiyamhlafuna nje mina umuntu wesilisa ngoba ngazi ukuthi vele wenzani isilima sisidudu. Ngaphuka kakhulu, angisathembi kwayona indoda manje. Ngisho umuntu wesilisa ngihlezi naye ethekisini ehlezi eduze kwami, uyafika leya yinto ukuthi le lo muntu engihlezi eduze kwakhe anginethembi nje, anginethembi. Sisidudu wangiphula kumanje nje, anginamuntu. Ngizihlalele, ngizihlalele ney'ngane zami sisidudu, ngi-right. Ngaphuma ngaleso sikhathi ebantwini besilisa sisidudu, ngaphuma ngavala ipheji labantu besilisa, ngaqhubeka nempilo yami ney'ngane zami. kuze kube imali.

0: Mina kusobala nje isikhathi sokuthi ngibuyele lana engake ngadlula khona angibuyeli nje futhi anginaso isikhathi sokubamba igqubo ngibambele ukuthi umuntu angezi ukuthi ngoba ngizibalile ngasekuqaleni izinto mina ezingihlukanisa nomuntu wesimame mama ukuthi ngizona naye. So manje leyo nto ukuthi abantu bathi balindile isikhathi soso ithuba lokurevenge ubuthakathi lobo. Azazi wena ukuthi yini fu ofuna impilo uzothanda ukuthi umuntu kube kanjani or else ukubeke kusuku ukuthi into behamba oluhlobo umuntu bengahamba uma ukuthi umuntu akahambi akekho inline nento lohambisana uphume kuyena kube yothi revenge isikhulu sibe nomkhwezeli. Angibonga dodwa. Into umuntu othi wawamthanda ngiyakuzwa ukucabanga lokwenza into embi. Umuntu mengama ungahambisana aphuma kuyena. Angibonga Shimo Mbushini, adios.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Sweet Dodo kuyizwi loMzansi.
2: Uma ushushwa iqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso noma uphele lomdlandla ekamereni, thola i-TEF mouth spray, i-TEF detox, blood circulation kana matonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa. Ulangazelele, siyatholakala eThekwini eConnor Queen noGrey ePassage eseduze noFNB. Bheka ama-stepways asemnyangweni weglass umnyango wokuqala ka-left. Kanti emakhemisi kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela. Imininingwane 078-494-7274 Kipinde
3: 078-494-7274 Yes, Dodo. Njani? Ngiyaphila mina. Hey! Ngithangisho lana mfakazi. Ithi EF i-detox ne-mouth spray. Hayi, azenza shume imanga. Hayi, mina nje selokhu ngayisebenzisa sisidodo, nginoshukela, ngi-chronic, kodwa hayi, yabo nje, ngishaye insulin, kodwa nje, hayi, ngiye ngathi ukuma, iy'nyangana nje impela, hayi, ushukela wami nje ubhalansi igazini, u-right, hayi, nayo-ke inkinga, ngaba nenkinga-ke besisidodo ngixoxele. Ndavuvuka le nyawo, zaba ngaki inyawo, ngabe ngiyasathe inyawo uzobohla, hayi, ngathi ngeke, kwenzakalani. Yimi loya, shoniya neThekwini, ngafika e-office sisidodo, ngathenga i-blood circulation. Ngicela ukukutshela ukuthi ngile sibhedlela, bathi inhliziyo yami iblokile i-valve, so amanzi athola ukuflowa. Manje mangabe laqala nesifubeni ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacinana ngibe nosi. Hawu nene ngasebenzisa i-blood circulation. Hawu sisidodo. Hawu zavele zaboshi inyawo. Ngitshena nje manje. Hawu ngishaya kahle nje. Ngenyawo zami anginankinga bezihlaba. Hawu zaphela. Nya. Kwaphela nokuvuvukala. Ngehlule ngisho lelo philisi lelo bebenginika wona esibhedlela. Hawu ngiyancoma shame. Hayi asebenza into zakho. Hayi ziyasebenza. Ngihlezi ngisho nje ngixoxela nabanye ngithi hey mina ngisebenzisa i-TEF. Bathi usebenzisani? Ngithi mina hayi ngisebenzisa i-TEF. Ngisho ngithatha amagazi esibhedlela. Angibuza udokotela. Wadokotela ushukela wakho egazini ne-glucose yakho ibinkulu. Kodwa manje ama-results akho kwenzakalani kusho ukuthi ayilandela-ke i-dietitian le eyashukela. Ngathi mina hawu udokotela ngiyilandela. Ngilandela qobo. Kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngisebenzisani. Hayi, garant. Tell us down. Hayi, zasebenza into zakho sisi. Mona phansi. Hayi, uyaphila. Kuyaphilwa ngathi i-EF. Kuyaphilwa. Hey.
4: Kuyaphila ngempela ke sithana zami ngathi fokwa manje njengoba ihofisi livalile ngicela uye ku West Street ku West Walk down the passage ufuna isitolo esidayisa iSpice Spice Delight yonke imkhiqizo yethu ikhona ngisho i45 bo eczema ilapha tissue oil yabathola uyayithola tonic for men tonic for women uyakuthola nje konke lapha TF detox TF mouth spray blood circulation uyakuthola konke while sisalungisa leli siyakulona ngiphazamisekile ngesonto edlule kodwa ngiyakuthembisa na kanjani ukuthi hayi iphezulu kwalo ke manje phela kumele ngibuye ngizozibambela ikhe ngindlela baye bathi ukukhala kusizi kanti ke ake siphinde ke sikhumbuze ukuthi ke lemkhiqizo ikhona ePine Town eManhattan Solid TF mouth spray TF detox the blood circulation zayithola eMontala Pharmacy opposite neA5 endala lapha eSpingo esizamed pharmacy ngenhla sePick n Win sayithola lapha eVerulam Pharmacy Northwick Pharmacy Todd Pharmacy eVerulam yebo khona Sundumbili Pharmacy eShaka's Kraal sayithola eGateway City Gate Pharmacy kondene noChicken Licken kanti kwaMashuka elemva engena center ekhama nga pharmacy eNanda eDube Village eNanda Pharmacy nala eBrisit Mall eBrisit Pharmacy nalengaphandle owemndeni Pharmacy ziningi indawo phila nathi pharmacy lapha ePhilane Mall Hammersdale Junction eHammersdale khona nala eRiverdene eNewlands sayithola eRiverdene Pharmacy ziningi indawo ngenze ukuthi ngiyibala ngeduze kwakho kodwa ungafona uWhatsApp ka 0784947274 angiphinde u 0784947274 kathi if you live a healthy lifestyle I win away dokutubila ngahle wena hawubakithi nomndeni wakho
1: sweet dolipo kumazulumzanzi
4: Shoya ishubness khombisa imzuzu liyobumbani ihora leshumi nomuvo siya kwamukela nawe usezweni sawubona
5: Yebo sisodo
4: Hello siyaphila
5: Yebo sisodo
4: Mhm
5: Ah sisodo khona impendulo engifuna ukuphendula ubhuti kwakhulu ukuthi
4: Mhm
5: lokho sithi wenze ukuthi ngamxolela sisodo sengibuye sibili Ngingathi kubeka lo muntu ade ngibuya ngayo uSidoda ngekukhole ukuthi ungilalele into aseyihlekile uSidoda uhlekise ukuthi uyabona ukuthi hey ngamqophela umlando Anginanzondo uSidoda siyangazi nokuthi uSidoda mina ngabheka ukuthi khona ugogo engakhuluma la kudala wayeno 81 ngimxoxela lolu daba lalobaba athi ngani yami uyabona sina ke ngeso ngoxale yona ngizoyigoqa sina phela baba beni babehlala le egoli sasingaboni lutho alenza le futhi wangabunendaba ukuthi wenzani ngoba hayi uthasi ngayo futhi thina ke mntanami sasithula indaba yakudala yayithula kunzima obaba beni besigila basenza yonke imikhuba uphiwe ukuthi nje besebuyile ezivela la ezivela khona egoli wenze ukuthi uyamphakela umbekela amanzi sasenza lowo mdlalo nje kuphela akuzame singana hambe manje nina ngihlala nabo mntanami ingakho nikubona konke esesingakubona noma usangilalele sesidoda
4: ilalele
5: manje mina mntanami into yenza mizwele noma nikhale nize ubuhlungu nikubona konke abakwenza kunina ngihlala nabo ezindlini wathi nogogo uyabona nje ngifundisa into eyodwa mntanami angiqalwa ngibuza into enzima sisodwa wathi nenhliziyo embi noma enhle ngoba phela uma ngizalwe namantombazane ekhaya nilamali khona nenhliziyo enhle khona nenhliziyo enhle uyabona wena nenhliziyo enhle uyasesha ukugive up uyasesha futhi kumgeli umuntu wesilisa onenhliziyo enhle uyabekezela akhalele ngaphakathi angabi nayo futhi indlela yokuthi izoyiphindiselela kanjani akananzondo futhi lento yakhe Unjengomntwana nje uyahlala emuhle kumnyeni wakhe. Ngiyakubona mntanami ngathi unjalo. Ngathi ngathi angivula logogo kanti ngisho kwesidoda umuntu usazongidila kakhulu ke. Sengifuna ukubuya ngathi ngisho ilo bhuti ukuthi loke sithi basike mina ngamfika enze ucansi. Ngama. Dodo ngama. Ngalibuka liqala ngalibuka liphethe.
4: Hayi.
5: Ngamandla wengqondo sisidodo. Nazi ingubo zikamama, nazi ingubo zababa kwami.
4: Awema.
5: ngaxesha wena pitikoti wena phendi wena anda wena bhluke wesisoto ngaphuma nake zingubo ngagiji
4: uyaphi nazo nkosi yami
5: eronda ngakuyela zendlini wesisoto
4: oh bakithi utitekile
5: la ngihlala khona endlini sisidodo yayi ngibona ispirit ngisikhumbule ekhabethini dodo ngiphume nalezi iy'mpahla ngiyameleka ngizishise sisidodo engamama into engababa umama sisidodo omdala kunami
4: nkosi yami
5: behlale fika.

0: ngikuthathambi usomngani wami isongani yami sobhuti wami nje sikudodwa izolo nto
1: ay sengizobonga izansi ngiyakuzwa kodwa nkosiyami
0: sengishona ukuthi angifuni ukufaka uba ibedding influence kubantu besifazane asifani khona into oyilindayo ilindiswa uNkulunkulu ngesikhathi sayo angizoyizwa mama wami lonto yinye yinto esengithi cha uma kuthi uyofaka kuqala noma mina ngeke ngikhulume lokho kokufa kodwa ngiyacela ukuvalelisa kumngani wami ukuthi hayi umngani wami akahambe kahle wangila nanaye hayi kabi futhi usdok ngihleka ngoba yeye ngavuma into engavunywe umuntu engavunywe umuntu
1: kulungile siyabonga ukushara ayi noma kunzima
0: ngiyabonga kakhulu ngiyabonga
1: siyabonga ewu ayi bokwanzima nkosi yami obhalile ukuthi kodwa sisidodo yazwa vele wangihlekisa kodwa ey no Moses uvele nje aphume eceleni njalo nje if ukukhulunywa nge-topic uhlezi nje ezosiphumela eceleni ithi i-topic ijulile but yena uvele kahlekise nje yazi namanje ngisahleka wesisidodo uthi ngicela kubo anonymous obhalile ngikade nikade bakwethu ningabi namagqubu nizenithakathi mxolele umuntu uphume kuye le yakumzonda for ever ayikho right nakuqoba bheka nje uma ke ususaba ngisho ke ukuhlangana naye lo muntu ungamazi kusho lapho mamngcobo usemathiwe so balesi sidodo kanye nomlaleli ngiyabingelela ubrother uShimo wasempushini sekusho konke bengizokusho ukuhlala kumuntu ngoba ke uziphindiselela sekuyisono uma uhlezi uziphindiselela wena ke oqhubeka nini neyakhe impilo mina nje ngithi kuhle ukuphuma kumuntu into uma ke ingasahlangani ayihlangani ngibonge kushepha sisidodo tike owami lo mbono ugugumbulazi wakakhumalo uphansi ke laphaya osindisweni sawubona sisidodo uthi ke sihloko sakho sayithola impela indawo kumina eyi sisidodo nami ke ngifikele lapho ekutheni ngixole noma isidingo singekho from 2018 ngiyamthanda umyeni wami eqonywa ngapha left and right engenandawo kangithi ke uma ke ngimbuza athi ufunani ngoba ke ngihlala nawe so wena kungazifanisi nabanye ngikhala every day we wangikhanda inhliziyo embi nenenzondo ngelinye ilanga ngahlala namphansi ngaxoxa nami ngazikhetha mina ngathandaza ngathi Nkosi sengicela ukuphuma kulo muzi uNkulunkulu wakuzwa ukukhala kwami wangiphakamandla ngaphuma last year March kuyimanje usefona every day ufuna sixoxe izinto ke izinto uthi inhlobo umyeni wami uthi ke ngangimthanda
2: sawona msakazi wami njani kodwa sisidodo angithemba ukuthi uyaphila ukhuluma nomqala lahlula amazenze la ubhukuda kwesinengwenya la imithegawulo emkhulu ngomncane yewela cha sisidodo lithe lami sisidodo ngiyayizwa inkulumo sisidodo but lithe lami sisidodo kunento sisidodo esingayinaki yabo ngoba ezinye zezinto sisidodo kubalekile ukuthi sibheke umsuka wazo ukuthi zisukaphi zize yifike la uyazi sisidodo kunabantu abasothandweni kodwa kube ngathi basempini uyabo kodwa bathi basothandweni igama lithi thando uthando lisho ukuthi iba happy yabo nika upartner wakho uthando nomunye anika uthando kodwa kunabantu abasothandweni kodwa futhi kube ngathi basempini uyazi sisidodo lezinto lezi zisukaphi wethu yabo sisidodo hey marot lezinto sisidodo zisuka ekuthekeni zisuka lapha ya emndenini zisuka lapha sisidodo emndenini uthola ukuthi lapha emndenini sisidodo uthola ukuthi lapha emndenini kunababazali abakwazi ukuthi bafundise izingane zabo ngendlela efanele kuyiyona yona mina ngise lapha kubazali uthi

0: zaneke iyachelelwa from ekhaya iyagadwa ihlezi ibhekwa ekuthekeni ihamba isahamba kahle yini isakhula kahle yini yabo ubaba umama umama ubaba ibona ababheka ingane ngoba ingane intombazane sisidoda inama stages yabo efanele idlule kuwona kuze kufike la khona ukuthi ingane siyacelelwa ke manje ukuthi cha sesicela ukuthi ke manje ingane noma isithola umuntu omukhwenyana noma umuntu ozoyibheka ekuthekeni ahlale nayo kube umuntu ke okuyena yena okufanelekile ukuthi kube uyena uyayibona ngoba manje sesidodo lento le ngiyala ekuthekeni nazo ezabafana ziba nendlela sesidodo yokuthi zifundiswe nazo ukuthi fanele ziphile kanjani zibaphathe kanjani abantu besifazane zimazi sothandweni fanele zibe kanjani uyabona manje sisidodo ke ngiyala ekuthekeni kuze nje sisidodo kuba khona ukucatshwana osekwenzeka manje yabo kudalwa ukuthi ave kubuhlungu phela sisidodo ukuthi ufike uthi usuka nje kuyinsizwa yakweni uthi usuka ubuthatha umuntu wesifazane osenengane yomunye umuntu yabo noma uthatha umuntu wesifazane ongaseyona intombi ibuhlungu leyo nto sisidodo iqala lapho ke sisidodo kuyinkinga ngoba sikhathi uthatha lo muntu wesifazane uthatha umuntu wesifazane osewazi omunye umuntu uyabo manje nansoke inkinga ke loyo idalwa yini dali idalwa ungafundiseki lapha emuva kugajeke lapho ngoba ngalesikhathi umzali ingane uyicelela kungcono khona sisidodo ukukhuluma ukuthi ingane ke ibuye emendweni uyabo uzamile yabuya emendweni enye into futhi esesilimaza kakhulu yile yokuthi silalele iy'nkulumo eziqhamukayo ekuthiwa khona la khona ekuthiwa sekuyalingwana khona wonke umuntu usenamalungelo ishaya lapho-ke futhi kodwa futhi umzali fanele aqinise lapho ekuthekeni yena umzali kumele into ayikhuluma izwakale enganeni yakhe mina ngokwami bengithi nje mina akwesiqiniseni emakhayeni ethu ukuthi sifundise yabo but ke sengikhulumela nje nama-2K noma ne-new generation because isikhathi ke manje thina sesiphila kusona from ama-80s sekonakele sisidodo kodwa sekufanele kube nendlela yokuthi siyimisa kanjani indlela yempilo ngoba lowo muntu osuke esunaye iba naye akube khona ukuthi umuntu wesifazane kodwa am-understand umuntu wakhe wesilisa ngoba abantu besilisa bantanta kanjena nje benza izinto ezihlukahlukene ilento yokuthi bafica abantu besifazane sebeney'ngane zomunye umuntu noma ufica umuntu wesifazane engaseyona intombi nanso-ke sisidodo lo ngoba ngawansi umuntu wesifazane wamfica esengaseyona intombi obvious khona umuntu-ke manje oseqhamukile ngoba ngale sikhathi ingane igadeke ekhayeni kusuke kuyigugu ingane uma isuke yentombazane igadekile yaze yaze yofika emendweni awu umkhwenyana lapho sisidodo noma kuthiwa ngabe ke wenzani kodwa kusuke kuyena umenzi wezinto umuntu wesifazane usuke eyiphathe kahle usukazi ukuthi-ke uma ngase kuthiwa akasamthathi lowo muntu wesifazane usuke necala elikhulu kakhulu phezu kwempilo yakhe yabo le nto leyo ngoba umuntu wesifazane usukazi kahle fumfice eyiphethe kahle manje abantu besifazane bavele bafuna ukuyikhomparisha manje nabantu besilisa kanti akukaze kube njalo futhi mancane amathuba ukuthi uzothi hhayi 50-50 ngoba nawe umuntu wami uyajola nami ngiyajola akukaze kube kanjalo umuntu wesilisa unalo ilungelo ukuthi angabathatha amakhosikazi ngisho awu-4 kodwa umuntu wesifazane akanaye lelungelo so umuntu wesifazane into ebaluleke kuyena ukuthi athobe enze izinto ngendlela okuyiyona afike kumuntu wakhe kwesilisa ewuyena manje izinto zonakala lapho kwezesidoda ukuthi iy'ngane zethu lapha yasabazali asiyifundisi kahle sigejeka lapho kwezesidoda ngiyabonga ezintomzazi ngiyaxolisa ukwanda danko
1: ngo-12 ebusuku uhleli nodoto izwi lomzansi yizwi umehluko.

nobabengakafiki mina ngezala ikhangi umuntu benginokhanjelwa ingqondo mangiye esikoleni bengiwa ngiyangqala ngenza ugrade 10 ngangivele ngiwe nje kanje lo mqondo ngahlala u 2 years ngafundi ngo 2024 ngaya kubaba mamane Edith Sluthu angiprofetha washo ukuthi nginane ekhanda elingiphathayo wasibala zonke into ezingiphathayo washo ukuthi u 2025 unyaka wa

salnyolo ilanta de kidumiri salnyolo ilanta de prophète Kwazimamani na ke rata go leboga ke tla fela ka ditebogo mo letsatsi la gompieno go tloga ngwaga o fetileng o kile a ntshupetsa metlholo ke ne ke le moswi ke sa itse gore bolwetse bo bontswela kae ke ne ke bleeda ka tsela e nngwe and-e ke sa e tlhaloganye e ne e le jara e fetileng ka mmei mare e le gore dijara tse di kileng di a feta kwa leng kile ka ya doctor-eng ya le India doctor e ya mpolelela gore o ntšhebile fela yana bathare tsela e mamaga go a tsamaileng kwa yone le wena o tlo go tsamaya ka yone then nako e ne ke lwala ka a bolwetse bo bontshimolola ka mmei jara e fetileng

0: Budu.
1: Dibulisa lengilosi kamprofetu kwazimamane umakhadoshi. Dibulise no na na bobonke abakhoyo. Mna lengilosi ngiyibonile iyasebenza. Phaya apho ndikhona ndinomakhelwane onomntana wakhe ngapha. Apha yindlela kwakuthiwa mandivale indlela xa ndicandelwa kule ndawo. Ngoku bona ndiyalima egadini, ndinegadana yam. Xa ngaba ndilimile phaa kuvulelwa inkqubo ukuthi ndizokutyama. Ndithi ndawuthetha ndithi mababhalele inkqubo kuliwe nam. Ngoku bayivalile indlela, imoto ibiza izothatha umntana esikolo apha ayikwazi ungena. Bathathe ingca bayifaka phaa. Ngoku andisabuliswa nobuliswa ndingayazi.

uyintana ngapha umama ngapha ibabonakalisile ukuthi baluchaba kum ndiyawuhlala ndibagadile nangoku ixesha lide kodwa asibulisani ndigqitha nje nabo bagqithe nje ndazi ndibabulisa abavuma ndazama ukuthi ndibane ndibabulisa ndibona abavuma ndabona uba mandib

25 lente tsa ditse tsengata nga bua mona letsatsi le ka dikela e kgolo e ke tle le boha monna wa ka le bana ba ba ile ba sebetsa mmaene ba tlogela ka 1998 a bile a lemetse ga tloa mosebetsing ya ba go fitlha 2025 ga e fumane tšhelete ya bona.

0: experience.
1: Yeah.
0: Angazi ba apply kuphi? Angazi ubizwe kuphi for interview? Kodwa namhlanje mawuphuma uya kule interview. Mawuhambelana ngelo siyokufohlela ikunikeze lomsebenzi wephupho lakho. Angazi ukuthi zingakanani izitha ezikuvukele la usebenza khona. But lengelo sini sizothi phikisana Jehova naba phikisana nathi. Mayilwele lengelosi makadosha libatosi. La uhamba khona, hamba nalengelosi iyoqaqela iminyango iyokuvulela indlela. Lungisa amanzi akho manje lapho ngasekhaya ngoba sizothandaza manje. 060 480 7164. Laba batsobiye laba tikatheni khulekani kanye nami. Kunomthwalo semahlombe ami. Khulekani kanye nami. Izinto azihambi kahle kule khaya. Khulekani kanye nami. Abantwana bami bafumana umsebenzi. Uyakhula. Kukhona ukuphethe. Namhlanje sizobiza lengelosi. Lamanzi waphethe njengamanje azophenduka ichibi elizolapha ugula ongaphakathi kuwe. Ngiyakubona lapho ku TikTok. Kunkulunkulu prophet makakuvisite. Kuloba buhlungu kulowo mzima. Mayikhambele lengelosi. Mayikhambele angazi uphethwe ikhanda elingapheliyo. Sizommemeza umakhadosha namhlanje. Mhlawumbe usuqalile usebenzisa insebenzo zikamprofethi. Mawuthi usebenza le insebenzo iphakamele ngelosi iyokulwela. Iphakamele ngelosi iyokuvulela iminyango nongakazi ucabange ukuthi ngalivuleke. Mhlawumbe namhlanje uyobona nomprofethi kwi-1-on-1. Mawuthi mawufika kumprofethi ufike lokukholwa bese wamkela isibusiso sefamily yakho bese wamkela isibusiso sabantwana bakho ezulungela ukuze enkonzweni yangomgqibelo masiphume phakathi kwezimpi ezisibambile zemindeni ukhondolo isiqalekiso sasemakhaya. Ngithandazela namhlanje kuseni ubani esikhuluma naye
2: ufuneka njovukazi yemlazi ngiselani kungithandazise zinsaba noma ngifika la ngiqashe khona egcekeni zokuvuka izinyawo zobuhlungu ngingakwazi ukwami.
0: Nkulunkulu kamprofethi ngelosi makadoshi, ngikhuluma ukuphila phezu komzimba wakho, khuluma ukuphila kulezo nyawo egameni likaJesu Kristu. Lengelosi mayehlele phezu komzimba wakho ikunikeze okufiswa enhliziyo yakho. Njengoba usungenile mawuthi mawubuya kulolu hlelo ubuye sowuphethe ubufakazi uthi ngafona ngalalelwa kwenzeka. Unkulunkulu makakufihle, Unkulunkulu makakuphakamise ntombi yami, makwenzeke njengokufisa kwakho. God bless you.
1: Amen.
2: Amen.
0: Siyabonga kakhulu ntombi. 060 480 7164. Siyathandaza ke manje, siyathandaza manje. Amanzi awalunge, awalunge. Sawubona. Niyaphila ntombi?
2: Yebo, niyaphila baba.
0: Siyathokoza ubani lo?
2: Oh, Thandekile wakubiza.
0: Yes, Thandekile, ukuphi nendawo ma?
2: Ngiyayisitenga igobhile.
0: Yes, ntombi yami.
2: Nginenkinga nje umzimba wonke, ngibuhlungu ney'nyawo, ngilala nje ngivuka ekuseni nje kubuhlungu yonke into, nekhanda ke lingihlisa bese kuba yintamo, sengihlale ngifake emthandweni yami manje, hlale ngilalele njalo lolu khozi.
0: Amanzi waphethe njengamanje?
2: Yebo, baba.
0: Uthe igama bani uThandekile?
2: Yebo, sibili.
0: Unkulunkulu omusa, Unkulunkulu ophilayo, Unkulunkulu emangaliso, makadosha libadosha. Phezu kwalamanzi ngikhuluma ukuphila ezezophuza lamanzi, Unkulunkulu emangaliso, emzimbeni wonke makwehle impilo kuleli khanda limphethe baba wethu ongcwele. Ngiyathandaza makadosha, makadosha, makadosha, makadosha, fohla phezu kwaleli khanda right now. Abe nokuphila, lingaphinde libuye, lingaphinde limphathe. Okuhle nomusa makwehlele phezu kwempilo yakhe in Jesus name. Thatha lawo manje waphuze ntombi yami.
2: Amen.
0: Siyabonga ntombi. Ngicela amanzi akho lapha ngasekhaya ngoba sizongena emkhulekweni wokuqala usuku. Sizoholwa ke uBishop uGatsheni kulo mkhuleko wokuqala usuku namhlanje. Saba umcingo lakho nje 060 480 7164. Umlaleli nje udinga into eyodwa, Gatsheni.
1: Ya.
0: Ukholwa
1: phela nje.
0: kuphela nje akholwa ukuthi angabisathatha manje ukuthi ngake ngaya kumfundisi ubani noma ngaya kumprofeti ubani kodwa vele uzitshene enhlizweni yakho ukuthi ke njoba ngihlangene nomprofeti umama nesengihlangene nomprofeti uhambo lwami
1: wesikhathi
0: umprofeti wesikhathi
1: right
0: umprofeti ozoxazulula lenkinga engibhekene nayo angazi ukuthi uhambe ibanga elingakanani angizazi indawo ohamba ushayeka kuzona ufuna usizo ungalifumani but nginento ethi manje usufike kwazinto ziyenzeka 060 480 7164 sawubona
3: yebo sawubona
0: kunjani ntombi
3: ngiyaphila njani
0: siyathokoza kakhulu
3: yebo cela ningikhulekise uma wami la wathawa stroke iliyona ney'ntwala zengulube nje nomsindo la ekhaya ngiyacela ningikhulekise nengane yami edliwunga ehlala entabeni ngiyacela ukukhuleka ba
0: ngicela ube sikhaleni ke ntombi yami bamba lawo manzi akho nje ngeglasi noma ngenkomishi yakho loyo iphethe ugatsheni uzawukhuleka manje sibiza le ngelosi makhadosha kule simo obhekene naso
1: baba egameni likaJesu Kristu makhadosha makhadosha makhadosha siyakubiza ngena ufohle njengamanzi uNkulunkulu onamandla ophendulayo njengamanje uNkulunkulu othandekayo siyakubonga ukuthi as we are praying for this water sibiza ingelosi eyenza izinto zenzeke efohlayo noma ngabe udonga kanjani njengamanje we call things that are not as though they are ngegama namandla igama lokuphila lengelosi ayibenzele kusukela ekhanda emzimbeni wonke kuze kufike emathelo nyawo siyacela siyakubusisa ngoKristu Jesu Nkosi amen
0: God bless you ntombi yami
3: amen.

sinethemba ke njengoba kusuku liqalile nje olusha sha sinethemba ukuthi konke ke kuzohleleka ngiyazi ukuthi ke umuntu ngamunye ngamunye usuke ke khona ke asuke kuhlela noma ekuhlelile usukini ozoba lulusha uthola ukuthi kulolo ka asuka kulona izinto zange zihambe ngohlelo abe nethemba osukini olusha ke ukuthi hayi ngoba ke inkosi khona ke as long as ngobe ngisaphila kulolo suku olusha ngiba nethemba ukuthi ke konke ke kuyobe ke kuhamba ngohlelo Sike sisho ke thina sithi ke ithemba ungabolilahla ma usaphila Uma usaphefumula nje bonge

ngihlezi ngisho-ke lento uma kungena ohlelweni ukuthi-ke uma ulale kade-ke uxabene nomuntu noma kade ulale ungekho muhle hle ningabonanga ngaso linye osukwini olusha woshintsha ungabi njengayizolo. Lale uxabene neyakwenu, lale uxabene ke nomzali wakho, lale uxabene noma niqabene ekhaya ningabonanga ngasolinyo uhamba duba uhamba olala akuba ukuthi ke kulolu suku olushasha uma uvuka uqala ngakho lokho ke ukuthi cha hayi bo asihlulisa into yayizolo ngana kwethu izinto zihambe ngendlela ezi flow izinto ekhaya.

0: izulu umzansi olalele izulu umzansi olalele izulu umzansi olalele ingadlanga dlo umsakazo umphakathi masana uvule lokhethe kahle sawubona mntaka ma umuhle yezwa umuhle wenekuseni ibonga inkosi kuseni manje ke njonga kuthemisile siyayenza lento sikhuluma ke okubalekile ke lapho ngasekhaya ke ozokuthatha nawe ke ukwentshise ke kubhekwe phambili siyakubingelela bafo Mozi emsakazweni fowethu
1: sengibonani ngiyabonga ukuba nani namhlanje ninjani empilweni
0: siyaphila ngana kwethu siyayibonga inkosi mfethu singazi ngakwena
1: Yawu siyaphila nathi uNkulunkulu sasigcinile.
0: Yebo mfethu siyayibonga nje kakhulu inkosi ukuthi ke naku isasigcinile naku sabona usuku olusha mfethu.
1: Kukhulu lokho, kukhulu kakhulu.
0: Muzi, yes Muzi mfethu. Mhlambe kuwe mfethu ukuthini kuwe mfethu ukubona usuku olusha sha mfethu.
1: Ey kuyinto enkulu osuke uyilindele ukuthi kufanele ingenzeka.
0: Yeah.
1: Kodwa futhi kungenzeka ingenzeki ngoba impilo siyiphathele.
0: Ya, njalo.
1: Sina nje umzimba kodwa umoya uphethwe esinye isandla. Siyabolekwa ke njalo nje siyalala thina sivuke sivuswe. Yes. Sibone sesihamba ukuthi owawu umoya uhlangene. Kubaningi abafisayo. Baningi abasuke benale lithembe sinalo kodwa ke kuyenzeka kwesinye isikhathi kuphele kanjalo kodwa ke usho ukuthi uNkulunkulu sasigcinile
0: kukhulu mfowethu siyabonga kakhulu Mozi mfoka Mthembu mfowethu siyazi Mozi nawe umlaleli ekhaya ukuthi kunabanye abantu othola ukuthi abakholelwa ekutheni umthandazo yasebenza umthandazo into kumele ngampela ke uhlezi ke uyiphila uyenza uhamba uthatha uhambo kukhona okwenzayo uvuka ubonga usuku enkosini abantu abaningi leyo nto bake bayishaya indiva abanye bayayenza abanye bayishaya indiva Mozi nginethemba ukuthi nawe uma uvuka noma ulala noma uthatha uhambo uNkulunkulu uyambiza
1: uNkulunkulu siyambiza sibaningi kodwa abanye bethu basuke bengaqondi ukuthi bambiza nje ngoba yini lokhu kukholwa kukholwa omunye ke wazi ukuthi ukukholwa ukuvuka ekseni ngosuku othizeni uhamba uye uyohlangana nabanye abantu busuya usuthi wena uyikholwa lapho cha ukukholwa ilento oyenzayo ukuthi ngiyakholwa ukuthi ngizovuka
0: yeah

0: ngiyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu uzongivusa ngoba ngiyacela kuyena, ngiyathandaza ngiyabonga kuyena uNkulunkulu uzokwenza lokho. Siyakholwa ukuthi uhlale khona ngaso sonke isikhathi enamandla anele ukuthi asinikeze lokhu esisuke sikucela. Ukukholwa siyakwenza, ukuthandaza siyakwenza
1: mfowethu. Inamandla meyinjalo mfowethu. Ngifisa ukuthi uthathe usibeke mkhulu ukubaluleka kwako ukuthandaza.
0: Ukuthandaza mhlawumbe ngizoqala ngichaza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu uyathandaza. Uma umuntu akuve ukuthi uze ubhuqe ngamadolo uthandaza, akukona ukuthi oze uhlangane nanqwaba yabantu uthandaze. Uzokhumbula lapha kuthiwa uma ababili noma abathathu bebizi igama lami, nami ngiyakuba kanye nabo. Loko kusho ukuthi into enikwazi ukuyenza niyi-few, niyimbalwa, niyakwazi ukuyenza, kodwa futhi niyakwazi iba namandla futhi kakhulu uma ngabe senibaningi kakhulu. Kodwa kusuke kunesizathu esenza ukuthi nihlangane nibe baningi, lapho nisuke senikhokha amandla ento eyodwa, niyohlanganye lisimo esithile nibe baningi, esidingwa isizwe, esidingwa umphakathi, esidingwa izwe lonke. Niyahlanganya ke nikwazi ukuthi nikwenze lokho. Umthandazo ke uya ngokuthi yini lena enifuna ukuthi niyithandazele, yini lena ofuna ukuthi uyithandazele. Umthandazo unamandla, uyabona uma uwedwa uyaba namandla ukuthi ubheka uthandazele iy'nkinga obhekene nazo, noma izicelo izinto ezidingwa uwena uwedwa. Uyaba namandla anele alingana izinto obhekene nazo. Kodwa mangabe siwuthandazela ikhaya, nidinga ukuthi nihlangane nibe abantu abaphila kulelo khaya, umndeni, niyahlanganya lapho nithandaza. Kuya ngokuthi isimo salowo mthandazo uqondene nani, udinga abantu abangakanani. Uma ngabe kuyikhaya, nidingeka nibe iningi eliphila kulelo khaya. Uma ngabe kuyisizwe, nidinga ukuthi nibe baningi nikhulekele leso sizwe. Amandla omthandazo aya ngokuthi nibangakanani, nibhekene nesimo esinjani, iyiphi lento enifuna ukubhekana nayo. Kungabe inkinga ekhona, kungabe yinto enifisa ukuthi ibe khona endaweni. Uma uwedwa nje uyathandaza, uwedwa ubhekene ngqo neyinkinga ey'bhekene nawe neyifiso osuwunazo. Ukuthandaza ke kuya ngokuthi udingani, ucelani, ufunani, ubongani. Ngoba ngeke uze uthandaze uhlale ucela nje kuphela, kufanele ubuye phela ubonge, uze umnike amandla uNkulunkulu okuthandaza kuyena, okholwa kuyena ukuthi uzokunikeza, uzokwenzela lento. Cela kuyena ubonge uze izinto zakho zizokwenzeka.
1: Futhi ya ungathi ngoba naku usuyacela ukhohlwe na ukuxolisa, ngoba sihlezi sisona emhlabeni kamveli kuqala mfethu.
0: Ukuxolisa kubalulekile futhi kuyingxenye yokuphila. Kufanele ukuthi sikubale, kube khona lapho iphuzu elihle kakhulu ukuthi uwazi ukuthi uma umuntu izinto ozenzayo uzenza ngokuqonda kwakho, kodwa futhi impilo njoba uphathisiwe yona akuyona yakho, asazi ukuthi senza okuyikona ngendlela yini. Ungayenza into kodwa ungayenzi ngale ndlela okuphathe omnini kunikazo impilo afuna ngayo. Kufaneleke uzithobe kuyena, uzindlale kuyena. Baye basho kanjalo abathi kufanele uzindlale kuyena ukuthi ngiyenza Nkosi, kodwa ngazi noma ngenza kahle yini, kodwa nginethemba lokuthi lokhu engikwenzayo ngikwenza ngale ndlela ofuna ngayo. Uma kungenjalo, ngibonisa indlela ukuthi ngenze ngayo. Ngizolalela ukuthi uyangibona yini kwezenzweni zami ukuthi ziyizona, bese ngilandela kona. Uma ngikwenzile namhlanje waphendula wangibonisa indlela ukuthi iyona, kusasa ngizoqhubeka lapho. Kodwa uma ungibonisile ukuthi khona lapho ngenze khona iphutha, ngizobe sengijika sengenza ngale ndlela ongivezela ngayo ukuthi angenze ngayo. Ngoba ukukholwa kwethu kuya nokuthi uyakwazi yini.

0: ukulalela.
1: Yeah.
0: Baye bathi umoya uyalalelwa.
1: Yeah. Yeah.
0: Uyavulalela ukuthi uNkulunkulu uthini kuwena, ulalele ungamboni uNkulunkulu kodwa ubona izenzo, ukukholwa kuyizenzo, ukuthandaza kuyisenzo, ufike uqale ukholwe bese kufanele ube nezenzo ozenzayo uNkulunkulu abe sezongelisa lezo zenzo ukuthi awu nanga umntwana wami useyangilalela, nanga umntwana wami useyayenza lento engiyifunayo ukuthi iyenzeke empilweni yami, empilweni yabantu, empilweni eyakhe lo mntwana. UNkulunkulu usebenza ngaleyo ndlela. UNkulunkulu akuze kube ukuthi wena usendlini wedwa, kodwa kufanele kube nesenso sokuthi uphume kwesinye isikhathi uhambe entabeni uyomemeza khona, akuzwe ukuthi usuyishiyile le ndawo kuyona, ukhathazekile, uyikhathalele lento isenzo leso osenzayo, ukuthi kufanele umbonise naye uNkulunkulu ukuthi uyafuna manje ukuthi kwenzeke izinto zijike, uphume endlini kwi-comfort zone, uhambe uye la uzofika khona, umemeze khona, ubize igama lakhe, nokulimemeza ulimemeza ngendlela ehambisana nokuthi uzithobile kuyena. Abanye ke baze bathi mebethandaza, abanye baze bakhale izinyembezi, abanye baze bashintshe ulimi, izilimo, ingoba usuke sesibonakalisa kubona ukuthi ngikhona, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Umuntu akhulume into yena agcine engazizwa, kusuke sekungenelela yena kuNkulunkulu lapho, esesho esefuna kube usho lento ayifunayo ngendlela afuna ngayo. Abanye ke baba ne-altari, abe nendawo lapho ethandaza khona umuntu, okungasho ukuthi lapho meyothandaza khona uzofike athandaze aqondise kuNkulunkulu kuphela, kodwa uzomemeza nezingelosi akholwa ukuthi zikhona uNkulunkulu uzinikile amandla ukuthi zilekelele impilo. Abanye bashumunisa impepho, babize okhokho nokhulukhulwane babo ngoba bakholwa ukuthi babakhona, ngoba nako uNkulunkulu edalile ukuthi bayophinduka babe zingelosi mese beshiya umhlaba, babe zingelosi ezokwazi ukuthi zilekelele impilo yabo, babe namandla, zibe namandla ukuthi zibalekelele empilweni. So lokho kukhulu, kuhamba nokukholwa, kuhambisana nokuthandaza. Ukushunqisa impepho kuwukuthandaza, ngoba usuke usuyishunqisa laphana, usumemeza ukuthi ngicela nani enikhona enaba khona nikwazi ukuthi ningiholele endleleni ehlelekile efanele ukuthi izosiholela kuloyo owasidalayo. Njengezingelosi, iy'ngelosi zidalwe uNkulunkulu, nazo usuke useke umuntu ezimemeza ukuthi zicele lapha ezona, ngoba yiseduze nomdali, ziseduze nowavela kuqala, ukuthi zimcele ukuthi naba abantwana bakulesa sizwe, naba abantwana bakulela khaya bayacela uNkulunkulu, sicela kuwena sabantwana bakho, sicela ukuthi usithume sihambe siyobasiza. Ukukholwa yileyo nto ke, ukuthandaza yileyo nto esikhuluma ngayo, ukuthi abantu bayaguqa, abantu baphakamisa izandla, abantu bayamemeza, abantu bayazithoba kuyena uNkulunkulu, abantu baba nezenzo ekufanele azibone, abone inkathazeko yabo, bememeza ukuthi yini lento abayifunayo, beyibiza ngegama lento abayifunayo, beyibiza ngegama into abangayifuni yenzeke empilweni.
1: Wathi yathi enye impunga, ezinye impunga zathi ngifuna ukuseka lento ishoyo, bathi awukwazi ukuthi ungeqa izinduna uye enkosini, thuma iy'nduna ziyokukhulumela nenkosi yakho loko ke ocelayo. Bathi qala kuzona iy'nduna-ke kusho ukuthi izona iy'nyanya, wona amathongo ukhulume nawo, akwazi ukukhulumela owavela kuqala. Zisho njalo iy'mpunga ezinye.
0: Zisho kanjalo nje isekelo ukuthi kukhona lapha encwadini esijwayele ukuyifunda lapha, ukuthi kuthiwa angeke ukwazi ukuhlonipha uNkulunkulu ungawahloniphanga amakhosi esizwe okusona. Okusho ukuthi la uma ngabe uphila ekhaya uzohlonipha umama ngoba kukhona ubaba, ubaba umama uyozohamba kube uyena oyokucelela izinto kubaba.
1: Yes.
0: Awuzojomba isigaba uvele ufune into ubaba efika ebuya emsebenzini usekugijima usuya kuyena wena uzotshela umama ukuthi ma ngicela ukuthi ngibe nento ethile ubaba ngicela ngenzele yona umama uzobe sekhulumela ngendlela aziyo ukuthi ubaba unamandla angaka uzokhona ukuthi akwenzele leyo nto so kunezigaba okufanele ungazeqi kwesinye isikhathi ngaphandle mangabe usubona ukuthi kunezimo kunolaka olikhona oseliqhamuka kuyena owavela kuqala ukuthi lokhu ke sekudinga ukuthi ngikubhekisa kuyena mhlawumbe isizwe sonile sekufanele mina mangikhuleka ngikhuleka kuyena umqobo lakhe umvela inqangi ngoba isizwe esonile kufanele sihlanzeke kufanele sivume amacala esinawo ufanele silethe uxolo kuyena owavela kuqala ngoba uma uxolisa angeke uxolise komunye umuntu kufanele uxolise kuyena loyo omunile qobo lakhe
1: ya yes moyi veza ngalendlela ngiyakhumbula noma ke ngizwe obaba athi ubaba bosumtshelile uma wakho besumtshelile into ngitshela yona uyabo uthola ukuthi kumele khona ilefane leqale khona kuyima ifika kubaba sisuke lapho uyakhumbula endulo sadla ngoludala ukuthi babethi omama amadoda enzala abantu zazithi mengabe zikhulekile noma ziyokhuleka entabeni kunesomiso zithi mazikhuleka zicela enkosini livane lini izulu uma ngakubuza uma ubuka manje kungani izinto sezingasheshu ukwenzeka njengasendula sadla ngoludala
0: angithi ukholwa kuhambisana nokuthi isiko olifundisiwe nokhuliswe ngalo uyalenza yini ezinye zezinto ezingenzeki ingoba sesishintshe ukukholwa esikhuliswe ngako ukuthi lokhu masikwenza kuzokwenzeka ukuthi usuke wakhuluma umsakazi nomuntu kwesinye isikhathi uNkulunkulu abaye bahlangabezane naye bavakashelane naye ukuthi uma ngabe imvula ingasekho uNkulunkulu kufanele uhambe uyommemeza nihambe niyommemeza niyisizwe noma nomphakathi nihambe niyommemeza niyocela imvula kuyena bese kuyenzeka lokho uma ngabe ningakwenzanga lokho uNkulunkulu uzokwenza ngendlela yakhe angazange akhole ukuthi kushuthi mangabe nithuli nanele kufanele nihambe niye endaweni thizeni emfuleni niyommemeza uNkulunkulu uzobe eseyiletha imvula ukukholwa konke lokho ukuthi uma senza ngalendlela uNkulunkulu uzokwazi ukuthi asilethele imvula ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi indawo esiphila kuyona izinto azenziki kukhona uhlelo abantu esikhule sazi ukuthi kuthiwa kunohlelo lenkosazana abantu kumhambe bahambe baye emfuleni beshaya igugu bememeza beyicela imvula kuhambisana nesintu kwabanye baye bathi isintu abanye bayazi ukuthi kusuke lokho kuzokwenzeka uma ngabe bekwenzile futhi naloko kuyachaza ngoba mebekwenza basuke ngaphakathi kubona omunye usuke ngakaza kubone kwenzeka kodwa usuke khona ukuthi uma siyenza lento izokwenzeka ngampela abanye bathi mebeqeda kuyenza bephenduka bebheka emakhaya ibe ifika imvula isi uNkulunkulu esayiphendula angithi ngaleso sikhathi ukukholwa kwabo obekine ngalendlela uNkulunkulu abonile ukuthi njengamanje labantu lento bayayidinga.
1: Okay, laleli hleli naye. Umfoka Mthembu emsakazweni izilo mzansi. Mfethu kusho ukuthi indlela oyibenga khona kuyacaca ukuthi umthandazo owawuthandazwa wokhokho akumele esiwulibale. Kumele ngempela siloke ngempela lo umthandazo siwuthandaza.
0: Kubalulekile ukuthi sikwenze esake sakubona kwenzeka kodwa sihambisane futhi nesikhathi esikusona ukuthi lento siyayenza siyenza ngokuthi sababona sabezwa bethi iyenzeka mangabe yenziwe nangempela ke nathi masinika isikhathi sizobona imphumela yakho ukuthi yenzeka kanjalo uma uyenze kulonyaka wayibona ukuthi iyenzeka yangaphelela ngalondlela bekusisa ukuthi intoni le engenzekanga ngalendlela le bekufanele yenzeke ngayo ushintshe kancane kancane lapho kufanele kwenzeke khona njengoba sishilo sathi siyenza emhlabeni kodwa asinasi isiqiniseko kwesinye isikhathi ukuthi yonke lento esiyenzayo siyenza ngendlela ingakho kufanele sixolise ngaso sonke isikhathi sizindlale enkulunkulu sicele sibonge sixolise kufanele sikwenze ndawo kanye kanye lokho ukukholwa ukuthi lokho kwakwenziwa okhokho emandulo kufanele kube into ephila ngaphakathi kuthina ngoba siyifice kahle kahle mawumuntu ufana nomuntu ufana nomuntu osesitobhini olinde imoto ezoqhamuka eya laye le efuna ukuya khona ithi mayiqhamuka imisa angene kuyona enze lokho kwenziwa khona mawufike wangena emotweni uthi wasekuyakho ukufika ukhokhe nawe kuze uzohamba ufike la uya khona so impilo ke injalo uma ufika emhlabeni ufika ubone abe khona ukuthi benzani nawe bese wenza lokho kuhanjwe uhambo lolwesikolo impilo
1: ngifisa sikhanyise ngalendlela ukuthi ukwazi into nokukholwa kuyo umehluko ukuyazi into nokholela kusho ukuthi ngamanye amazwi umthandazo lo owushoyo wethu thina balelinsundo into esiyaziyo ukuthi yebo iyayenziwa phambi kwethu iyayenziwa kwenzeka izimanga phambi kwethu sikhula ukukholelwa into ongasho ukuthi into okhola ukuthi ikhona awukazi wayibona uyakholelwa kuyona ukuthi hayi ikhona into ewukuthi kodwa ukwazi nokukholwa into ezingafani mhlambe nawe ungayibeka ngakhindla
0: ukukholwa into esuke ungakazi uyibambe ngesandla
1: okay
0: ubese uthi ngizwile
1: yeah
0: ngiyakholwa ukuthi izokwenzeka leyo nto ubese uwenza imizamo wenza iminyakazo ukuthi lento yenzeke
1: ngiyakholwa futhi ukuthi khona yes
0: ngiyakholwa ukuthi ikhona lento ukwazi ngayo kuyenzeka umuntu ayazi into kodwa angayenzi
1: yeah
0: uma eseyenza uqale wayazi wase eyenza lento yenzeka ukushuthi uma eyazi kodwa engekho akwenzayo ukholo lakhe alukho noma ukholo lakhe loncane kufanele into uyazi bese uyakholwa ukuthi izokwenzeka ukukholwa ke into engaphakathi ukukholwa into esengqondweni ukukholwa into esenhlizweni ukukholwa into esemzweni yomuntu ukuqonda kwakhe ukuunderstanda kwakhe ukuthi lento lena engikholelwa kuyona izokwenzeka angenzi isibonelo njengabafundi bese eklasini bese esikoleni uthisha ubuza umbuzo abafundi bavele bangaphenduli bonke bathule athi phakamisani izandla nine naziyo kuphakamiswa yedwa ngoba uyakholwa ukuthi impendulo anayo yiledingwa uthisha kodwa laba abangazi ukuthi lempendulo abanayo emqondweni yabo iyona banokungabazane banokungabaza onethemba onokholwa ukuthi lento iyona uphakamisa isandla bese kubonakala lapho ukuthi lona ukholo lakhe unolwazi lokuthi ilona lolu oludingekayo ukholo lakhe unolwazi lokuthi ilolu oludingwa uthisha omi phambi kwakhe kholwa wazi bese uba nemizamo yokuthi uyenze ukuphakamisa isandla kuyimizamo yokuthi ubonakalise ukuthi lo lukholo lukhona kufaneleke sikwenze ukuthi uma usikholwa sibe nezenzo sibe nezinto esizenzayo sibe nezinto esizikhulumayo uyazi ukuthi uma kungathiwa thatha izingane ezimbili uyivalele endlini uhlale wena kwenye indawo uzobuya sayikhulume izinto kade wena ungazijela ukuthi le ingane zingayikhuluma buthayibo ngoba zincane kangaka le ingane ziyazelaphi lezi zinto zingivalele lendlini sikhuluma izinto ezenzeka ngaphandle zingakaze zizibone yini na indlela uNkulunkulu asidale ngayo ukuthi imiqondo yethu izosebenza ingaphakathi lethu lizosebenza inhliziyo zethu zizosebenza ngale ndlela ukukholwa ke kuba ileyo nto ngoba nayo ithi ukuyikhuluma leyo nto ngoba inolwazi inokucabanga ingane ukuthi khona into efana nale mangiyisho kulo uzongisiza ukuthi lento igcine yenzekile siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uma sikhala kuyena uzosizwa uzosiphendula ngaso sonke isikhathi uma sixolisa kuyena uzosixolela
1: ukholwa kwethu ngifisa selana ke kwethu ukuthandaza

0: izothathwa libekwe endaweni la kuzobekhulekelwa khona ukuthi noma kuthiwa phatha ipeni lakho ngesandla thandaza ukuthi nayo amandla abe kulona ipeni ungalilahli leli peni ngoba likhulekelwe uyothandaza ngalo okusho ukuthi uya prepare ukuthi uzofika laphana uyobhala ama-ansa azovele azifikele kodwa ama-ansa uzobe ukhunjuzwa ukhunjuzwa-ke akufani nento ukhunjuzwa ukhunjuzwa into oyithathe wayifaka engqondweni yakho busuyakhunjuzwa yona ukuthi nayi-ke le nto kade uyibhala so kusho ukuthi lungiselela phatha into uhambe nayo umphako uzofika udle lapha phambili umphako uyawenza hayi ukuthi uzofika laphana usuthi usuyadla ungazange uphathe umphako okusho ukuthi funda ubeke engqondweni bese uyahamba uya esikoleni uzobe usufunda umbuzo bese uyakhumbula ukuthi kombe lana impendulo yakhona kufanele kube yile akuyona le ecishe ifane nayo nansi yona uyakhunjuzwa ngoba ukuthathe wakubeka emqondweni uyakuphatha uye nako lapha eklasini la uyobhala khona ufike ukhumbule uma usubona umbuzo ubhale ngeke uze ukhumbule ungawazi umbuzo ukuthi ufunani uzokhumbula ngoba nako umbuzo uzwa ukuthi yilo mbuzo ohambisana nalento oke wayifunda
1: 98.0 FM izwi lomzansi olalela ngalesi sikhathi uzwa kahle kakhulu ke uqhawe omzwayo kanti ke ngihamba naye noma ke nginaye ekulayini lapha ke umfokamthembu umfokamthembu kunalento abantu noma thina esiyenzayo singabantu nasiyazifaka nathi uthola ukuthi mfethu kunomuntu othandazile kuloko akuzamayo wakuthola uNkulunkulu wamupha umntanami ngikuzwile ngiyakubona bowujulukile umntanami ukukhuleka nje ubiza mina nje bengibona umntanami sekuyaba umuntu usenako konke osekukhona usekhohliwe ukuthandaza usekuyaba sekuyabheda lokho kunako useyabuya futhi uzocela enkosini uzothandaza uthini kulo muntu okhumbula inkosi ngoba sekukubi
0: bathi mntanami kuyabongwa yonke into onayo usuke uyicelile usuke ukade uyifisa ukuthi yenzeka ukade ukukhuluma ukuthi uyadinga ukuthi ube nalento uyafisa ukuthi ube nayo into noma ngabe kuthiwa ivele yabe izehlo wavele uyibona iyenzeka kodwa asizenzeli yonke into kunezinto esenzelwa abaphethe impilo noma iloyo ophethe impilo okubalulekile ukuthi ubonge kuyena uma ngabe sekukhona onako ingakho usuku nosuku silibonga sithi inkosi siyabonga ngoba sivukile nkosi siyahamba nkosi siyaphila nkosi siyacela ukuthi usigcine luze liphele losuku siphinde sibone usuku oluzayo siyakubonga lokho ngoba kufanele ngoba akufanele size siyophinda siyocela okunye singazange sithi siyabonga ukuthi sikutholile lokhu ebesikufuna noma bekungaphelele kodwa nkosi sicela uphinde ngakosuku olulandelayo uphinde usiphe kubalulekile ukubonga kubalulekile ngoba kumnika amandla ukuthi lowa muntu lowa ocelayo uyakwazi ukuthi aphinde azozendlala ukuzithoba konke lokho uma ukwazi ukuthi uguqe ubonge noma abanye babonga usemotweni eshayela imoto eyibambe ngesandla angaze azaguqe athi nkosi kodwa le moto ngiyibambile nje ngiyayishayela nkosi ngisindiswa uwena inkinga ey'ngozini ezikhona engingaziboni ebeyihlelwe abanye abantu ukuthi zenzeke iy'ngozi kodwa uNkulunkulu akugcine ubonge ngaso sonke isikhathi kubalulekile ukubonga kuNkulunkulu
1: uyazi mfethu usalapha ekubongeni kunento ekumele siyazi singabantu abaphila emhlabeni ukuthi konke esuke sinake emhlabeni akukhona okwethu manje iningi lethu uma ngabe ngihamba ngemoto yami ebizayo noma ngiloke nginako mese ngigaba ngokuthi yinto yami ukhohle ukuthi uphethwe wena akuyona yakho leyo nto enye izinto lesilimazayo singabantu bagcina abanye abantu bebane pride bephakamela abanye abantu bekabanga ukuthi izinto zabo uyazi ukuthi lento onayo uyinikeza ubani uyazi ukuthi lento ivele ngubani inhloso yayo yini yabo so ezinye zezinto lezo othola ukuthi ke singabantu ke asizinaki sesele maphethelweni imfuka mvelase ngifisa mfethu uyiphethe ngalendlela ukuthi kumuntu olalele njengamanje okhohlwayo noma ongakuboni ukubaleka kokuthandaza ephuma ethatha uhambo athi yazi indaba ebalekile yaza ngezi.